0: Salamat katropa Pastor Paul Zeno Lopez. Og gapulong sa kaluwasan may nagpupos mga naglangkob na itong balita. Karugbuntaga mga kiklaso ka pag uban-uban na.
1: Kasikas Express Balita.
0: Og mo ka itong mga naglangkob sa itong Express Balita sa Gapon. Na adlaw itong mga kigilaan po. Da? Nga Biyernes, thanks God, is Friday. Pinsa dusin na ning buwan sa Sonyo Tignos Mila 26. Mga balita katong kaninyo na nakatabanga. Araw sa ba, muhimso ka ang pamilya o panglawas. Kano yung pag-inom mga kigilaan sa mga produkto sa Yaswot Incorporated. Atog Santo Plus Coffee Mix, Turbo Mint Enhancer, Santo Plus Gold, Santo Vitamin C. At usap ka kining Vision X mga kigilaan. Kining napoy kuan din mga kigilaan po da napoy Santon Gold Coffee Mix, Santon Herbal Tea. Gusto mong pagwapo-pagwapa mga kahigalaan. Napod rin kinipog Santon Herbal Soap, Hair Skin, mga kahigalaan. So, mga likay panood, Santon Herbal Oil. Ugbang pa mga produkto, lagi naman si Yaswot Incorporated. Og sa ngalan, sa kinibukang pwersa, XFM Cebu 88.3, panagulo sa Station Manager, katropang Jelmy Chavez Baiki, Newsroom Director, katropang Philip Serujano, at ang kaubang Dries Ricas Tawag, katropang Rafael Moraldi Barrio. Ako lang muna Milet, alang sa Rikusang Pilipino para sa Pilipinas, ako nyubos ng lagas, kanina katropang Erica Amaro. Yung kiniag Express Balita.
1: Kasikas Express Balita.
0: Katropa mo, exciting!

0: Good.
1: Inyong nadungog ang Kasikas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
2: Yes, to help!
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous ug matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma ug uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
4: The Secret of Health.
3: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na health sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higaw niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako has ng akong kidbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Tumani, basta kami gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Santon Plus Coffee Mix.
1: Hihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
3: Delikado ang na-hormonal imbalance. Ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, muresulta ni ug mga bukol-bukol, hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga may resulta sa sakit nga cancer.
4: The Secret of Health.
3: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
7: Santon Plus Gold.
8: Ako, usa ka padre ni pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ng akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
9: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold.
11: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
1: Secret of Health. Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
4: Visionix, daghan ang natubangan.
12: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Laa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
4: Visionix, slay ang kaipitibo.
0: Nation X Plus.
10: Mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
4: The secret of health.
3: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
4: The secret of health.
3: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
10: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Filipina Standard Time, alas 8:16 na. Sa kabutagon katropang dyan, Lay, ang atong time check, mga katropa, hatod ka nato sa Sanfona plus Coffee Mix. Ang Sanfona plus Coffee Mix, mga katropa, kini ang flagship nga kape sa Yes to Health Incorporated. Daghan ang natabangan, daghan na, mga katropa, og alibyo sa tuang kalawasan. Ang Sanfona plus Coffee Mix, mga katropa, kay kini walay kontra dias ato ang panglawas. Ang Sanfona plus Coffee Mix, mga katropa, ginama gikan sa ato ang base product gikan sa mangustin. Ingon man, mga katropa, adunay malunggay o ingon man soya, mga katropa, nga mauy makatabang sa pagpaabog sa mga balatian dias atong kalawasan, katropang Sanday. O niya, katong mga hyperon, mga katropa, angay mong muinom nini. O niya, wala ni siya caffeine, mga katropa.
2: Yes.
1: Kay, gituyo ni Dr. Remilito Uy para ngadus ato mga katropa kay kitang mga Pilipino.
2: Mm.
1: Ah, coffee lovers
2: ang yuta niya. Ang problema, katropang Philip, o grabe kayong caffeine, mga katropa. Asos pagpalpitate, maghuot ang atong dugan.
1: That's right.
2: Mao nga, namugna kining maong matang sa kape.
1: Mm.
2: Sanfona plus Coffee Mix kape na. Gamot pa!
0: Sa modernong panahon, diin dakong hagit ang pag-ilas sa kamatuoran. Ang di ay tulumanon, gabugiya sa katauhan sa tinud-anay nga paghitabo sa katilingban. Bullseye!
3: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyu sa flood control projects?
0: Bullseye! Nagkuna sa eksaktong mga balita, programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasud. Atong tutukan, kay Dinhi, walay luna ang fake news, walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye!
1: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Inahanlang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mga insidente.
0: Bullseye! Mga katropa, andia ang inyong mga anchorman. Katropang John Late Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

Katropang John Lay Viking o Katropang Philip Teruano sa Bullseye.

0: Unus libertas, data popule, necesse nunesse. Bullseye. Mamahimong way po sang kagawasan sa pagpareag. Kung ang gihatagan ni ini, way pagpakabana. Bullseye. Mga katropa nato, dinis sa sugbog sa uban pang sook sa kalibutan. Sook sa nasod, ginabot, dining itong pagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen, magandang umaga po. Morning na Cebu! Bullseye. Welcome sa itong pag-uban-uban, nining atong tulumano ng Bullseye. Bullseye. Nining at now, kita karon nga. Biyernes, baga katropa, pizza 12. Nining abuan sa Hunyo tuig 2026. Holiday karong adlaw subay sa kasaulugan sa araw ng kagitingan. Bullseye. Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan. Inyong mga anchorman. Ako di Ice katropang John Lay Menchavez by King. Bullseye.
1: Libertas expresiones non solum est lucindi est. Sed icham est odinde. Bullseye. Ang kagawasan sa pagpadayag dili lang kagawasan nga maka istorya, dili ang kagawasan nga kini madunggan sa kinabag-an. Bullseye. Mga katropa, mayong buntag ganyan tanan yung katropa niyang certified turbo user, katropang Philip Serrojano.
2: Bullseye. Katropang John Lay Piking o katropang Philip Serrojano sa Bullseye.
0: Good morning! Tara kape! Woo! Bikape sa tanin nyo, guys.
3: Of course, of course.
0: Ato ang lamian kayong premium Disney coffee mix. Kung inom na katropang Philip.
3: Kaya kawasan phone plus coffee
0: mix. Morning, medyo dark siya ang color katropang Philip. Kay premium Disney akong inom.
3: Yeah, yeah.
0: Kinahanglan dyan kong isog-isog nga kape. Pasensya mga katropa. Medyo luya. Sa'yo
3: masakang matagod?
0: Gawas nga sa'yo. Matagod. Alas 4 man.
3: Matro.
0: Natuog man ko, mga alas dos na.
3: Mm.
0: So do ka oras lagi akong to. Gumana ni programa, matuog sa kong kanina. Yeah. Trap.
3: Ang ako, imata ko, 5-10.
0: Doon, sa gunso na ni, kay namagoy pa doon kalihok kasi ba, doon na may girecord kami, doon kay making nahuman.
3: Of course.
0: So, kinanglan magkita mo sakripisyo, katropang Pilip. Pwede mo, tako mo, pasumangil ka, patay, galaing king lawas.
3: Ay, asa na lang. Ako sa kusan.
0: Pero, di isan mahimo. Basta kayas lawas, katropang Philip.
3: Hala, bumba!
0: Nalantay ka mo yung ginhawa, ang programa kita. Ano importante, di baga katropa, bibasaw na tag-greeting.
3: Greetings na, katropa.
0: Pero, ako'y nakabayad ganiha. Di ingon nga nang minta ko, pero sa pagpangaon. Pero, yun na pa.
3: Ano ito yung sugal?
0: Nagsabot man taga. Sabay po.
3: Dili.
0: Oh, sabay dili.
3: Ang ako, ningon ko mo daog ang...
0: Ang?
3: Sports ato, sports. Kita kong gabaw.
0: Dayon, ang mapilde.
3: Ang mapilde, wala mo ito ingon nga mo imutahan inig kabuntag.
0: Wala. Naarap wala. Loy. Naarap wala.
3: Wala. I-review record na file.
0: Ni sa adrap nga mo imubaya drap dili.
3: Wala lagi ito.
0: Bali
3: wala. Wala, kamatanas, katropang listat aninog sa Hulbot Sinaw Boys.
0: Wala, mahinon.
3: Di na ha, katropa sa San Nicolas proper. Sa Tapuan.
0: Di, deron, kuhan, deron, Independence Day maroon, no?
3: Independence
0: Day. Live ng araw ng kagitingan, no?
3: Lahi, oy, day of Baylor na.
0: Kagitingan akong naminsyon. Independence Day, deron, katropa ka, Philip. Fiestaros.
3: Araw ng kasarinlan mo siguro, no?
0: Fiestaros, nagpais, Toledo.
3: Toledo? Di ba, kasarinlan, ha? No? Sa Tagaog?
0: Di lagi kay ko sweeto sa mga Tagalog. Di kay ko sweeto, wala. Di kay ko sweeto.
3: Anyway, di kita mga Pilipina ta mga katropa, pero sorry jo gaayo murag mas pabor magud nato ang maningles gamay katropa kanli.
0: Pero, niya na mga English-English ya. Basa
3: ay, kalayaan may... siguro. Ay, araw ng kalayaan.
0: Di araw ng kalayaan, Jeron. Oh. Di nilang lahi sa itong kagitingan.
3: Lahi na. Oh. Failure ba ito?
0: Basta karon, independent. Di ako, para Wiley Bogno, akong ininglison. Independence Day ng adlaw. Fiesta, happy fiesta, Dias Toledo. Fiesta Ros Toledo, katropag Philip. Magdaghan kog mga kigsuunan rong mamista.
3: Gay!
0: Okay, kanang tuloy doon, Lol. Huwag kasama.
1: Huwag kasama. Huwag kasama. Sumpay mo sa inyo.
0: Uy, di rasinggitan.
1: Sumpay. Araw ng kasarinlan or araw ng kalayaan.
0: Ay, di na lang ta mag-isgot anang upang mga tinagaw. Kaya kita bisaya man tagon.
1: At least, katrapag dyan.
0: Aray na lang kos mga in English.
1: Araw ng kasarinlan.
0: Namina or baro no, si, kasama ni, Fems Deneps. Good morning.
1: Hi, my friends. Kumusta?
0: Shang Sifu, good morning.
1: Kumusta man ang inyo ika-128 kagawasan, mga katropa? Independence.
0: Kaming kuyugang Brad Vincent Laran, wasan itog.
1: Ay!
0: Kaya ako, mga alas 12 kape, nibiya ako nila dito. Ani uli, pa man ko layo kayo kong kibiyahian man.
1: Ah,
0: okay, di ako slawang mamo ah. Di ako slawang mamo. Nisaka mo ko sa babaw, purto yung layo ah. Hey, pag human, katropang Philip, nag-andam pa man ko sa sakyanan. Kay...
1: Imo man ang ikondisyon ng imuhang...
0: Okay, gaswap mamig sa kyanan. Bawa na ka akong lisensya, bilin ko rin na skenan. Ako yung giandam.
1: Na drama ka, mag-drive ka kung ka lisensya.
0: Wala, sari mo, expire ba akong lisensya karong buwan na, oh.
1: Oh, yung 30.
0: Boy, mga pixer mo, diya, mga pixer. Ano nga ba, pixer na rin yun?
1: Kanda, pwede kayo po sila.
0: Pwede rin ma-online rong rin yun. Pwede rin man, mamuat to kita, sakto yung proseso.
1: Picture
0: nila na dito. Basta rin yung honon na kong lisensya rombuana, gumikan kay nagsingabot, katropang rap-rap, ang hubgas na ko.
1: Hubgas!
0: Birthday.
1: Ay! Magpaka! Happy birthday, Manggar!
0: Salamat kay katropang
1: Philip. Inangot ka! Mabusog mo kami.
0: Ay, saba. Ha? Ang regalo, hey man.
1: Ayaw sama pa kay birthday ni mo.
0: Great, o niya. Why the birthday?
1: May ginahan niyo yung birthday.
0: Asa?
1: Kanang below 500 lang.
0: Ayaw! Laong sama ng below 500 niya. Atong elementary pa ko, malipay ta na pero
1: ayaw.
0: Tigahin ta, baka mag-amot ako.
1: Ne, sinigurado na nga yung cake dako na gayo.
0: Ay, so, usahon ko man ang cake nga sikat. Uy! Ay, mahimog cake.
1: Ayaw kay...
0: Ang ako, kung mahimo nga kwarta, kwarta na lang na.
1: Uy, ikaw ba? Imo sang ilaro na nga itong mga tawa na kaginalang kwarta, uy!
0: Maog na kaya sa cake lang. Si Cathy, may man ang mahimog cake.
1: Ayaw, lahi na. Huwag ang imong mga ginsakpan diri si Bianan mo. Buandam.
0: Ayaw! Si Nancy Orsalo. Nansky.
1: Nansky.
0: Dilae kong mahinumduman ni birthday na ko. Good last year.
1: Lain itong memory.
0: Pating katalagman mo to.
1: General, sigurado.
0: Di naman to'y nagtantrops.
1: Dili na mabalik ang katalagman ngayon mong nasinati sa miaging to.
0: Kaya nag-leave. Nagiging kong malimot. Nag-leave ko ato last year. O niya, nikaletra ko kanhe. Pero, anyways, good morning ito kang Nansky Orzal.
1: Nans, kumusta na, Nans?
0: Wa ko na'y pahuway o panahe di Escatarman, Cordoba.
1: Hala!
0: Sige lang, kay bahalag holiday, panahe, alam mo diya, kay blessing na, katropa ka,
1: correct. Philip. Blessing na.
0: At ang mga kaisuunan rong gadyuti, double pay.
1: Double pay.
0: Tanan.
1: Alright. Kaya katong okay, may absent rong adlaw, di sa mo deductionan.
0: Di sa mo deductionan.
1: Di mo deductionan. So, murag pakang ra.
0: Si Rap Rap, di ba, kuha na magkaroon Rap?
1: Regular.
0: O saman, ganang mo kuha na karoon, sa'yo karoon uli. Human sa bulsay, layas na ka.
1: Okay na siya. Ay, Rap. Ay, Rap, El Barre. Panig, wakay, panuhod, inig Domingo, ha?
0: O saman eh, magpada, paghatag ng kwarta.
1: Di, G-Cas na.
0: Ako, magpada, nakay G-Cas na Sodia.
1: Gamay ra, libo ra niya ako para palit.
0: Ako, dagandaghan rapan eh. Sige lang rapan, dalang.
1: Sige lang rapan, dalang.
0: Hindi mo kumugda.
1: Hindi mo kumugda. Hindi mo kumugda. Hindi mo kumugda. Sa another wallet to...
0: Na problema, magkukugusan. Saan ako magasto? Kwarta rin.
1: Tarawa. May angkul regin. Sa kanugayan, mga katropa.
0: Kung kwarta ko, sabi.
1: Sas, ang gagmayan sa kayo nag... Numero? Kita rin mo. Namadrama ka na sa dili.
0: Naamde ko. 40 pesos.
1: Ay! Ako!
0: No. Tagpilang hiwa ron sa buwad nga...
1: Sa danggit.
0: Danggit. Madaan ang 40 buok, rap.
1: Ayun.
0: Bali ka mapalit ang 40 buwad.
1: Taga na tagpanobil si Rafael. Ako 50.
0: Hay, Tobin!
1: Nobel.
0: Ay, ay na nagsaguli gasolina ng buwan! Ay, naka. Good morning, Francisco Talesic. Igun sa Benigmentas.
1: Hoy, katropang Joey Nunez. Si Ma'am Ling. Ling Nunez. Kumusta mo din na power couple? Discord naman, kumusta?
0: Katropang Alex Comendador. May buntag.
1: Hoy, good morning, Lex! Absent ka gahapon, Lex.
0: Na,
1: Pero awahi.
0: No, guys, siya nakamata. Tigilig gahapon. Pero di kita mo absence ka Alex Comendador. Hilal Engaño, good morning from Holos, Sulu. Salamat.
3: Hoy, good morning. Isa sa kanyete celestial may buntag. Anya, naapod mga katropa si...
0: Sama na, parang nagbasa grapples.
3: Hilal Engaño.
0: Ako sa akong basahon, makasaya mo basahon.
3: Kani mo si Hilal eh?
0: Naminaw de Conoron, si Gino Dabukol, sila si... Rodmil Dolino, Brian Tobilia, si Robert Lariosa, si Rolly Lariosa, Ronel Lariosa. Ang ila ko nung compactor plate number NLC 4039.
3: Oy, salamat. Sa gubat, ang kung ano sa Pinoy Basurero? Okay, man na ito, diha?
0: Di kayo sweet.
3: Sa kaning, kung ano ba, Cebu City Government, ang contractor ng government.
0: Okay, ha?
3: Mga listeners na nato din, ha?
0: Si Ate Rose V. Ambao, may buntag na arbaro si Ate Rose V. Kunosoto, kaya siya ay gidang pasyente dito. Sige lang, kay...
3: Na, at least, nakay, kung diha, nakay referral.
0: Ito lang, kontako niya sa Attorney Paul. O, di, katropang Adonis Laborte Jr. Hoy!
3: Good morning, Adonis!
0: Sa iyo, kanyang otana, o dagko na mga mangga. Ah, naghan, nagmangga, gisa mo,
3: Katong Indian?
0: Nay Indian, nay Apple Mingo, nay Orange Mingo.
3: Grabe, naghana.
0: Naglipog, lagi ko, lagi ko. Saon, maguning mangga.
3: Ayun na, dadadire sa XFM, kay akin ay mga babas, imo.
0: Wala may problema. Ang ako, makisamay mamukbo. Ang punuan hala, hutda ng kaon. Ang ako magkisamay mamu po. Aka nang murag sapyo ba? Sapyo na samo?
3: Sarang sapyo.
0: At mungod niya kibaw na kagining akong lawas ni biya na kong pagpangalasa o bugat. Bangi, bito ko din naman kumu.
3: Ali, ali lang ka. Bangi, bito.
0: Good morning. Don't see him in buntag. Anyways, katropa ka Philip. Sugur na.
3: Joseph Ruizo Baguio, good morning. Oh, sige, larga!
0: Sogo na kita!
3: Gee!
0: Na, dito maglangay! Tag-sipo! Right!

0: una karon sa to gabagahis gutanan. Duha ka magadag kong personalidad gagahapong adlaw ang mga ilado. Gipang dakop. Pero di ni mga kasamtangang empleyados gobyerno. Kaila lang sa empleyados gobyerno.
1: Di sa ni malita boys.
0: Di sa ni malita boys pero dito sa kauluhan gidakop ang hapit yun makahikap ni Katrio Nagre. Dumdum ka? Aningon stigo nga. Ikaw ha, nga, mayor next mission be accomplished. Si Chavit Singson, kani gobernador.
2: Akaidol ni katropang Ulysses L. Pires.
0: Ang tagiya sa Imyo.
2: Imyo?
0: Kineto.
2: Miss Universe.
0: Miss Universe. Oh! Siya tagiya na.
3: Siya
0: franchise.
3: Okay.
0: Iyan na sa una. Mabita to nga, miga kay silang katriyon nasad.
2: Oo.
0: Katropang Philip, gidakop si Chavit Singson gapong adlawa. Ha? Gumikan mga katropa sa kasong cyber libel. Pero nakapiansa.
1: Nakapiansa sa sabit
0: o 120 mil.
2: Tanto pa 120 mil. Pila de 3 counts na siya?
0: Tanaw na
2: to. 40 mil ba na katropa siya?
0: Wala man giditaligod katropa. Dipindi sa nasa taong imo pagkawawan.
2: Okay.
0: Ang tao magulay lahig valyo.
2: Pagkawawan na itong presidente, simple 5 million ang kon?
0: Desa na automatic. Gumikan kay ang kanyang mga empleyados gobyerno na may doktrina di ang di ka pwede nga kuhangki ka ba ka ng balat sibuyas ka.
2: Okay,
0: iba na pwede. Gumikan kay og di ka gusto nga
2: sa onion wayos skin ang in-English. Nagtagawag na sa kya. Onion skin.
0: Okay.
2: Ayaw na, ingaw. Di ka nagtagawag. Balat sibuyas ka.
0: May akong naandan yung termino. Ana. Ang importante nga masabtan ta sa mga tao. Na doktrina.
2: Okay.
0: Nga ayaw pag onion skin kon o galing usa ka ka
2: alagad
0: o alagad kas gobyerno pinakaon kas buhis sa mga pero kini pribadong individual man sila ron. Although na sila mga kamanay
2: former man si Chavit, former governor.
0: Ipakita di ba na kay picture din Chavit rap. Ato ipakita ni.
2: Manong Chavit ni, Manong Chavit.
0: Si Manong Chavit kani Duterte supporter.
2: Duterte.
0: Kani Marcos supporter, ibali naman ni.
2: Kay wa naman siya ganahi sa pamalakad ni.
0: Na Marcos rosal siya. Gumikan sa mga Duterte. Dato ni.
2: Datoy.
0: Billionaryo. Why malita ni?
2: Why malita kay mo imong hatag og malita.
0: O kana. Gidakop sabit, dero. Pero pag gidakop ni Chavit, di sa takingog loy.
2: Ako, naloy ko.
0: Asa akong tanaw, igo raman ni gimagsatan diya.
2: Naloy ko.
0: Kani ikaduhang gidakop, may loy, di ako naloy. Kani, Chavit.
2: Di surrender siguro, ni?
0: Regardless, but the term is dakop man.
2: Dakop?
0: So si Chavit, may kapit yun eh, kadali, magkita ka piyansa.
2: Loy.
0: Wapay siguro katropang Philip, nga wapang warrant, yandam na daan. Ang kaning mga dato, no? Praga-prangka pag-istorya, labi na ang ilang warrant gali katropang Philip, bailable ang kaso. Ang buhatos mga dato, kibaga kung sa? Wapag kaning warrant niya, labi na madungog-dungog magina. Labi na kay kapit, tas kurti, madungog man nag-release. Ang uban gahimo nag-skates, gaklukat ang requirement. Niglapos warrant, tay uban ang style ana mga katropa. Sugato na nila katropag Philip. Morning uban di ma-release ang magsat. Nagali uban di ma-magsat pero mandatory mo kunang magsat.
2: Kung nay warrant.
0: Pero
2: na may kuan na may
0: Say, ako uton nimo.
2: Uton. Legal gyapon na kay okay man.
0: Illegal ko na agad. Sa ontaman nga, ang money nakadaglisod sa balaod diri sa ato. Pabor-pabor mag-iog doon na kay kwarta. Doon na kay labi, kwarta plus connection. Doon na may uban nga, way kwarta, na connection. Kita na.
2: Kita na, way kwarta, na connection.
0: Kung kwarta, o niya, natay, gamay lang sad nga connection.
2: Gamay lang. Senado, nas kongreso.
0: Naman po tayo mga silingan sa bukid nga mga dato siya. Millionaire. Din lang sa inyo kong bilyonaryo. Kaya wa may bilyonaryo yung way connection. Pero millionaire lang, multi-millionaire. Pero wa sa connection.
2: Okay.
0: Pero,
2: ikaw ilang connection? Mauna, ala?
0: Sa akong mga silingan. Pila, raman ako silingan. Pero mahihap, raman na stodlo.
2: Pero kay silingan ay.
0: Nagkana ay.
2: Pero katro. Ibitar mo pagpista.
0: Hindi mo ko mong imbitar ang silingan o pista. Ako'y mamista ila, ha? Ako namista ko ila, pari na ko insil. Ako, pagpista sa amo, wamang yung ko maghikay.
2: Wamang
0: yung ko naghikay.
2: Des inyo itong keral.
0: Hindi ako ilang mama. Mista ko. Pero atong balikan. Number one gid ako. Pero si Chabit, tay gawas da yun. Arita diris ato, day bang giitang gid ako.
2: Oh!
0: Nakahinom do mo ni mga offlockers?
2: Offlockers! Uy! Ang ako may hinomduman at offlockers. Si Byron Garcia. Si Byron,
0: si Byron Garcia. Gidakop gahapong adlawa mga katropa.
3: Bulls!
0: Ah. E pakita ang magset kaya ako makita ko na, lo!
2: Uy!
0: Uya! Ha? Ang gini?
2: Ah! Abim lang ko si Chabit ni.
0: Kili! Uyang ba? Ako, sa tinood lang pagka-istorya, no? Si Byron Garcia, wa man makapiansa kay gabi imang gidakop. Wa pod ni makapangandam katropang Philip. Ha?
2: Luyang Byron.
0: Kaya ba ako kagisa reklamante, matod pang Byron.
2: Kisa man?
0: Aw, miembros pamilya ni Gov Pambari 4.
2: Oy!
0: Ang iyang gianggaan og pamilat.
2: Oh,
0: may iyang giangga.
2: Basta sa nagbabantaw na mayro sa prison.
0: Pero ang ato ba diri katropang Philip? Okay. Granting for the sake of argument, bastos siya ba?
2: Bastos,
0: bastos. Foul siya ba-ba, medyo hard. O sa classmate pa na to, muna mabully ba?
2: Bully ni, bully.
0: Bully ni siya.
2: Di lang pero, si American.
0: Di rin na to makita ba, katropa kaya Philip, nga. Doon na gawin ng abuso, Puts Gahom. Ining pagkadako pa, nga dili si Byron.
2: Nga naman, nga naman.
0: Kaya una lugar. Nahin nun siya pasangil, nga wak sa kibawas kaso, wak nun siya mga soman, okay, lahi na.
2: Lahi na.
0: Pero ang imong obserbaran, nga nung gidako, manisag, huybis gabi eh. Itiming pagyod nga karon holiday, Birnes ron, Lunes pang korte.
3: Bulls!
2: Ay, explanation anak.
0: Timing ano?
2: Ang tigdak ko, mo'y bakante.
0: Ay, sal, bakante. Hindi, gikoot yun eh.
2: Tigdak ko, ang tigdak ko, mo'y bakante.
0: Gikoot lagi na, ikong ilarago.
2: Eh, maol lagi na.
0: Ay, so,
2: sagan sa dakop, wabay dakop nga aris adlaw kayo, sakit gabi iman.
0: So, kung warrant lang na, arrest warrant lang na, niya gamay nga kaso, Safe Spaces Act, based on sexual harassment. Kunya ang reklamante kuno.
2: Dili ni kuno, positive na
0: anak ni.
2: Nanay statement man si Dr. Nicole Catalan.
0: Okay. Si so akong basahon rong taud-taud ang statement.
2: Kana.
0: Pero kaning nahitabo rong Byron, sad-an man siya sadi, nalot sa warrant but pasabot, dunay igong ebidensya.
2: Ay, ebidensya nakita.
0: Dunay kuan kanang kaniadto probable cause man karon.
2: Prima facie.
0: Lahi na karon kanang sato. Certainty of guilt. Nalimot ko sa
2: basta,
0: specific
2: ay,
0: term.
2: Kapasikaran.
0: Basta dunay igong kapasikaran.
3: Ana.
0: Pero, ang questionably katropang Philip, nga nung gidakup manig huybis gabi.
2: Kailangan
0: na itong warrant rin to, Todd. Di lagi katropang Philip.
2: Aran ako.
0: Maunin o, kung ang warrant gali, kuuton. So, ano lang ta?
2: Ang katropang dyan, Lee, nindot mo yung dakop gabi eh.
0: Why
2: init? Why init? Why init niya? Ang aircon ba?
0: Wa kaandam si Uncle Byron ay, wa masulog tong iyang mga goals. Ganda ko sa'yo. Niya, puti, biya kayo rin siya. Karoon rin ba ko kita ni Byron sa?
2: Asa?
0: Kanang video nga wala filter ba?
2: Si Byron diya, muro.
0: Di, na. Ikani, wa taon ka.
2: Wala ni filter. Ito iyang mga live.
0: Na, rin na filter kay.
2: Filter, doy!
0: Hamis pa kasi rin.

0: Yun ba? Nga dili tanang panahon na to.
1: Oo, lagi.
2: Ikaw sa kong nabisig ako yung gub, tige. Malain sa kong tawag pamilat. Uy,
3: tawag ng gang pamilat.
1: Lain, nilat, nilat siya ba?
3: Bisa kung sa may termino na...
1: Pero dili na mo ay... Di na mo ay gikaprisuhan, ha?
3: Dili, dili na.
1: Basahon na torong statement. Wa, si gub pam, wala man mo ba o sugiha?
3: Wala, wala, wala.
1: Ang iyang anak ay iyang isogo.
3: So, giapil ang iyang anak.
1: Oh, giapil. Mo ni nakahugaw sa politika,
3: sa ayaw na. Private man ang iyang anak sa una.
1: Ang ako magumahinomdoman na ning Byron, katubag sa'yo sayaw.
0: Sa may title niya sa
1: iyo. Uy, hinomdom ka siya, be, head. Ganyan, sakto ba?
3: Ay, yeah!
1: Head si PDRC.
3: Si PDRC.
1: Nisikat ang mga piniriso.
3: Si Ewar din.
1: Oh. Tungod din ng Byron Garcia. Now, although, ay lang sa ating ilipiansahe, so why is that nang musayaw?
3: Pwede!
1: Pwede man
3: niya. The return of his comeback.
1: Oh, niya, sa una, si Ewar din. Oh. Igpalagay, inmate na.
3: Inmate na!
1: Pwede man nila hoso nito, kaya di man niingon dako yung kayong kaso.
0: Pero dili pa man sana ma-deliver, ma-turnover dito ka tropang dyan.
1: Yung police station pa man ni Ron.
0: Police station man. Oh. Wa pa may
1: proper
0: turnover.
1: Ayaw na lang na ipiansahe.
0: Byron! Sama, pwede itawag ko na ito si Oplokers.
1: Di sa gumutawag niya na.
3: Di ba?
1: Na may gingon ba nga, you shall not do unto others.
0: Ah, do not do unto others if the you other don't things, want others do unto you. Mauna!
1: The other things... Nine timbre na ko siya nga kunsyal. Tanawan ni lusot ang warat. Una pati ngayon kung nakibawang Byron.
0: Ah. Dili ka tong kontra wala ni Mayor Samsam Gulyas na tape ni mo.
1: Dili sa.
0: Dili.
1: Pero wala sa nakonsulti is Byron. Kaya di masami kaila.
0: Awa, ama. Nalang kay personal line.
1: Nakaibaw na ko.
0: Nalang kay personal line aning Byron.
1: Wala. Wala, oh. Inoon.
0: Oh.
1: Oh. Sus. Ang akong ipaibaw, dili si Byron.
0: Si Benji talaga.
1: Si Byji.
0: Byji.
1: So yung nalang ko, Tals. Served dito out as bintas.
0: Oh, yeah.
1: Ka, i-served dito ang warrant ni pwede kayo ma-serve, ha? Kaya kapon, ikaw ba yung investigan? So, kung inan nga, sugata dito.
0: Sugata.
1: Timing yung kayo. Ni Kuyog pas bindi is red. Nagkakuyog yun.
0: Kisa may midagop ano niya? Ang sa police station?
1: Di ato ko nung siren ko na, be.
0: Ah, kala.
1: Ah. Pero ato sang ipakit, ay padungog ang mga pangutana, draw. Tara, WJ. Kusgarap. Pero no.
0: Ranger na kami.
4: Sir, mayong gabi, sir. Okay. Eh, sir, ini po sa official state nila, sir, from yours.
5: Ay,
1: exclusive niya?
5: Ay, no, ito talaga, huwag po'y kilibutan nila ng
1: pasukan. Pag kilibutan.
5: From start to finish, huwag po'y kilibutan.
0: Yeah.
5: Ay, hindi ko other questions, kung ba't ako pa lang naunaon, nung sa'yo kung iban.
0: Yeah,
4: sir, what like yun, sir, kasi posibleng pinapagaso naman eh?
5: Oh, nakakita ko sa warang, puro ko. Ang anak ni Pamela ba, kanang si Elis Nicole.
1: Mo lagi ni giingon lagi nga don't laugh the finish.
5: Ayon ma.
1: Tama sana.
0: Don't laugh the finish.
1: Don't laugh the finish.
6: Oh, no.
1: Because you don't know the finishing line. Kaya tong panahon na gobyerno pa may gobernador. Kining mga DDS rong naminaw.
3: Oplokers mo.
1: Ang hari ng mga oplokers.
3: What happened now to the hari ng mga
1: oplokers? So, sa man ni ga celebrar tingirong mga oplokers, kaya may upang galagot.
0: Kaya na magunin si Byron Katropang Janli. If the Duterte has DDS, the province of Cebu before, Gwen Garcia, adunay GGS.
1: O sa man ng GGS?
0: Gwen Garcia supporter.
1: Ano ay gamay? Gilupig lang sa DDS. Na amang gisupporter si Gov Gwen.
0: Ay na.
1: Ako, supporter ko ana sa una. Hangtod nga niabot sa punto nga nanubrang iyang kamaldita.
0: Nalaayan ka
1: na. Nanubra naman ka nang di na pag kanabitong tao nga kanang katropang Philip og taas na kayo. Ang cocktail, di naman itong pasyuta.
0: Oh.

0: να μέσα κάνει jeep, δεν να μέσα κάνει bus. Σήκερα με το ελικόπτερ. Να γίνω, σάκον τα να όμω γος. Αν απελίχαν οι Γουεντίλοι αν είχαν τραμπάχο. Να απελίχαν αν είχαν κα μαϊτα σάνον. Γάμα είναι προβλήμα.
1: Αν κάνεις μισή ροβλόκερ, κόμενε να χούγ μια...
0: Κόμενε, μπαρκερ, μπαρκερ, μπαρκερ, μπαρκερ, ναι.
1: Social media μπαρκερ.
0: Μπαρκερ,
1: μαϊσε. Social media, αου, αου.
0: Siya man yung mga away, bisikin sa yung mga away yun. Siya mo palit sa mga away ni Gov Gwen.
1: Katropang dyan eh.
0: O saan ni sinungdan mo? Anong pildis ko yan?
1: Nasupo na ng katawahan. Instead niya, mabotar okay. Si Gwen Garcia. Di na sila mabotar because of the presence of...
0: Kauban na sa mga kakamping ba nga, I will educate you. Inanak na silang style.
1: Ayaw,
0: ma. Sila rin haod kayo, sila rin kamao.
1: Para na ko ba? Nangaway Mangunis Byron. Kung ang iya plain komentary lang katropang Janli, pwede man ka maimong komentarista katropang Byron.
0: Pero ang ilan
1: mo dili ka mo gamit yung microphone sa mga, kaniba, mainstream media. Kaya naman tayo social media. In which mo imong gibuhat. Pwede ka, you can be a commentator as long as nga your, kuan ba, kanang imo
0: pero, ang tinex. Bisa ko saon imo katropang Philip, Garcia mo siya.
1: Garcia siya.
0: Isoon siya sa gobernador.
1: Pero, maulagi.
0: Tanan imong isulti niya, mingon yun ang tao. Bisa magwag ka gidapigan, mingon yun ang bias ka.
1: Pero,
0: di pagkataon na kandaan nga ba? Pero kay ano mo pag pagkataon
1: mo na siya below the belt ka tropang dyan.
0: Ang sobra ra masud kayo.
1: Ang tao man good mo dawat og komentaryo.
0: Naglagot na hinong mga tao. So nang kag og lahi tagbaruganan ingno ni mugbugo.
1: Ayaw.
0: Imbis imong kumbinsihon nga maparehas atong baruganan mo butar mi si mong kandidato.
1: Imo na hinong sawayon.
0: Imo na hinong may sawayon nga kamo ray tarong. Of course ang tao dunay pride.
1: Ayaw.
0: Pero nabawsan gyud Byron.
1: Anya karon ingno niya og ingno niya katong sa sayos pamilya ba? Iyaman noong nganlan og dimaw.
0: Rato lang iklaro, wa may mulaban ni Gopan.
1: Wala,
0: kaya ako
1: wala.
0: Sad. Wa ko kaoyon sa iyang trabaho ron.
2: Bulsa.
1: Agad ni Ringgi. Isgutan. Unsay nahitabo before mga katropa sa election. Nga ni warrant aning pahitabua karon.
0: Karon to, Todd.
1: Sige.
0: Kaya na may statement ang anak mismong Gopan. Kaya kaning pagkapriso Gabayron, di ni kang gupang
1: dili ni is politika. Personal ni.
0: Personal ni. Kaya ang kaso, Safe Spaces Act.
1: So, murag, nakuha na yung siya ka na haras na
0: anti-bastos law. Kung niya, ilado ba ya, nga, kanang mga termino diyang Byron, labi na online, bastos, good.
1: Bastos, good.
0: May standby ka ron, Toto, tiwason sa di mga katropa. O niya, check na to, Dayos Binti.
1: Check na to, kay...
0: Unaw na to. Kay dako kay ning balita, makasulbad ni sa atong mga problema. Dako kayo, makatabang ni aron na, kanang natay bugas, ugma. Kaya magsigit ang hisgot aning nasyonal, gahapon ay. Ang mga senador sa kanang Gatsalian Black, nagpa-picture in town sa mga ayuda. Standby rin to, Dayos.
1: Oras sa XFM Cebu, Filipina Star Time, alas 8:53.
2: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
3: XFM.
4: Sa ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko ang siya'y maayo, umigawas niya ang Santone Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana, ako na siya'y gaayong kausmanan, dili na musukit ang akong kotokoto.
2: Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santone Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM, kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas, Santone Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santone Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santone Plus Coffee Mix Good. Iman, basta kabigani, Santone Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Santone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santone Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit, unya magsigi pa jud kong

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Nahumanig kita si katulog karahondan. Yun na pa. Anong sikim na namang hikap ng akuha?
2: Malawag yung kamingawan pa.
1: Ano sa may mga kamingawan nga? Kuha naman tagtulo. At alam, usban ka ng totoo. Nagturbo kita ako.
2: Gimingaw yung ko eh.
1: Ano sa mga kamingawan naman? Nga sikim ka hikap ng akuha?
2: Naamang ko kuha niya sa una. Ay, ah!
3: Exciting!
0: Lupig panimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kiniadulay lutein, beta-carotene, vitamin E, oxyacin, alang sa deserve nimong for the win na pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, Moringa oil, tulok ka high-grade ingredients, giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang

0: Ay, happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
1: Food supplement from
2: Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yun is galona, senyoro citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap.
6: Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis.
4: Seven Plus Herbal Soap.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

0: XFM.
1: XFM.
2: Daghana ang nitoo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marino, kari sa kong at-label. Hindi ko na sakit. Dayong muto ni inong poog Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangingi. Pili na masakit akong puso. Salamat ako na naayo sa Santon Plus.
4: Mabili-bili nga ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radio na yung nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
6: Oh, sakit kaya kung tiyan mula.
5: Ano man?
6: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
7: Oh anak, mo kini mong yaya, guwapa kayo no. Kiss ni yaya anak.
8: Ah, dili ko maoy, dili ko maoy.
7: Anong di magkamukis ni yaya? So guwapa man kayo na.
8: Dili ko maoy, maldita magina siya ma. Gahapon bitaw ni kiss si papa niya, iyang gilambaro.
7: Ayya!
9: Exciting!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
12: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
11: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Call your doctor.
0: Sa mga butika. XFM.
13: Ora sa XFM Cebu, Philippines Standard Time. Katropa Philip, alas 9:04 na, mga katropa. Kining maong time check, hitod gini ka na to sa Santon Vitamin C. Ang alkaline yung vitamin C, pampaligon sa itong immune system, aron di tadaling taptans mga sakit-sakit. Aron yung vitamin C, nga na acidic.
14: Of course.
13: Di maghilab ang imong tiyan. Basta ikaw na ka Santon Vitamin C, ang alkaline yung vitamin C.

0: Kadi patamo ato sa isgutan ng National Check na to daans Benji Talisik. Kadi ay statement katropang rap-rap ang anak ni Govpam niya si Elise Nicole Catalan.
1: First kwan siguro na sa first.
0: Ah, okay. So, wala tayo problema diya. Katropang rap-rap, pala ko pakita sa statement. Although wa man gid detalye dire ka tropang Philip, sige na. Karon pa gi post 11 minutes ago. Ah, kay nakabasa sa niya.
2: Very fresh.
0: Kada kabantay ni siya nga bang na dapan gyud si.
1: Di ni kadumot siya nga mo itong gisgutar mo nang post din siya para mabasa.
0: Do na posibilidad
1: nga nasa statement.
0: Yes, as a private citizen who has been subjected to conduct I believe violated my rights and dignity, I chose to stand and speak accountability through the proper legal process. Matod pa niya nga, this is not about me. It is about affirming that no one is above the law and that every person deserves to be treated with respect, whether in public places, workplaces, educational institutions or online platforms. Di ba kung mato nga, gibinastosyan na siyang Byron sa personal.
1: Ah, wala eh. Wala sila mag-istorya.
0: Byron, og sa online, bro, matanaw ni mo, mangisog diri, marumahadlo ka, bro, inato mo, makita na ko personal, bro, mungisi lang ko. Kumagana ko pa ba? Kaysa online, tanaw ni mo, Byron.
1: Kuan kayo?
0: Powerful.
1: Strong performer.
0: Okay.
1: Strong personality.
0: Hamis. May pamada. Ipakita ko na yung mga naong ni Byron diya sa social media, rap. Itahe ko na sa rap. Naganang magkuhan siya.
1: Sinan, rap.
0: Tagay, katong ningon siya ba? Kamu mga, hi mga vloggers, good morning. Gatulo ka ang goal sa karong pagdakop si rap. Para ba? Kay, kaninga, krimen, allegedly, nahitabo online. Ato lang tawgon og allegedly. Kay, pasangil pa manin. Although nakitaan sa korte og igong ebidensya. Nakitaan sa piskalya og igong ebidensya, gipasakas sa korte. Morning milusot ang arrest warrant. Matud pang Elise Nicole Catalan, the Safe Spaces Act or Republic Act 11313, known as the Bawal Bastos Law, exists to protect individuals from gender-based sexual harassment and other unlawful conduct. It applies equally in our streets, workplaces, o katong digital spaces. Today, on Independence Day, I am reminded that true freedom includes the freedom to live and participate in society without fear of harassment, humiliation, or intimidation. May unlawful acts be held to account through due process. Justice will prevail. Although wata tigay magdetalye gyos kaso katropag Philip, nanalat ang bintals ron, og asa nga part, ang gipasangil nga adunay kalapasan sa Byron sa kaning kwan bawal bastos lo. Pero common kainis Byron nga og manabi ni dia social media og ang bilbil apilon pag ina. Kay pwede man gana god ibong i-criticize ang binuhatan itself, pero ayaw i-criticize ang katong messenger, ang iyang personal. Mabita mo nagkita rin ka tropang Philip ba? Kita di, magkita mo criticize kay...
1: Correct.
0: Mo criticize ta sa lihok niya, pero dili sa iyang personal nga pagkatao. Sawayo na to ang iyang trabaho. Labi na mga government officials. Sa'yo lang yun, masipyad lang yun kay Bibi, muhiwi sa gumbaba.
1: No.
0: Kana, ang naong lang. Okay na. Pakita ko nun harap. Ang ni porma ni Byron, ikumpara na to sa iyang porma gabi eh. Kaya ko naluoy kayo matay, grabe ha. Kung guwang na yung taon ba inis Uncle Byron, although sayo makaingon tag dasal, pero guwang na ba yung taon na katropag...
1: Guwang na.
0: Katropang Philip. Ah, unya, kanang, ingunani ba nga, gitiming pagkakuhibis, di man ko mo to, sad ang tingalis Byron? Tingali lang, sad. Dako, nakuhaan mo ganyang posibilidad nga mahuk mang sad an. Kay Miss Laos mas korte. Nahay si PH Byron. Pero, kini, agi ko, at yun eh, kuhibis man kiserve. Nagkaroon sa aman eh, ang warrant na release.
1: Electronic na pero katrapan.
0: Ah, electronic lagi. Pero gitiming yun nga, agrabiha ko, sa kadaghang adlaw, kuhibis gabi, yun. Makantipulis ko tao. Huwag ko nilaban ni Byron ha. Kaya ako wasa ko kaoyon ining tawagun ta diag uplookers. Kaya ako nabi times nga didiis ko. Pero nasa asahay nga makakamping sa go. Pero di lang ko maingon nga let me educate you. At to'y nun sa akong klase kaniya. Doon yung nagtudlo pa ko. Kaya gibayaran man ko to educate people. To educate my student. Pero ari diri, alahim na itong trabaho diri. Bayran sa tadiri aron nga mga saba. Lagi bayran tadiri to inform. Ready nang video dia sa uploaders rap. I-play ko palayog ang uploaders rap. Sige rap palayog rap. Video, kara. Na picture na.
1: Atong tulog, di ba tulog man? Eh para ba tani natong
0: naog. Dakog kalahian mo raga field. Dagko ano? Matay asa man ing gold niya ni. Sa man ni pang.
1: Wala lagi sulab, wala lagi sulab.
0: Tanaw sa Facebook. Di man nimo mailhan katro pag Philip nga
1: kanang manoy nagid
0: manoy nakayo kay may magpamurma unya og naong lang gid pure unya labi nagdon murag nagfilter tingin ni gamay
1: na dili na ingon mo ra filtered lagi na
0: or kanang ga make up dilahi man gid
1: automatic kamo ko no
0: adi ba ko sweet to ana kay wa magkuha
1: mag-blog
0: di mag naa mo koy blog kanang mga hinanggor mo gid ang kuha. Unya, wak man ko'y, wak man na filter na akong cellphone.
1: Filter na.
0: Pwede din eh, ano? Kaya inig-vlog na ko, hamis kay kong naong.
1: Hindi, sa kuhaan man na, sa video man na. Sa camera ba, camera?
0: Hindi mo ka-sweet to, anaga tro, pag Philip. Kaya ko ang, ako ka na akong mga video kay, kuhaan man na, unfiltered. Na yung video ni Arap. Na ako na siya, na naman na send.
1: Di, wala pa yung video, picture pa.
0: Api, akari lang, enough na ni katropang Philip. Lahi yung purma, no? Lahi kayo ba, no? Pero naanas Benji talisik despigas. Sabi, ato yung check me. Katropang Benji, usap na yung hitabuan. Nagkakita, yung mong bayroon nga po. Nasa may pong niya. Live report.
2: Nagkasalamat ka naman, Gajani, ka naman, ka Philip, palugin sa senda, away niya, huwag yung kapiyansa, agar inilang vlogger, o ka, mas nila, sa ganyang pagtawag, mga uploaders, sa ganyang mga, siya content, kung nasan siya, kailangan mga taong na nagsunod ko sa Jerry ka naman, Philip. Kagabo ka daw, ang kapanya si Pero na siya, ang kailangan ba ang langgon na huwag ibaw sa nagsunod ay mga kaso na naman, o nagsunod niya siya, mapasakal, mabutang na.
0: Kadiyot sa rap, katropan Benji, pasensya nga putlon, di ka di naman po maklaro, good. Lahi ko nung agianan, katong firmi niya ang agian, nga matinaw yung tingog ba?
1: Katong tulay nga, wak madaots, Lino.
0: Kay useless kayo magbalita sa katropang Benji. Dako urban yung balita ay labi na nga ilado nga personalidad. Hindi na ito makuha klaro ang detalye. Katong Pirmi ni Agi Anrap, katong tinaw bitaw rap. Kaya tinaw mo niusahay ning report.
1: Dito ka, dito Agi, shout. Ito
0: Agi Anan niya rito speakers katropang rap. Nindot kayo siya quality dito. Katropang Benji. Sige lang. Mao ni pagdakop gabi eh, ag XFM dito gyud ba katropa dito sa katropang Benji Talisik. Iyang gitabon na niyang kamot, I believe rag pusas tingali ni.
1: Tao gani magidana katropa gyud pusas gini.
0: Pusas gini. Di lang siya gustong mahulagwayan kay bully lagi. Bully ni god. Mabuli niya, mabuli ka diya niya. Puta nun ka, kasi kasultil mo sa uplookers. Sige ko no, katropang rap-rap sa may pong ni katropang mental. I-message niya sa itong GC katropang rap-rap kayo mamputol-putol, manggod. Sumaon niya ang pag-serve. Hayag-hayag pa mindi, no? Nakaabot ko na si Benji. Tara ay Safe Spaces Act. Simbrihe ko dahil yun katropang rap-rap o na-standby na si mentals. Kaya choppy kay iyang signal gani ha, di na ito makuha aga detalye. Unya, huwag mo ko'y gihatag katro pag Philip nga dokumento. At least, mabasa naman lang nato ang warrant of arrest. At tanaw na ito kung sa hinungdan. Kaya at least, kapanaminan ni Suban. Kapanaminan ni Suban katro pag Philip. Kaya og si... Kanimbe sila mo hilig kayong file kaso? Kanimang... Kanis lang ko, Gwen? Hilig kanig file kaso? But this time around, nabawasan?
1: Bullseye! O, laging yung laging. Ayaw pag ana, og di ka pa ana.
0: Don't talk the finish lagi. Ang gaingon na na si idol ako, Manny Pacquiao. Do, mo ko ba na na
1: basa?
0: Let's see the scatter.
1: No.
0: Kailang
1: compound?
0: Compound ni Katropa ka Philip. Of course, Garcia biya na.
1: Garcia.
0: Iksoon sa tong kanhi gobernadora pinaka karaan nga gobernadora.
1: Gobernadora,
0: oh.
1: Governor of Cebu.
0: Oh. Ila kadi dekada ni siyang ga serve elementary pa ko di ko malimot nagagunot mo ni ko buhin sa na oh nahing mo pa ding congressman nago elementary pa ko na
1: putol pagka
0: congressman 2004 elementary pa ka na sa no
1: maoy pag kuan ni sad kasad elementary benak taw na ko na high school
0: be ato check bis ka tropa Benji
3: live report
0: all right.
1: Kumusta ko signal ya?
0: Breaker. Wala lang grab.
1: Wag kasi si Mr. Breaker.
0: Ipa kuan sa pangita sa silang signal lan. Katropan Benji. Tas.
1: Wala gi, kuan gi. Gi jam na ni Byron.
0: Di kasi may una kay in relation magod sa atong gisgutan. Ha? Katropan Benji. Pwede genre ko nung cellphone gamita rap.
1: Ito mawagtang ang signal. Katropang Ma'am Femmes, Drebs, good morning. Nasab si Katropang Lizelle Barbusa Reed, Katropang Zalin, aminaw na to. Samtang nagpaabot ang Katropang Benji Talisik, Godofredo Sahulan, good morning. Altia, Batong Malaki, Montillas.
0: Katropang Benji!
4: Good morning,
0: Katropang
4: Benji.
0: Katropang Benji, Portigyong, karat-karat siya. Ano man eh?
4: Ah,
1: ilang kay kusko istorya ka tropa.
0: Hindi na ilang kanoko kay istorya ka tropa Benji, kay di gid maklaro.
4: Diet na sa kwan
0: sa town
4: area.
0: Hmm.
4: Yes, but about every moment I consider okay
0: sa kwan dali. Wala mo ni nagdagan mo? Nagdagan mo di mo
1: hunong sa
0: hunong ka diot?
4: Oya, hunong mo na. Wala,
0: nagagawa na Arsenal bay. Ah, okay. Forward ko na mo gamay. Gawas ko na sa sakyanan. Di gumadungog mang imuntingog. Useless kayo. Karat ka siya. Di loudspeaker, di?
4: Yes,
0: I'll do that. Okay, na. Hinungdan. Ayaw, normal lang ako. Kaya para atin,
1: baka istorya ta. Ayaw, pag loudspeak.
0: Okay na, pinta. Pagkosigi lang rap-rap. Katropang rap.
4: Alright. So, nagkakabuhan sa mga taman dyan, na panggir mo na hindi na nga-brother o na si Tero sa brother. So, yan yung content o yan yung pag-iawag sa mga tao na oplopes sa Belgesia na Johnny Henry Governor with the Secretary of Agriculture sa Agriculture Counts o Bagilisan Agriculture Species Act o kinikilapasan sa ating RA 10 RA 11313 o kinik otherwise as known as the safe safest act nga ito po sa kinimang suspect nga si Atty. Berger siya nakapun dia sa may peace point no, sa may barangitan sa barangay sa Lugis sa ito po sa'y o niya magpunya sa ito ay nabig na lugan niya naman din na wali sa may bago sa Atty. Berger may check na sa sinumang kaya magpunya nga nga pang usas na mapasigyan kung sila buhatan.
0: Bullseye! Maklaro ka tropang rap-rap, wate madungog! Ka tropang mentals! Asa man Ross Byron? I-try! Kanina ka genre mo itawagi, useless kayo ka tropang Philip, wagi mo nasabtan!
1: Bati ang kuhan, bati
0: ang reception. Kanina ka genre mo gamita, try ka tropang rap-rap, plus bunot na rap. Burot na itong uras rap. Pasensya, naamog ko din sila sa probinsya ron, Katropang Philip. Nunay dako, kayo pong balita nga ilang giadto ng adlaw ni silang Katropang Benji Talisik. Paghuman og dakop ni Byron nga bii. Para kung anam ni mamuli, tingali.
1: Wow, nagbasing nagdaan, nagbrief daan.
0: Awa, pwede raman na bintas di magbrief. Naana, Katropang Benji?
5: Yes, Katropang Benji.
0: Huwag ka nimo, nindot. Sige. Okay siya. Basta ayaw lang i-loudspeak.
1: Ayaw lang kayong ipaduol sa niyong ba sa cellphone. Get drop pambentals.
0: Kani, okay siya?
3: Yes.
0: Ah. Okay na.
3: So, balik. Ito man, Jelly, ito man, Philip. Kaya hawa na wato. Balik ko niya. Si Byron Garcia ang nanagpan sa mga Santo Pogaling Operativa sa Provincial Intelligence Unit ng PIU. Joint operation siya sa Agrarian Talisip PNP. Nga, gipagaluhan ni Police Lieutenant Colonel Hubo Losayon sa Talisip PNP, ang hepe sa Talisip PNP. O niya, ang galing pagdagob ng Byron, ito man, Jelly, ito man, sige siya sa kailing ward breast niya giluwatan sa korte sa branch 1 kailing branch 1 kailang pagpili kailang magsili ni atong gipagitan
0: go ahead
1: branch
0: 1
1: din na sa Talisay City
0: katropa Menji mardi gid ma oh, na hold mo ni wala mo ni mo dili ni sa signal hold siya oh nani na pislitan.
1: Napisitan na siyang dunggan.
0: Doon ay kwan. Bika no.
1: Ian lang rap o niya tawagig balik. Ian
0: na. Ian rap o niya tawagig balik. Para makuan. Naanay na igo na siyang dunggan tingali. Balik kay katropag rap rap. Pero kato tinaon na to siya. Kaya sayang kayo ang oras ba.
1: Nakoning balita ah.
0: Oo. Oh. Sige ko no.
1: Atong pabuton.
0: Matay, maabtan, dagalas jis, magsigit ang huwa din. Katropang Benji?
3: Yes, katropang Jelly.
0: Okay, sige. Naigot ka sa mundunggan kaniha. Na-hold.
3: Okay, so ako balik ko katropang Jelly nga kini mo ang suspect si Byron Garcia. Direpal pasados 4 kagapo at lawas. So pinilang ka mga minuto ang muabot nga pag alas 5 ang tag na sa pasumana nga wa ni kabesa o wa sa utang ibaw o sila so ang ganun wa kabesa sanglit nga pasig pwede po ma-apa sa gapon. Pagdalag ang hapon ni Garcia dito sa Akere Zelda sa Kwan, sa Talisay City Jail, diya sa May City Hall, medyo gimitaas ang iyang blood sugar katapang Jelly Moto. Kapipila ka mga oras, milabay, gidala ni siya sa Cebu South Medical Center sa Talisay Regiapon. Kaya aron ipa-check up o pa-usap sa medical check up una kin-issue sa Zelda. But sa itong pinagkarili si Farmasyon katapang Jelly, katapang Philip, ang ganyan si Mayroon kasi ha, wala ni makabalik sa Akere Zelda tungkol kay ang nagagumurag kumbaga nagkasarabot o ang iyang abogado o si mismo murag nagkahukom nga ato na wala mag-standby o ip-admit kagapon kagabi dito sa hospital kung sa pagsisa kasi ang blood sugar
0: ato ane sa hospital ron wani kasuway
1: hospital arrest ni
0: nikalit di ane
3: kagabi katapang Jelly katapang Philip nagka-hospital arrest but I don't know si latest run
0: at okay pwede man dek pwede man katropang Philip na among goy
1: taas lang yung blood pressure katropang Jelly dali raman na
3: no blood sugar niya blood sugar
1: yun sa man niya pag-ibawin ngay taas yung blood sugar pag dakop
3: naman siya kailangan
0: itistingan lang dito para makaharap
1: para ingon ang malipong ko. O niya, paglipong-lipong.
0: Maon ni bunuan ba?
1: O sama ni, kanang, di ni kwan, drama-drama?
3: So, apart ko naman dyan, likuro, Philip, sa tulad kita, ikaw po, hindi mo po ni drama, kay gani, marugluya ito sa gapo.
0: Diluya naman, sa gawin, tarawa ko na, oh. Ay,
1: maruluya, oy.
0: Ay, saba? Pakita ko, atras ko tayo picture
1: up. So, magluya, ano, ang iniglive ni Abdi kayo?
0: Ay, saba? Naanig ipong gold, oy.
1: Nyor, ayo.
0: Kita yung kaning bulawana, wala mo kung kita aning Byron personal, kaning recent day. Kita kung Byron sa una, katupang diya sa babaw.
1: Dugay na ko kitang Byron.
0: Naaday na iyang mga gold guitars.
1: Naana, gitanggal
0: na. Pero bugata na. Nawala yung siya na stress kaya purti bugatas, quintas ba?
1: Wani mag-stiff neck siya, Kuya Vitals?
3: Ang iyong mga bulawan, kanyang gold nga kulintas ka naman, Jelly, ka naman, Philip, gikuha ni kanang gi-turnovers yung anak nga abogado po, kinito po kapon, lagi po siya ba ang iyong kanyang counsel nga si attorney Sherwin Mabanto, na po nga kapon nito, kanyang lalat o mga duwag ka oras kay Pete, ang mga pag-stop ni katapang Jelly, kay amulagi paabot nga, igawas kay para sa Fidel Hospital, pero tungkol sa pagsisa kasi ang blood sugar, mato nga, dugay na gagawas o niya ganit muraga na nahingawa po siya kahit na yung mga na yung media o niya kita mo ito pinakauna tatawad na pala yung mabugi media nga o sumod nga outlet so doon namin dito katapan sila mo ito nga pagka alas 7 pasado dito na nagawas si akining Byron kasi niya o mabulang statement ang iyang gibot ang iyang gitumag sa matupakutan na matupan niya nga huwag siya kibaw so nga doon na siya ay akining warat o baras katapag Jelly katapag no, ito ipanungok ang mabuhang pamahayag ni Byron kasi niya katapag sa Sayang official statement niya kapag bota na Arandan o kanya katapang sila katapang Pilip. Balik ko katapang
1: Ato Paminaos Byron.
0: Hmm. Amo ning gini ha.
5: Gabi. Sir, mayong gabi, sir. Okay. Ito, sir, ini ko na sa official statement na, sir, from yours.
6: Ayaw. Ano yun, ino tala, huwag ko'y kalibutan nila ning kasuha. Hmm. From start to finish, huwag ko'y kalibutan.
1: Yeah.
6: Ay, hindi pa ang question, yung rato. Ako pa lang naon, kung sa'yo kung iban.
1: Ano? Huwag, ngayon ka na sa'yo.
5: Huwag, ngayon ka na sa'yo. Kasi posibleng kalipalagaso naman eh.
6: Oh, nakakita ko suwaran, puro ko. Ang anak ni Pamela ba, kanang parang si Elise Nicole?
5: Sir, ayun nga sila, nabagyan ko sa mga uploggers din sa'yo.
6: Ha?
5: Ay, magkita ko mga uploggers din sa'yo.
1: Ikatawas ba yung rin, hindi pa iyo ba?
0: Tals! Tals! Osa may mensahe niya sa mga uploggers, kato lang mga ngisi.
1: Ikaw ragit ka tropa.
0: Ikaw ragit ka ako, pangutana ng Byron ba?
3: Yes, kaya ang mga inosinte ba?
0: Pero wa siya kahibaw, Giyog. Wa siya kadawat o sumon, ini?
3: Ya, yeah, dati mga information ko to banjel eh, kay ani magud ang storya sa tulog ko ang mga probasyon. Nga gatong ulang nga kaso nga naabot kaniya, na yung mga information nga nifil kaniya mo tong nagabandam o mo nga nakagawas kay nagabandam ato. But kini karon, why wa do mo pa nga naabot kaso puy na aron tubagon ang yang kanya nga yang kining kaso kay tubagon sumon nga nakurot sila nga nay nagtagag nga whatever trika sa katong kalapasan sa katong sexual harassment kato banjal eh. Mato nga pagdakop kanya dito sa Maytoy SCP Sport, wala siya nahimo gawa sa bako sa PNP kay o masagi ba o mato nga nadagpas siya pasal 24 pila lang minuto magalas 5 mato nga
0: karon mo piansa ko noon sila sa may pong
3: kaya mo piansa mga Rodjali kay kaya si Docho kaya naman na but sa oras o panahon labi na karoon lawa holiday.
0: Oh, ana may may mga huwes nga naag holiday tas.
1: Ato la ning monitoron niya. Mas maayo
0: mo. Pero wag gyud siya ka matay wa gyud siya nakahigpit.
1: Wa siya nakaadtog silda kay largo man ang ospital. Pero
0: na magsetan
1: gyud. Magsetan siya.
0: Oo.
3: Ya, lay magsiat gyud ban jele bata.
0: Loy makayo ni sa tas kat sa
1: alba. Magsiat.
0: Kaila nakita ni ko sa Byron social media raw niya makita mo astig niya. Si Miboli man labi na atong iya ang gobernador iya pangigsuon.
1: Na na lagi siya nga pumas eleksyon looy kayo ang mga tao nga kuan mga uplokers.
0: Pero sa personal ka tropang Benji kanang inanin ni sa buutan makayog na akong si Tio Byron no.
3: Tio Byron. Mati ng Tio.
0: Ang ako'y masundo ka na ba?
1: Siya biya ka.
3: Ako'y masundo ka na ba?
0: Uy, kaya masundo yan no?
3: Yeah, ko ikaw maminaw o motor sa'yo na umarag mahimot mo ka.
0: Ano man?
3: Umarag mo ka pa itong... Gato ba? Yang figura o yung picture ako siya na mga pabusulti pala ito yung siya nga wakay ba na wakay ba yung murag
0: ikatawa ka pag ingon niya nahimuot yung ka murag ang BBM ato na kagatong nahanginan ba kagatong BBM gapon atong giplay nga video nga nahanginan ikatawa
3: si ikatawa
0: ikatawa na kagapon ismile ka na
3: Yeah, nahimot mo ko naman sila. Mato ako kibukot talaga. Sir, sa Bible message sa mga iba mga kwan, iba mga supporters, sa mga vloggers. Ah, sir, ahag naman ako eh.
0: Ay, man, kupya, swaran. Kaya at least ba, magkatanaw ta ba? Asa nga, unsa nga, unsa nga specific statement siya na igo. Kaya kani, daghan ba ni siya gipang tumban, prangka-prangka lang. Daghan siya gibastos. Now, nalusan siya sa usa. Posible ni nga, pwede naghanan tao ni mo file o kaso. May pakita ko rin takon sa akit.
1: Kaya, katropang dyan li, ang kanil siya, malutsan eh, magkagawas niya kung nasa mo file.
0: Naan sa ilain, mahurot ang iyang tag-sinto 8,000. Ate, maprinda gini yan.
1: Maprinda gini yung kwintas.
0: Kaling bulawan na, medyo bugat-bugat sa tanaw, magpilakilo ka ng bulawan, tas.
1: Katra
3: ba ang dyan linas mga itanigram sa'yo? Katra ba? Ito kay, dagdag ko man to, niya murag ka lang kuhan niya, oh logi, safety man nagigito na ba siya sa isayang anak, kaya marasab nga, safety o ka lang ma, kuhagin na kanyang makulintas, nga dili makuha ka to ba dyan linas, sumanag ito number sa mga polis, gito sa anak sa, gani, bayaran ka siya kapwa kagabi.
0: Pero wak mo, tigay kopya sa affidavit?
3: Wak may,
0: I mean, ang katong warat ba?
3: Na
0: dito tingin report.
1: Onya inday pamilya buton.
0: Ah, kana buton do.
1: Ah.
0: Personal
1: man. Saman akong mag-chat nga inyo gihuat.
0: Nakaron di ana
1: gyud. Breaking news pa ang uban sa warat. Sa iyang pasabot ang mga news media outlet.
0: Ah.
1: Ya breaking news pa ang uban sa warat, pero si Idol nakapiansa na di idea.
0: Masa man nganong tawag mo may dear?
1: Adi, sungog lagi.
0: Ah, sungog lang.
1: Sungog ba?
0: Sungogan mo gunis Idol.
1: Sungogan mo gunis Byron. Ganahan kaya to ipakita iyang post itong April 22.
0: Gaya ka na, pakita. Ako na, ako na. Kanya ang damang warrant trap, nalimot ko ba? Sige, pangayuan ako sa Bintals. Ako mo rin kasi that is group chat. Limot ko, ako mo rin nagpaanto niya. Ah, sige ka na,
1: sige ka na. Ipakita sa nang iyang bugal-bugal ba?
0: Ah, okay, sige.
1: Ay, sige. Ay, Rafael, unahan to.
0: Hindi, ganda pa mga rap, ganda pa. I-download pa mo na. I-zoom ko na rap.
1: Dara.
0: You are hereby commanded, Zomrap, to announce, to announce, to arrest. Layo, mangod kayo ang, sige, isom gamay, Rap. Ari-ari lang ka sa mga details na, kanakanakanakanakanakanak. Isa ka gamay. Byron Field din siya.
1: Field man lang kay, si Kuan, Field man to.
0: Oh, now, ha? You are commanded to arrest Byron Phil Garcia. Mm. Sexual harassment.
1: Si Haring.
0: Harassment. Bring him forth. Wala may kuwano. Wala na.
1: Information raman na sa kuwan. Wala na. Dili na kumplito katropang Zanli.
0: Oh, wala ma-appeal katropang.
1: Ipakita ang iyahang bugal-bugal katropang Rafael. Nga karon, wa na gid siya maka... maka-escapo katropang...
0: Namahol, hindi lagi ka manghagi.
1: Ganawaw. April 22 na, gipost ni Byron, diyang nalutsan siya arrest warrant mga katropa, gumikan sa kaso nga, kuan, wak man nagibutang sa dali. Pero nalang siya release order katropang dyan, li.
0: Aray ka na rap, pagkita rap.
1: Pero ang kaso niya po ni, tara.
0: O, gitawag niya buto do, nawa. Asa man ako ang namaol lagi na.
1: Namaol lagi na. Pangaral ba? Nangita man ka, Byron?
0: Nawa, Idol. Idol.
1: Anong nagpa?
0: Idol, may tawag.
1: Hospital naman ka.
0: Diba? Idol. Kanang, naagi mo gawas, ani nga. Kato, pause ni mo yun, ani. Yan, diba? A few moments later.
1: Ligot na kapyan sa Idol.
0: Di ato rin paglas. Maol lagi ni. Kinilikot sa mga taong bully ba?
1: Bully ba? Idol,
0: itawag ni mo na among gobernadora ka butod. Di man ko na butod.
1: Dako lang tiyan. Oh, fuck.
0: Oh,
1: ang butod.
0: Pero ayun lang.
1: Ayun na lang apila.
0: Ano na sa nag-isagpa?
1: Ayun
0: sa Wayas Pambari 4, in relation sa iyang pagkagobernadora, may mong kag lousy si Pam sa pagkagobernador. Di ha, watay problema di ha. Si Pambari 4, galabi lang TikTok, kuwans trabaho. Di ha, watay problema. Si Pambari 4, pataka lang pagarpan. Si Panambo, nga naanay agi, unyawa pa. Biha, wa tayo problema. Gumikan kay party na sa trabaho. Ika nga, nang hambog ka, Pam, nga naay ambulansya. Hangtod ka ron, wa mang lagi ka pon. Ambulansya ko sa dagat. Wa pa mga yun. Tuig na hapit.
1: Wa bro, toy.
0: Kana, sa Wayas Pambari 4, sa Wayas Pambari 4, nga hapit gi-exdel tong sa Apo.
1: Sa Apo, kana, okay na.
0: Kana. In relation sa trabaho.
1: Pero kung
0: ingon ka di ang pamilya buto, di na sa maayo. Labi na tawag ko niya pamilat.
1: Pamilat.
0: Di na sa maayo.
1: Na may buto na plido, san?
0: Pero
1: may buto na plido.
0: Pero ka na yung godlay, mga
1: godlay. Saway man na.
0: I-all caps ni mo, imong gisaway, unya. Kuan, dear.
1: Dear, nakapiansa na din sa ilo, dear.
0: Iblay.
1: Asa mga piansa.
0: Ay! Huwag niya sino.
1: Ay! Karan ba? Kini yung pamilya bugal-bugalon sa ni? Oy, dear. Where are you, dear?
0: Okay, ako mo ay. Go, Pam. No, kanang sungog lang ba?
1: Sungog, sungog.
0: Kanang wala tayo. Watek hiya ay. Sungog lang. Kanang nga. Huwag ako ay, Go, Pam. Mag-tiktok ko rin ay. Oh, niya. Ibutang na, Gop. Ignan sa'yo mga sakop. Yaka ala. A few moments later. Huwag ako ilagay, tatanawa. Bayan lang gali, ang nipalit, ang anak ni Gumpam. Ha, dili gyud mismo si
1: gobernador
0: Pambari 4. Pero karon
1: tanawa dear naka escape ka sa resort.
0: Ay,
1: no.
0: Mauna ni ani ba idol?
1: Mauna ni ang hitabo kay mambuli man gagod.
0: Ara.
1: Tanawa. Ningon ka nga wa kay bawo nga na kay kaso.
7: Yeah.
1: Onya di hangi dakop ka na nga gi post sa social media sa mga news media outlets, ingon ka nga, oh, napay uban, breaking, unya, si Idol, nagka-piansin na di
0: kaya ko tanawan ba nga, kanang, Juan Gadrobang Philip, unsa mga specific, kay, ang sa balaod, silutan man, ilawom sa, bawal bastos law, Gadrobang Philip, o kaning Philippine Safe Spaces Act, RA 11313, unwanted sexual comments, comments, sunod, gestures, advances.
1: Mm.
0: So unsa kahay gi signal? Pwede man nagsinyas.
1: Di ang pagbastos mangus ba aning Byron. Dito na igo.
0: Pero kana mga sisi. Katong kang rapitol pa ningon siya nga. Lami. Katong na trending ba reporter?
1: Lami o mo to.
0: Wala. Bayo na sinto man to. Pero nakaripindi nagmukiha.
1: Sit. Okay. Pero katong ala.
0: Aka na. Na. Igo ka niya.
1: No.
0: Catfish. Kang calling. Wa mo detalye si Byron nga tropang Benjig unsa may gipasangil niya?
1: Ano, tinyog na siya.
0: Katropang Benji?
1: Wala na.
0: Katropang Benji?
8: Ay,
0: hindi na yung signal. Wala na. Di na makontak din.
1: Okay na.
0: Okay na, taas na kayo. Kumelo siya, low nata, ito pagbalik, check, tagdugang mga balita. Ano, ano, sa katropang Erika Maro?
1: Aral sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 9:36.
9: Bullseye! This time, Jay, is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C, para sa araw-araw na resistensya.
10: XFM.
11: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santone Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw. Pibo jod ang Santone Plus Gold.
9: Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santone Plus Coffee Mix.
12: Ako si Grace, sa una kusugay ko minom og kape, 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukan ang akong asil, gasukasukan ako og gapalpitiit na ng akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santone Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lami siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santone Plus Coffee Mix.
9: Santone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santone Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
13: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santone Vitamin C. Ang sukad nga nigamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani akong immune system ni kusog, dili ko dali ma-stress, di mag dili makuha na kong uli maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
9: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santone Vitamin C.
14: Ako magalibana o napadong mga abang siguro ni ay yun na, magpa-asip ko nga babaeng bayaran.
15: Hi sir, mga bang ka?
14: Iyaks, kaluod.
15: Manong luod man sir?
14: Di ko ni mo eh, pareha mo gagnaon sa kong asawa.
15: Ayak!
16: Exciting!
9: Balanced diet?
17: Check.
9: Regular exercise?
17: Check.
9: Visionex Plus?
7: Check.
9: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Visionex Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
9: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Mapalit na sa mga butika.
9: Turbo Food Supplement
16: Ferment. Ako si Eman, isa ka driver, buntag gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
9: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
17: Turbo, wagas, ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
18: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Samsung Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
19: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
20: Abli na.
19: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

sa XFM Cebu, Filipina Standard Time, alas 9.43 na, katropang dyan ni. Ano time check, mga katropa, atod ka na to sa Senthone Gold Coffee Mix. Ang Senthone Gold Coffee Mix, mga katropa, ang labing bago nga kape sa kamerkaduhan sa tibok na sa dnya Pilipinas. Papalit, mga katropa, din na sa nagkadaya nga mga pharmacy, ang ato sa Senthone Gold Coffee Mix, nga adunay caffeine, but caffeine nga minimal lang. Ang labing mahinungdanon nga sangkap nini mga katropa ang collagen o glutathione nga maoy makahatag og pampagwapo o pampagwapa sa mga kalalakinan o kababayanan mga katropa. Ang Senthone Gold Coffee Mix, wala mga katropa ang mga sangkap available sa ubang mga kape. Mauna nga nag-inusarang kape nga pampagwapa o pampagwapo o ni adunay mga sangkap mga katropa nga makapawala sa mga balatian dina sa tuang kalawasan. Ang Senthone plus Coffee Mix, ingon mga katropa, o ang Gold Coffee Mix, papalit na sa tuang mga pharmacy.

0: Katropang Zanli, ito ng dawatan ang report gikan ni Katropang Eric Amaro. Gumikan kay Kasinto 28 ron nga adlaw o katuigan nga kasumaran sa ito ang kagawasan sa Pilipinas. Sa may mga gipanghimo karon sa ito ang mga local government units din sa Sugbo mga katropa. Katropang Eric Amaro on site, dugang detalye.
1: Live report.
2: Mayroon ka buntag, katropang Zanli, katropang Philip, pagkakahigalaan lahat

0: sa party list, Derek?
1: Naay sakop sa mga party list ug naa poy kining karbohanong alyansa, mga alyansa pod sa kini po mga vendors diri sa Carbon Public Market.
0: Desa ta kaingong gisakyan.
1: No. Sila katropagadzan li ning depende gini katropagadzan kung kinsay ni sakay or kuan nila mutual kuan nila kana bang agreement katropagadzan ni katropag Philip no kay sa mga una laging mga kalihukan pod sa kining gugpungan sa mga vendors sa kini pong carbon nga nakigbatok pod aning joint venture agreement pod sa aning Megawide or Cebu to Work. Kuan naman ni una sila pa nya kadugayan na merge na nila ang mga kining sakop sa nagkadia pod nga party list katropag dyan li mga kaigsuunan pod. So ilan ning gituyo karon no, so kuan sila may ikan dito sa entrada, may USGR dapit nga kining atbang kining Freedom Park, ilan ning gituyok ang Carbon Public Market no nya kuan ni kada bang while na apoy mga nag kuan pod saba-saba madungog nato katropag dyan li pod nga ilagi ning gi kuan pod dito sunahan na pod kani bang more on pag supak sa joint venture agreement na pod diri suluyo nga bahin na apoy mga lahi na pod ni ang ilaga kini pod panawagan katropag dyan li mga kahigilaan sagol-sagol na ning problema sa nasod. Ato yung kaban karon si Sir Jaime Paglinawan sa bayan no. Sir, in relation sa 128 years anniversary sa kining adlaw sa kagawasan, kumusta unsay assessment sa inyo pong grupo? Kumusta o unsay gusto niyo ipabot sa publiko?
2: Una, atong gisilberar karon ang hindi independence no. Wala tinuod na kagawasan ang itong nasod. O sa gani kini karon nakikiusa ta sa mga vendors o nanginabuhi din sa carbon, sultanan nga gitikover na ang carbon public market. So sa kapribado nga may korporasyon no, so usa ta's nakahiusa ani usa ni sa konkretong dagway nga ang ato ang nasod ang iyang interes tuwa ni sa mga dagko negosyante, mga dagko kagalayutan, mga langyong korporasyon. So usa ni sa konkretong dagway nga wala tay kanang konkretong kagawasan. Part ni siya, kining privatization, part ni siya sa palisiya nga giimposar sa International Monetary Fund o World Bank, no? Nga isip condition sa padayong pagpangutang na ito, nga nilapas na sa 18 trillion sa itong utang, nga kining privatization, kining apil na ang kayutaan rin sa itong nasod, part ni siya kining maingon na ito nga mga kondisyon sa papangutang, kining pagsuod sa mga ugawa sa mga langyaw nga mga tropang Amerikano din eh, no, pinaagi diha sa Distinct Forces Agreement, pinaani sa Enhanced Defense Cooperation Agreement. So kini karon nga adlawa amo pod nga ipaabot no nga ang tinuod gyud nga kagawasan, ipatuman gyud ang tinuod gyud nga pro people gyud nga programa sama sa tinuod nga reforma sa yuta ug nasudnong industrialization para kining tanaw na mo, kining mo programa makalingkawas ni sa katawan sa grabing kalisod o makamugna ni daghang katrabahuan niya ang ato ang gitawag na mga natural resources, mineral resources para sa katawang Pilipino, para sa iyang panginahanglan nun, dili para sa langyaw. Apil na diha ang ato militar nga dili siya sip-sip o dili siya tuta sa mga langyaw nga tropa sama sa Estados Unidos.
1: Message sa publiko na lang, sir.
2: So
1: in line ani
2: sa pagkaroon padayon ta o ipadayon na to ang atong pakigbiso para iwakabot ang tinuod natong kagawasan. So giawag na to ang atong mga kaigsunan labi na sa naminaw kita karon sa nagalay social media nga ang kini karon pakigbiso karon nato mo padayon ni hangtod makabot na to ang tinuod ng kagawasan o mapundar ang tinuod ng gobyerno sa katawan.
1: Sige, salamat kisa. Si Sir Jaime Paglinawan sa Bagong Alian sa mga bayan, Bayan Central Visayas, Katropang Zanli, Katropang Philip, mga katropa. So panayin ang kalihukan rin sa kinipog Carbon Public Market sa ilingte sila. Ito niya panagang sa mga suki ng tiga paminaw. So live nilang rin sa may Carbon Public Market, mga katropa. Grabe kainit rin sa gawas ng gabay para di mo magduka, magigila, di mo magluya. Di ay kape, makabusog na, makawa pa sa mga balatian, mga higala. Santo Plus Kumpay sa kaginawa sa kasaligan ng Yes Wealth Incorporated. Mapalit sa mga nagunang butikas yung kapit, uwa na haladagan din sa Yes Wealth Clinic Pharmacy na sa ground floor.

0: Tipla sa building diha ko sa Limsid Barangay sa Pantera, Cebu City. Alex Sergiosan Pilipino para sa Pilipinas. Inyong katropa, Eric Amaro, XFM News.
1: XFM Report. Bullseye.
2: Samtang sa pikas gabahin, diha ay suspect nga may gulgol sa liog sa suod niyang higala.
3: Uy, ano man eh.
2: Pero kanyang tawhana, kasiyam na kunong nagbalik-balik sa prison. Naka-standby na speakers, linyas katropang Benji Talisik.
1: Live report.
4: Dagang sila pagkarapag, Jelly, kanapag Philip, ang kini mo suspect nga na nagpagkaroon sa ating kabulasan sa dalagang polisisyon niya, ang kong siyam na kini nga nasold sa akin ni Pesuan. Netong tuig, 1984, o yung man 1986, 1988, 1991, 2000 o 2000 akin ni ang 14 o gagawin si 2016 ay ang kaso murder drugs o yun man kanig positive murder sa kanig ang suspect na manjeli kanig mga Pilip kanig mga ex-convict nga ang iyang biktima katong iyang gidunggab gitigbas yung gulag liog ang rekapsang yun sa nila magkinawikin naman yung gitigbas o gigugulan ang liog ang suspect iya Roseb nga kaning kakosang nga ex-convict Roseb nga suod higala nahitabo niya ang mga pagpanigbas o pagbanggol ko sa liog nahitabo alas 4 tag na sa kaning hapong adlaw dito sa barangay Balud sa Luxus de la Gueta ang biktima gilang si Junard Bisito Guti 30 anyos o niya na ilang basagon nga bad boy ex-convict sa iyang kasong katubang ganito nga process of murder o taga-sityo Amunsao barangay aganing Karolahon o kung Karolahan sa Luxus de la Gueta namatay man nagangkod kinigsama dinigbasan sa ulo naong og gigulgulan pa ang liog og uba pang pwede sa lawas. Samtang suspect na madali kanong Philip nga may patay sa biktima mao si akin ay Ponciano Belia Pueblo alias Ponsing hinggo ng edad ang panigo samtang osa-osa kag ex-convict sa kaso murder kaya ito ingon man illegal nga drugas o niya taga barangay Baloda sa Dalaget, Cebu. Kini mao suspect ang nilagpat alas 4.40 tag na sa hapon human sa pilaka akin ay minuto siya pagpatay sa maong biktima nasiran nga ang hepe sa Dalagit PNP nga si Police Major Vincent Sobrado ni Butyag nga subay sa ilang gihimo imbestigasyon bagay personal ang ilang gitanaw nga motibo sa pagpatay sa mga biktima. Sa nung kasayuran nga nakuha sa Dalagit PNP matupan ni Sobrado nga sumula pa ang maong hitabo. Natulog kini suspect o ang sa ubos tapos sa double deck sa ilang palimay ang biktima miabot kikatahong kisapot kikasagawas tungod kay nila bad boy kahit kining hapak ang akin ang ibabaw sa double deck makaluhag ngayon hangtod nga nagamata ang suspect dayon mi inom siya tubig o niya ging na nagkini sa biktima nga hulbuta ang imong nga pinuti kay nagaandam nago sa galagot sa mga suspect na mandali iyang giunahan sa pagtigbas ang kini maong mga biktima na igo kini sa luyo siya lawas dughan o nagasaman sa ilog sa liog ang biktima nagadagan pa kini sa gawas pilakimetros giyoko sa suspect na abdandablis ka sa nagitiwasan o tigbas magdalang ngayon o niya ang biktima nagaluha pa kung gano'n pa kadlaw gapuyo sa balay sa suspect ang biktima na ilang bad boy na preso na itong 2017 sa kasong proceeded murder samtang ang suspect na preso sa magdalang ngayon at ang mga pamayag sa suspect kung si rason nga ilabuhat ang pagpatay sa biktima kiring si Ponsing Pueblo katapad sila kanong Pilip palagurap.
5: Ang buntag, ako pangalan Benji ko talaga sa XFM sa media. Interview na kaya, good morning mo. Sige. Ang kasi pangalan mo?
6: Ponciano Pueblo, sir.
5: Pasayin mo lang ganito itong tigpas o gigugulag liog hapon.
6: Iman ko, sir, kay kana siya, kao, diyan na sa muha na ito nagigdaan. Kanya, hapon o kapuntag na mainit may, nagyan kami siya mong silingan. Kanya, pag kamalong pamainit, nagkuha may sudan sa iyang asawa dito sa Puo. Ya, nanguli may pagkabagkuha, namahaw. Pamanong pamahaw ning lakang siya, gamit akong motor. Kanya karon kay kaning pagka kuhan karon sir, bumani, siya kay lakaw man, ako niya ako sa muha. Pagka mga alas 11 pasado, dito na po ko sa iyang asawa, na may kumsudan nga kuha, niya gikuha po na ako sa usakab, hiwa nga humba. Ang giudala niya para paniudto. Sus, karon kay mga alas dos sa pasado naman siya ning abot. Iya mang natulog ko, iya mang gibukbok ang kanang salog sa amo ang double deck ang higdanan. Mm. Ang bangon ko, ingko, kung saan man ang imong kalagay niya pa, litsing yawa. Mm. Itong gawas ko, nang inom kong tubig. Kung man ang inom tubig, ang gawas po siya, iyon man siya nga, ito na yung pinote, kay andam na ko. Mm. O di ba pa po ang pinote, ako siya ginunggap.
5: Kamu ano, wag mo magkaubang susilda?
6: Nagkauban mo yung sinda sa una. Ako mo yung dawat anak sa sinda dito sa CPDRC sa una.
5: So, kumaga, ikaw may ko ito, mayor?
6: Dili ko mayor, pero na, manungkulan ko dito sa CPDRC.
5: O sa may trabaho isip manungkulan?
6: Kaning, ako, kumoy minarya ko, minarya.
5: Labeling ka po?
6: Lain.
5: Ang minarya?
6: Oo, ang minarya ko sa tibok compound. Kunya na, may busyo. Kada sinda na imayo.
4: So, kung tayo ko tama, Judy, ang tipik sa mayag ni Ponce Pueblo ang galing suspect nga nagkabatay sa mga biktima katong iyag ipapayunta apan na sa pagkakasal ng kapatid na huwag kailang kinigihagit sa baog biktima. Ang galing suspect karon bata ba ni Susobrado, ang jefe sa delegate MP nga kaso murder ang atabango niyang kaso ni Pasaga sa korte karong adlaw Lunes, karabang Jelly, karabang Gapili.
2: Salamat katropang Benji!
4: Mga update ni report dinipis mo sa akin nilog agreement sa delegate Cebu katropa ay mo kilimot gyapon sa mga plus gudulay sa Tone Herbal Oil makatabang kini labi na katod ni mga pamluhot sa kalawasan sa Tone Herbal Oil hindi mo siya sa halaga operated mapalit sa pamasag butika sa inyong lugar on board sa patrol kaubad ni katropa Genre Redoblado alang sa regresan Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa Benji Talisik Action News
1: live report
2: Bullseye! Salamat katropang Benji Talisik! Para tegong oras at tanging musunod nga tulumanon ng Wanted Kilig o ba ni DJ Reyna Chinito? Partner na to, Dress Master Control, katropang Rafael Baring sa Newsrooms, katropang Almi Mata. Lunes na tapohon mag-abot.
3: Happy Independence Day, everyone! Happy Holiday!
2: Salamat sa inyong pagpaminaw! Kami na lamang ang inyong mga katropa, kung ay katropang John Layman Chavez by King.
3: Ako sa mga katropa niyo, certified turbo user, katropang Philip Atuel Serrano.
2: Salamat kayo sa inyong pagpaminaw, may buntag sugbo katropa mo!
3: Exciting!

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Central Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nangi normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
0: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan na ang natabangan.
4: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetres, Anius at Tagad Jensen.
0: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom og Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health. Sanfon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa aking insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Sanfon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia,
0: Santon
5: Plus Coffee Mix kamo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, bono puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din hikaybisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: The Secret of Health.
2: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din nyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit ng diabetes.
6: The Secret of Health.
2: Osmo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katupa, exciting!

Ora sa Aksa Fam, Cebu Philippine Standard Time. It's 10:24 in the morning. Katropang oras, hatod sa inyo ng Windsor Win from Within.

Windsor Wind from Within, mga katropa. Mong kanta gidalit kaninyo sa Windsor, sa kadugang, o sa dugang kasayuran. Pwede niyong bisitahon ang ilang website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly. Windsor. Katropa, alas 11, alas 10:25 na sa Kabuntagon. Sa programang Wanted Kilig.

0: sa ato mga katropa din ha. Yan. Sino nang handang palayain at pinalaya?
1: Ay!
0: Lisod din ko ayan, lisod din ka nang let go ang mga butang nga dili pa nato kaya let go. What if ang tao ni request og what if kani nga tao ni request og kanang freedom tapos dili pa nimo kaya mawala sila, kaya ba nimong ihatag ang freedom o kalayaan sa taong dili nimo gustong mawala sa imong kinabuhi? Tong ko ang chika. Saba de freedom. Sa pangkalayaan tayo. Good morning, DJ Chinita. Shout out ko ni J-Pax Ogwalen. Salamat, DJ Angie Remo. Maayong buntag. May buntag pod ko, Kiss Garcia. Good morning, Marigar Santana Marigar. Good morning, Gideon Macmac Marjan Jimar. Nagtrabaho sa syudad Amping Muriha, watching from Tagaytay, tubod Bajana, Cebu. DJ Reyna, tana ko na kay uyab, wala. Kung manguyab mo, wa mo'y pag-asa.
1: Ayaw!
0: Uyawa, sad kapilingon, sad, oy.
1: Ayaw!
0: O, ano man, kay kung maguyab-uyab ko niya, ang lalara sa uyab na ko kay problema. Kung mag-inawayay rami. Siya magsigirag panluod, mang selos. Ayaw na lang, kung dangi ko.
1: Ayaw!
0: Oo, kay now kay kukwarta nga person. So if ang if mag-apekto siya sa kung trabaho niya maguyab-uyab. Hindi na lang maguyab-uyab. Kay mas importante sa kung mangwarta. Kay utang buhion ta sa imong uyab di ra ba?
1: Ay.
0: Kay panahon na dapat ang babae maningkamot na pud. Dili pwede ang babae may kwarta. Lisod kay ang babae may kwarta, promise. Muna kung mangutana mo o nganong wala ko naguyab-uyab, kay mas gitagaan na kong importansya ng kwarta ron. Honestly, no, I was like kasi makarelate sa kuha karon, but ako ang tao nga dili ko masakitan ingnon ko og naong kwarta. Dili ko ma-offend. Kaya I feel like it's true naman. Oo, para sa asa man yung pagpulaw-pulaw o pagpaningkamot na ko kung di ko mo ang kunan. Wanang utana ka cookies, wanang utana ka og na ako'y uyab, wala ako'y uyab. Pero mutabang ko ninyo nga mangita og uyab. O, dili mo't pasabot nga wala ako'y uyab, dili ko expert, ana. O, nainanawag ka sa kung technician man.
1: Uyab!
0: Dili mo't pasabot nga wala ako'y uyab, dili ko maayo ani. Maayo ko ani yung babutanga. It just happen lang nga, dili ka rin ang priority ni DJ Arnold. Ayan. Ana siya. DJ, okay, good morning. Yes, good morning. Oh, good morning na sa inyo. Tanan, biisahon na lang nato ni good morning. Good morning, good morning, good morning. Para huwag mangluod ba? Kaya kung ato pa man yung tagsa-tagsaon, mapdanda na yung jis-jis. Tulog mataman.
1: Ayaw!
0: Sige ha, liliyon sana ako din isa kakuan din. Ayan. Arnel Novamos Monroy, DJ, wash out ko si Buok Aton, Buhol, DJ Reyna. Pagduki ko, lili, ogboki ko.
1: Ayaw!
0: Ogboki ko, mali, lili, magduki, lainas magduki.
1: Ayaw!
0: Hello, maing buntag, kinsa ni eh?
2: Ayong buntag, tuloy na chinig sa guwapa.
0: Ah, malamang, kanaragi tinuod, anang istorya.
1: Ayaw!
0: Maing buntag, tiwakit ka, mali. Asa, taga-asa, kinsa.
2: Katong lihatag o lima katip yung itanayo ang lima
0: agoy
2: katip.
1: Agoy!
0: Naninood! Naninood!

0: Ayun, pwede na sinita mo rin kung pwede nang usap ko ang pani. Kanang di uwan ako itip, naging andam rin. Dahil ang kamot ko rin. Ang nasunod sa kong utok rin. Ano bang nangita lagi yung taong kung ka na bang ikawag ko ka na bang nahimo na kung kanang suod sa nangita kong mga amigo ba o amiga o nangita sa kong ka na bang sa kong pangita rin doon tulad nangita na kitaw ko o ka na kahuman sa kong kinabuhi.
1: Sa imong panginaro nangita na kaugkauban sa imong kinabuhi. Ano man, di na kaya mag-inusara? Mingaw na?
0: Mingaw na, bro.
1: Aska lang yung di na madag ipit-ipit sa sira?
0: Di na madag ipit-ipit. Di na madag ipit-ipit. Di na madag ipit-ipit. Di na sirko di kabayo.
1: Sirko? Saan ang sirko di kabayo?
0: Tumayon ko ng sirko di kabayo. Di na madag ipit-ipit.
1: Di na madag, sige.
0: Di na madag ipit-ipit. Taga ugbo.
1: Unsaon? Unsa? Taga ugbo pilo. Aluuya sa doon. Ay! Ay! Luya naman ang anak busing. Oy, di naman aluuya na yun.
0: Karon adlaw mo rin sa ato ang kagawasan. May kapit siya ng...
1: Adlaw sa kagawasan, unyag magawasan ka diha.
2: Ay!
1: Magawasan sa simot. Magawasan sa
0: simot. Sabi tayo ni Kulidigin kahapon, nagukunutan nagpuyo sa madanlog na kalibutan.
1: Yes, madanlog. Pero usay ugagi hapon, bisag danlog ng kalibutan.
0: Ito yung programa, DJ Silita, no? Kanang manang money na yung kasi hindi ay ugalian sa na dito matagitag mga amiga na matagitag na to.
1: Amiga ba ka? Amiga ba ka imong ipangita agyan?
0: Ay, pero, hindi sa kasing kasinagot. Maka mong ginaya to.
1: Mao ba?
0: Nakita na nga. Kanang,
1: sige mong ka.
0: Nakita na nga karang adlaw mo na sa gawa sa na. Ako gita gawa sa gawa sa na matagitag ka kasing
1: matagitag. Postlan man nga magpinatiyanay o magdinongkapay ragi hapo. Magdinongkapay sa ka. Sa kanilang. Kung mangutanag ka na ako, katropan Joe, kung ano na bagay mo, muabot ni mo. Ang kinabuhi, diligid na ito matag na. Oh.
0: Dalingaw na lang sa buka hapon nga. Kakahatag ko rin mong mga tip sa gahapon. So, itong mga tip niya gahapon sa mga listener mo. Kaya tanaw na ko ni Miss Ayn, borgoan ko siya kauyon. Kaya ito mo siya ganahan o pari.
1: Ay, inana na sa atik-atik rana. Kauyon na good gahapon na siya. Pero, tago raman na iya, ha? Kaya si Miss Ayn, patago raman na.
0: Dito ako.
1: Oo.
0: Hindi nang gitingon na. Serious ba na? Kaya magkuntunin mo kung itong mga binuhan ng mga kumidya, mga lamas, magkuntunin siya kung pinapuhin.
1: Yes, lamas. Di mo siya ganahag lamas.
2: Ay!
1: Opo, iya.
0: Mara din na ito man ang image niya, mara gilami ang pagkaon, uglay lamas.
1: Correct. Ako kay dili po kumutuan na, kay basaway bitsin, di ko ganahan.
2: Ay!
0: Mara gilami ang pagkaon, di gira na kumita, basta marat. Unang sa mga niyo. Pagkasugasan sa nagamay, pero di gino para.
1: Palas balance-balance, gina, no?
0: Balance-balance.
1: Oh, correct.
0: Diba, ako ganang, pag-atin ako aning wanted feeling na ang hinaot ko na ka ng, ah, gito tayo mo abot ni taong ka ng mag-aniga lang.
1: Mm-hmm. Kana.
0: O, di, nag-ingon nga, matawag sa paralimita ka ng kuya. Pero dipindi na gila kung ihatag sa gilo, marung gunay ako.
1: True. Kundi para ihatag, gili ipugos.
0: So, ako balik ang vlog ang akong number.
1: Sige, go. Tagaanta ka o gigayon ng oras.
0: 0935?
1: Go. 0935?
0: 06?
1: Okay, usap.
0: 913.
1: Usap,
0: usap. Again, 0935? 06-913. Sa ganaan mag-igsuod, nininubos nga lahat sa kahinan, pwede-ragid kayo.
1: Correct.
0: Niya, ganang, managinay nga rin na si Gita pa na ang

0: ang atong mga team kunya na lang ay magkuhan pag ko ang ato din nakuha ng katorgid sirko di kabayo yung katorgid kapag hindi kaso kilo
1: Andre
0: sabi niya pag-iit na lang ko pag-iit na lang ko rin na silita
1: sige go dahil dyan pagbibigyan kita niyan
0: bahay sa paminaw sa kanan no happy independence day yun yung happy birthday day mo ang Ma'am Cindy happy birthday Ma'am Cindy diya sa Junta Prinsesa niya ay po ni DJ Anik, DJ Alexia nga, DJ Lindsay rin. DJ Anik rin ng Lamba, kasi para sa buhay ang andan ko para sa mo ang gigo niya at ang ipapaw ko ng Mandawi.
1: Wow. Niya,
0: Adan, happy fiesta. Kasi ba sa bahag ko, pagsatungan, bumang at lawa.
1: Ayan, happy fiesta!
0: Sa mga kapoy, sa mga kagusto matigsuot ko, hindi na gito kayo. Kagaan na gimbog ko daw ang Franky Karong Lawa. Moral at love sa kagawang ito. Salamat, Rina Kilita. Salamat ito naman.
1: Daghan ka, daghan salamat ka, tropang Joe. Katropa mo!
0: Exciting!
2: Exciting!
1: Diba? Sabi ko naman sa'yo. At dahil dyan ka, tropang Joe, binigo mo ako kasi akala ko talaga today yun eh. Naghihintay ako. Sabot mo good mini kuan. Nagsabot mini ka, tropang Joe, kagahapon. Nga, maulagi. Nga, inani, tagaan ko niya og mga tips. Apan kay ang tips, wa man iabot. Wala tay mahimo kay mo man kaha. Nabisi man daw siya. So wala sa tay tips karo mga katropa gikan kay katropang Joe ha. Sa mga nagulat sa tips ni katropang Joe. Wala mo na today kay Independence Day. Holiday ba? Ano ba yan, oy? Ano naman dyan na siya? Hindi naman ganyan magpa-respect. Naman ganyan mga office hour, walay office, ano? Unfortunately, mo itong nahitabo ni katropang Joe. Ay, saya nga. Oy. Magamit na unta to. Alas 10:53 ka tropa sa programang Uhantad Kiliga at usang hatagan og oras ug panahon ang ato ang pipila ka mga pahinumdom ani ang isa ka kanta para sa mga gusto nang makawala at maging malaya. Huwag ka sanang malaya sa akin. Kahit na malayo, dili kahit na malayo. Malaya, dapat malayo. Anong malayo man eh? Dapat malaya lang taron. Kalayaan at ano, muna ito ang mga kantaron kay aron related sa Independence Day. Eva Eugenio, sige, malaya ka na. Ayun, ayulisuwa ha. Hadod alas 12 pa ta. Hadod alas 12 ta mag-uban-uban. Sa programang Wanted Kilig. 88.3 XFM Cebu.

0: XFM.
1: Santa un plus gold, más pina la gas, más pina di bay.
2: Textel bay, 35 años de gamako de. Kini akong tutunlan, ning namo ko'y kutun sale, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong tumarog tambal, o to ning damok ko sa Santa un plus gold. Maayo gid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugog tarong karon.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong kapagniwang. Dayon, nadunggan ako sa

0: Nagamay na jud ang akong hawa. Nindot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients: mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sang akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Vision Next, daghan ang natubangan.
4: Permigyod gamuta mo ta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang ug muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura.
9: Murag exciting ning turbo ah.
10: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
9: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
10: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: XFM. Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time 11:01 in the morning. Kay tropang oras hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health na gudad yang atong Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Kay tropa, kung pagpaligon lang sa inyong lawas ang inyong ginaproblema. Make sure to choose the right partner, especially on this challenging days. Ulan, init, usahay, makahatag kini og kaluya sa atong panglawas. If you are looking for the best partner and the right one, Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, ang tama nga partner nato. Okay, kalimot ka tropa ha? Adunay mangustin og orange katropa, usa ka alkaline base. Mapalit sa mga butika nationwide and sa tuang physical store. Open from Monday to Sunday, except Saturday. And Sunday, nagapahigayon tawag free consultation and general checkup. Apan, karong ubaabot nga Domingo, walay consultation, wala si Doc. Wala si Doc Bernie ni Anang Adlawa. Katropa, alas 11:02 na sa Kabuntagon. And aniya na pod ang programang Wanted Kilig.

0: Aries, Lawrence, kung malaya lang ako. Kung malaya lang ako.
1: Ayaw!
0: Ay, mga kanta sa gustong mukabit. Gustong mukabit.
1: Ayaw!
0: Nada mo'y kwan ha, nada mo'y team song ha, sa mga gustong inani-inani. Ab-ab kay mo ay.
1: Ayaw!
0: Anyway, here's another song for those who wanted to have a freedom. Gusto nyo ng kalayaan? Gusto nyo ng kalayaan? Eto na. Aside from this song by Chris Lawrence, here's another song from Jovi Montenegro, Malaya. 11:11 in the morning. Programang Wanted Kilig.

0: 27, and that was She's Always a Woman to Me with Billy Joel. Katropang oras atun sa inyo ng Manpower o Smartline Manpower Agency, mga katropa. Sa mga nagpangita diha og trabaho, basin mo kani ang oras o ang lugar nga kundiin makakita na mo og officially inyohang mahimong trabaho mo nang tanawa o paminawa, katropa.
1: Hey!

urgent hiring, apply now at Smartline Local Manpower Agency. Mga katropa, nagpakita sila karon og mga bagong aplikante para sa lain-laing posisyon na nationwide Luzon, Visayas, Mindanao. Doon na sila yung mga opisina na available. Nga pwede niyong duulan kung gusto mo magkaibaw sa dugang impormasyon. Ana sa Luzon, sa Manila office, 5th floor, Trinitia Center Building, Arayat Street, Barangay San Martin, D. Porres, Quezon City, in front of Jollibee Arayat. And tapad na sa My Nice Hotel. Si HR Lucy, Michael and Becca og Melody sa Cebu or Visayas office. Nangadya sa second floor RM205 was Menya Building, corner Colon and Pilae Street, Cebu City. Nangadya si HR Janina, HR Ruth. Napod sa Mindanao office sa Davao, second floor Launchme Shopping Center Mall, Barangay San Pedro, Davao City. At abangan lang sa Davao City Hall. Naadira si HR Aiza, mga katroba. Smartline Local Manpower Agency, mga katroba, apply now!

Ayan, Smartline Local Manpower Agency. Alas 11:31 na sa kabuntagon ka, tropang oras. Hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health, of course, sa Smartline Local Manpower Agency. Mga katropa, kung kamugila ay, huwag walang gibuhat din ha. Halalilia sa kadali ang atong Facebook Live. Gusto mo makita sa inyohang puna, inyohang pamanhunun. Pamanhunun? Inyong mga pangasawa. Inyong makalingaw-lingaw. Oh, ang ba ninyo din na nawag kay tungkol nangita doon sila o gilahang maka-istora-istorya. Sana din yung panon mangita? Mangita ka sa awarun, mangita na tag-istorya. Ano mangita ka man tag-asawa hun nga? Pwede naman tayo mangita ka-istorya mo rin si Katropang Joe. Kesa kay nakapunit sa kuwain ni Katropang Joe, no? Nakapunit sa iyang numero. Kung na may plano nga ikuwan si Katropang Joe, ipaspasin na ninyo. Kay daghan na ba ito siyang ma-share nga technique? Oo, matid na daghan na siyang mga technique. Nag-expect kayo kung technique ni mo karong Katropang Joe. Elmer Ugay, good morning. Oo, sa imo, Minga Mandi, unsa? Kasi hindi ko kasi tarong ang type. DJ Reyna, share ka si Buhok at ang Buhol. Reyna, okay. Og Buki, lagi ay nang bagdut. DJ Reyna, pag ako nakauyab sa imong programa, pakas lang dyan na ako, largo ba? Sabi, pagpanguyab, nga wapong ka nitawag Charlie Ma. Diba? Ano yung pag-uyab-uyab din eh, kung di ka manawag. Good morning, katropang boss rap-rap o guwapa DJ. Permedyo ko namin sa radyo. Oh, nagigwan ni Rana. Ano na gini? Tagabakayan, Andros Village, na good nigiwan. Good morning, DJ Reyna. Good morning. Good morning, good morning, good morning, ninyong tanan. Ay, para, wala na makulahin. Open ang atong linya. Kung ganahan mga i-announce inyong mga numero o gusto ninyo nga i-wag-wag sa kahanginan ng inyong mga numero, pwede kayo mong manawag sa 0995-994-6868 mga katropa o 0928-5508-727 mga katropa. Muna, may gihulat ninyo. Ako pa'y manawag ninyo ron? Pwede po. Ako, pwede naman. Basta sabutin ninyo daan. Pero kung... ako pa magunahon na aron murag lisod na pod kaayo kanang kamulay mo ingon ay mga DJ tawagi dai ko DJ kay gusto nay kumakita og uya. Pwede kina. Oo, pwede kina buhato nato basta ina lang ko yung ahead of time kay aron masabot-sabot ra gid nato na ha. Okay, right. Alas 11:34 ka tropa. Here's another more songs sa programang Wanted Kilig. Oras hatun sa inyo ng Notify. Notify, your 24/7 smart security alarm solution designed to keep what matters most protected. Visit us at the third floor Cyber Zone, SMC Side Cebu, and be part of the future of security. No more, fearless, Notify.

0: 11:40 in the morning. Katropa Time Check is brought to you by Windsor Wind from Within, mga katropa. Alang sa dugang kasayuran, pwede niyong bisitahan ang website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly, mga katropa. Windsor, win from within.
1: Mga katropa, exciting!
2: Santo Blas Gold. Ako si Don sa Kamaestra.
3: Magka-ulcer ko.
2: Nag-research ko kung sa'y maayo ang nigawas niya ang Santo Blas Gold. Akong gisulayan. Duwa ka si Mana. Ako na siya kaayong kausmanan. Dili na mo sakit ang akong kotokoto.
4: Santo Blas Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santo Blas Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santo Blas Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santo Blas Coffee Mix. Murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya, ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santong Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, o soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
5: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Lupig pa nimo ang Nasin Zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong Masin Zone. Tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Tulog ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para mag-

0: positive mga reviews. So, amo gitry. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting. Yeah!
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Seven Plus Herbal Soap.
4: Yan si Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
3: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
5: XFM. Hola sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, 11:43 in the morning. Katropang oras, hatod sa inyo sa programang Wanted Kiligin sa mga produkto sa Yes to Health ang Santhone Plus Coffee Mix, mga katropa. Pampalikon sa lawas, kaping a partner niyo matag-adlaw, labi na kay karong katropa. Make sure to choose the right partner on your daily coffee game, katropa. Santhone Plus Coffee Mix, adunay malunggay, soya powder, ug mangustin, katropa. Mapalit sa mga butika nationwide, ilabi na sa itong physical store nga open from Monday to Sunday. Except Saturday, katropa, ha, nga nagpahigayon from free consultation and general checkup. Santhone Plus Coffee Mix, na nga pinaka, nanambal pa.

11:52 in the morning, katropa. And happy Independence Day, everyone. And that was Freddy Aguilar with his song Kalayaan. And huwad na kalayaan, katropa. So mga katropa na dalin, ha? I hope you had a great holiday. Some of you na sa balay karon, kawalay laing gibuhan. But it's a holiday sa inyo, ha? I hope you had a great rest. And happy weekend. Kung yung taon-taon, babalik ko sa programang X-rated, alauna hantot, alas stress. O paano ba lang gihapon tayo katropa, ha? Ayaw kalimot, babalik ko unya taon-taon. Sa karoon mo biya sa takadali o isa ka oras nga dita magdunganay kaya masunod ang programang news o XFM Nationwide News. O kung ato ang Secret of Health. O ba't say Doc Aji Bakla. Wala naman ko ikong oras. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako yung katropa DJ Reyna Chinita sa programang Wanted Kilig sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting! Exciting!

0: XFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darlin Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
3: Marlin, Bacchia, Gasiyok. Ako bumiyong piging Gasiyok. Nang buha ko babimog. Binom ako Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay, wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga 2 kadlaw, 3 kadlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba. Sauna? Oh, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Kasi, magin akong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, inay na gagtuhod siguro, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga ginuang ko. Basta tinuod yun kini kay nasulayan na yun ako.
4: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: May buntag? Mo-apply yung takong pagka-barbero?
7: Dali nga barbero mong ipagita. Parlor man eh.
6: Mo ba? Parlor din eh? Kanasa mo ka magsugod?
7: Ayaw!
8: Exciting!
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells. Araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
9: Girl,
10: di mo kailangang magtiis. Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
9: No more!
10: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Sister!

0: Mega Manila.
1: Exciting time, katropa, alas 12.
0: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpakawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
1: Ang mga pawning headlines, katropahatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinaunahan po ang pagdiriwan, ika-128, Araw ng Kalayaan sa Maynila.
2: PBBM, kinilala si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore sa kanyang talumpati sa Quirino Grandstand ngayong araw.
1: Vice President Sara Duterte nilinaw na hindi siya interesadong agawin ang posisyon ni Paulong Bongbong Marcos Jr.
2: Department of National Defense Secretary Teodoro Jr. tinawag na normal derm ang natanggap niyang sanctions mula sa China.
1: Bilang ng mga nasawi sa Mindanao quake, umakyat na po mga katropa sa 55 ayon nito sa Office of the Civil Defense.
2: Labi ng Ateneo athlete na si Rene Baterbonia dumating na sa Davao City. 3 persons of interest sa pagkalunod ng mga Ateneo basketball players na tukoy ng CIDG.
1: Balitang regional, abangan mamaya ang pondo ng National Government para sa Palawan State University, Kinulang. Mahigit sa 7,000 aplikante, hindi muna tatanggapin.
2: Sa balitang international, Thai Princess pumanaw na matapos ang 3 araw na pamamalagi nito sa ospital.
1: Showbiz, BTS concert ticket sa Pilipinas sold out sa loob ng 30 minutes. Mga Army fan humihiling ng Day 3.
2: Sa balitang sports, alas Pilipinas, bigong makapasok sa semifinals matapos talunin ng Taiwan sa ABC Women's Volleyball Cup.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
1: Ah, katropa, pananghalian na po ng Biyernes, Happy Independence Day, katropa. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasayin niyo na po XFM News Nationwide. At live po tayo sa iba't ibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phone.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye na ng balitaan mga katropa, pinangunahan ng Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdiriwang na ika-isang 128 anibersaryo ng ating Araw ng Kalayaan na may temang Ang Kalayaang Pinapangarap. Nagsimula ang selebrasyon dyan sa Rizal Monument sa Maynila kung saan pinangunahan ng Pangulo at ng First Family ang flag raising at wreath laying ceremony bilang pagpupugay kay Dr. Jose Rizal at sa mga bayaning nag-alay ng buhay para po sa kalayaan ng bansa. Nagpatuloy ang programa sa Quirino Grandstand Tampok ang makukulay ng mga floats at pagtatanghal at mga programang nagpakita ng diwa ng pagka-Pilipino at pagmamahal sa bayan. Ayon sa pamahalaan, layunin po ng pagdiriwang na gunitain ang kasaysayan ng bansa at palalahanan ng bawat Pilipino sa kanilang tungkuling makaisa sa pagbuo ng mas maunlad at nagkakaisang kinabukasan.
0: XFM News Nationwide.
2: PBBM, sa Araw ng Kalayaan, igniit na responsibilidad na dapat pangalagaan at itaguyod. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, ng XFM Mega Manila.
3: Binigyan din ni Senator Francis Kiko Pangili.
4: Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino na pangalagaan ang kalayaan at gamitin

0: Samantala, pinangunahan naman ni Vice President Sara Duterte ang paggunita sa 128 araw ng kalayaan sa Quezon Park at Rizal Park sa Davao City. Dumalo rin sa programa ang mga opisyal ng lungsod, mga uniform personnel at mga residente bilang pag-alaala sa sakripisyo ng mga bayaning Pilipino. Sa mensaheng ipinabatid ni Vice Mayor Rodrigo Rigo Duterte II para kay Mayor Sebastian Baste Duterte, hinihikayat ang publiko na pangalagaan ang kalayaan, soberanya at mga demokratikong pagpapahalaga sa pamamagitan ng edukasyon, mabuting pamamahala at aktibong pakikilahok ng mamamayan. Bitbit ng pagdiriwang ang temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan.
1: XFM News Nationwide.
2: Inangunahan din katropa ni Cavite Governor Abeng Remulla ang pagunita naman sa 128 araw ng kalayaan dyan po sa may makasaysayang Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Bahagi ng seremonya ang pagtatas ng otawat ng Pilipinas at pag-aalay ng bulaklak sa puntod ni General Emilio Aguinaldo bilang pag-aaral sa mga o pag-alala sa mga bayani po ng kasarinlan. Sa kanyang mensahe, nanawagan si Remulla ng pagkakaisa at patuloy na paglilingkod sa bayan. Kasabay po ng paalala na ang kasaysayan ng kalayaan ay dapat magsilbing inspirasyon para sa mas maunlad na kinabukasan ng Cavite at ng buong bansa. Isinigawa ang pagdiriwang sa mismong lugar kung saan unang iwinigayway ang watawat ng Pilipinas at diniklara ang kalayaan mula sa pananakop na Espanya noong 1898.
1: XFM News Nationwide.
0: Senator Francis Kiko Pangilinan binigyan din ng sakripisyo para sa kalayaan. Narito ang report. Binigyan din ni Senator Francis Kiko Pangilinan ng halaga ng sakripisyong inialay ng mga Pilipinong bayani para makamit ang kalayaan ng bansa sa paggunita ng 128 araw ng kalayaan. Sa kanyang pahayag, sinabi ng senador na bagamat maraming pagsubok na kinakaharap ang bansa, tulad ng mga kalamidad, panlabas na banta at katiwalian, nananatiling matatag at may pag-asa ang mamamayang Pilipino. Ayon pa kay Pangilinan, ang kalayaang tinatamasa ng bansa sa kasalukuyan ay bunga ng dugo at buhay na inialay ng mga ninuno para sa susunod na henerasyon. At niya tungkulin ng bawat Pilipino na pangalagaan ang kalayaang ito sa pamamagitan ng sipag, sakripisyo at aktibong pakikilahok sa pag-unlad ng bayan. Kasabay ng pagdiriwang ng araw ng kalayaan, hinikayat din ng senador ang publiko na patuloy na isabuhay ang mga pagpapahalagang ipinaglaban ng mga bayani para sa bansa. Para sa Nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, si San Juan Mayor Francis Zamora ay binigyan din ang kalagahan po ng pinaglabanan. Ito'y sa araw ng kalayaan ngayon. Katropa natin sa Balita Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Mensahe ngayong araw ng kalayaan, ipinaala ng San Juan City Mayor Francis Zamora ang makasaysayang papel ng pinaglabanan sa pakikibaka ng mga Pilipino para sa kalayaan. Itinayo ang pinaglabanan shrine noong 1973 bilang pagunita sa labanan sa pinaglabanan na naganap noong 1896 sa bayan ng San Juan del Monte. Pinangunahan ni Gat Andres Bonifacio ang pag-atake upang sakupin ang El Polvorín at El Deposito na nagsilbing imbakan ng armas at supply ng mga Kastila. Ayon kay Zamora, ang pinaglabanan ay simbolo ng tapang at sakripisyo ng mga katipunero na nagsilbing kudyat ng mas malawak na revolusyon laban sa kolonyal na pamalaan ng Espanya. Para sa Nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila.
1: XFM News Nationwide.
0: Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng 128 araw ng kalayaan sa Quirino Grandstand sa Maynila. Binanggit ng Pangulo si Gatchalian habang binabati ang mga panauhin at opisyal na dumalo sa programa. Matatandaan noong June 8 naman, ipinakilala ni si Senator Alan Peter Cayetano sa pagdiriwang naman ng joint celebration ng 128th Philippine Independence Day at 25th Filipino-Chinese Friendship Day bilang Senate President ng the Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry. at kung saan present naman doon si First Lady Liza Araneta Marcos.
2: Nilinaw mga katropa ni Vice President Sara Duterte na wala siyang balak na gawin ang posisyon ni Paulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at hindi rin siya sangkot sa lumakbang na magpapatalsik sa kasalukuyang administrasyon. Sa isang interview matapos ang kanyang pagdalo sa isang Independence Day event dyan sa Davao City, sinabi po ng Vice Presidente na bilang constitutional successor ng Pangulo, tungkulin niya na pangalagaan at igalang ang saligang batas. Ayon kay Duterte, hindi siya pabor sa paggamit ng mga parang labas sa konstitusyon para mapabagsak ang pamahalaan. Kasabay po ito, iginit niya na nais siyang makita ng publiko ang buong katotohanan hinggil sa kasalukuyang administrasyon. Binigyan din ng Vice Presidente na ang kalayaan at soberenya ng bansa ay maaaring malagay sa panganib dahil sa katiwalian at maling paggamit ng pondo ng bayan.
1: XFM News Nationwide.
0: Tinawag ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na karaniwang hakbang ng China ang pagpapataw ng sanctions laban sa kanya at sa kanyang pamilya. Ayon kay Teodoro, patuloy lamang niyang gagampanan ang kanyang tungkulin sa kabila ng travel ban na ipinataw ng China na nagbabawal sa kanya at sa kanyang pamilya na makapasok sa mainland China, Hong Kong at Macau, pati na rin sa pagninegosyo ng mga Chinese companies sa kanila. Higit na opisyal, ang mga hakbang na ito ay hindi makapipigil sa kanyang paninindigan laban sa umano'y agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea at higit na magpapatuloy siya sa pagdepensa sa interes ng Pilipinas.

0: iba pang balita, katropa, iniulat po ng Office of Civil Defense, OCD. Umakyat na sa 55 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Ayon sa OCD, nasa 1,120 na katao na nasugatan habang 31 pa ang nawawala matapos ang malakas na pagyanig noong June 8. Higit sa 346,000 na katao o higit sa 75,000 na pamilya mula po sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soxhargen at Barm ang apektuhan ng lindol. Libo-libong residente pa rin ang natili ngayon sa mga evacuation center at pansamantalang nanunuluyan. Samantala, isinilalim na sa State of Calamity ang Davao Occidental, talawigan nga ng Sarangani at General Santos City dahil sa lawak po ng pinsalang tulot ng lindol.
1: News Nationwide. Dumating na sa Davao City nitong Biyernes ng madaling araw ang labi ni Rene Baterbonya sakay ng isang pribadong eroplano. Sinalubong ng pamilya, mga kaibigan at mga kakilala ang kanyang mga labi sa Davao International Airport bago ito dinala sa isang poninarya at pagkatapos ay sa Ateneo de Davao University Senior High School, Bangkal Campus, kung saan isasagawa ang burol. Magkakaroon ng public viewing at misa mula Biyernes hanggang Linggo bilang pagbibigay pugay sa student-athlete. Matapos ang burol sa Davao City, uuwi rin ang kanyang labi sa Agusan del Sur. Si Baterbonya at kapwa Ateneo player na si Divine Adili ay nasawi matapos malunod sa isinagawang team-building activity sa Aurora. Patuloy naman ang imbestigasyon ng mga otoridad kaugnay ng insidente.
0: XFM News Nationwide. Sa kaugnay pong balita, may natukoy ng inibababa sa tatlo na mga persons of interest. Ang Criminal Investigation and Detection Group kaugnay ng trahedyang pagkalunod ng mga Ateneo basketball players na sina Rene at Divine. Ayon kay CIDG Director Major General Robert Morico II, bagamat hindi pa pwedeng pangalanan naman ito, kinumpirma niya na kabilang sa mga persons of interest ng ilang school authorities na siyang namuno sa pagdadala sa koponan sa Dipaculao noong June 8 para sa isang team building activity. Bukod sa aksidente, sinabi rin ni Morico na sinisilip din po ng polisya ang posibleng paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:16 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, katropa, na napapahinggan din ang live sa pamagitan po ng XFM Jensen sa 95.9, XFM Sagay City sa 87.5, at XFM Tagum sa 107.1.
2: Balitang regional.
0: Nahin natin ang balita sa Palawan, yung pondo ng national government para po sa Palawan State University. Inulang, mahigit sa 7,000 aplikante ang hindi muna tatanggapin ng universidad. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
3: Mahigit 7,000 aplikante ang hindi nabigyan ng slot sa Palawan State University or PSU para sa school year 2026-2027 dahil sa limitadong pondong inilaan ng national government. Ayon kay PSU Information Officer Claire Mendoza, umabot sa humigit kumulang 60,500 ang mga nag-apply sa universidad, ngunit 9,590 lamang ang bilang mga estudyanteng may nakalaang budget mula sa national government. Ipinaluwanag ng PSU na dumaan sa tamang proseso ang lahat ng aplikasyon at nakabatay sa raw scores ng mga qualifiers ang pagpili ng mga tatanggapin. Hindi umano ibig sabihin na bumagsak sa admission ang mga hindi nakapasok, kundi kinapos lamang sa available na slot. Aminado rin ang universidad na nakatanggap sila ng mga email at mensahe mula sa mga magulang at kabataang humihiling ng pagkakataon na makapag-aral sa PSU. Samantala, magsisimula ang unang araw ng klase sa kolehiyo sa July 20, 2026. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan. para sa nagkakaisang Pipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Ex-convict pinagtataga ng kaibigan patay. Katropa natin sa balita, Alvi Mata ng XFM Cebu.
4: Live!
5: Patay ang isang 30 anyos na lalaki matapos pagtatagain ng kanyang kaibigan sa barangay Balod, bayan ng Dalagueta, Southern Cebu, pasado alas 4 ng hapon noong Huwebes. Kinilala ang biktima na si Jonard Bachete, 30 anyos, residente ng Sitio Amonsol, barangay Katuluhan. Ang suspek ay nakilalang si Ponciano Villapueblo alias Ponsing, residente ng barangay Balod. Ayon sa Dalagueta Municipal Police Station, dalawang araw nang nakikituloy ang biktima sa bahay ng suspek dahil sa kanilang pagiging magkaibigan. Batay sa taunang imbestigasyon, natutulog umano ang suspek sa lower bunk ng isang double deck na kama nang dumating ang biktima at nag-ingay. Uminom pa umano ng tubig ang suspek, ngunit kalaunan ay hinamon siya ng biktima na ilabas ang kanyang bulo at sinabing handa itong makipaglaban. Dito na umano nagdesisyon ang suspek na unahan ang biktima at agad itong inatake. Tinamaan ang biktima ng mga taga sa likod, leeg at panga, ngunit nakatakbo pa palabas ng bahay. Hinabol pa umano siya ng suspek at muling pinagtataga sa tabi ng kalsada. Isinugod sa Municipal Health Office sa poblasyon Dalagueta ang biktima, ngunit inideklara itong dead on arrival. Matapos ang insidente, tumakas ang suspek, ngunit agad ding naaresto ng mga rumisponding polis. Ayon sa pulisya, may nauna ng kaso noong 2017 ang biktima sa frustrated murder, habang ang suspek ay may mga nauna rin pag-aresto at umano'y umaming hindi ito ang unang beses na nakapatay. Sa ngayon, inihanda na ng mga otoridad ang kaukulang kaso laban sa suspek. Mga katropa, ugalin ang pag-inom ng Sunthorn Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
1: Ito naman, 2.3 million pesos sa laga po ng droga na samsam sa isang linggong operasyon ng PRO2. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM, Santiago.
6: Umabot sa mahigit 2.3 million pesos na halaga ng illegal na droga ang nasamsam ng Police Regional Office 2 sa pinaigting na kampanya kontra kriminalidad sa ilalim ng Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operations o SACLEO na isinagawa sa iba't ibang panig sa Rehiyon 2. Ayon sa PRO 2, isinagawa ang 15 operasyon kontra illegal na droga na nagresulta sa pagkakasamsam ng 335.4 na gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 2.28 million pesos at 650 na gramo ng marihuana na nagkakahalaga naman ng 78,000 pesos o may kabuang 2.36 million pesos. Bukod dito, 84 na wanted persons ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon sa rehiyon, kabilang ang 6 na regional most wanted persons. 4 na individual naman ang naaresto sa operasyon kontra illegal na sugal, habang 5 ang nadakip sa pagpapatupad ng Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, liban pa sa 4 na nakumpiskang baril. Samantala, 17 baril at 5 pampasabog naman ang voluntaryong isinuko ng mga residente at iba pang sektor bilang suporta sa kampanya kontra loose firearms at explosives. Sa hiwalay na operasyon kontra illegal logging, 16 na individual ang naaresto at 4,589 board feet ng illegal na troso ang nakumpiska na nagkakahalaga ng mahigit 639,000 pesos. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: Mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu na sabat sa isang grade 12 student sa Bacolod City. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
7: Nasabat ang mahigit 1 milyong pesong halaga ng hinihinalang shabu mula sa isang estudyanteng grade 12 matapos itong maaresto sa isinagawang drug buy bust operation ng City Drug Enforcement Unit o CDEU sa Puerto Gonzaga, Barangay Takuling, lungsod ng Bacolod noong gabi ng Hunyo 10. Kinilala ang suspect sa alias na Jiro, 18 anyos at residente ng nasabing lugar. Batay sa investigasyon ng CDEU, nagkumpiska mula sa suspect ang 4 na sachet at 3 pakete ng hinihinalang shabu na may kabuoang timbang na 160 grams at tinatayang may halagang 1,088,000 pesos. Ang mga nakuhang ilegal na droga ay isa sa ilalim sa pagsusuri at karagdagang investigasyon ng crime laboratory. Kasalukuyan namang nasa kustodiya ng pulisyang sospeka at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipinos Pilipinas, ako sa katropang Wendell Malinario, XFM.
0: At katropa panghuli, may lalaki ang sugatan matapos pagbabarilin ng kanyang katrabaho habang siya'y natutulog. Katropa natin sa Balita RS Pinosa, XFM Iloilo.
4: Aking kinilala kay alias Widson, 30 anyos, ng barangay Patong-Patong, Haniway, Iloilo matapos na pagbabarilin ng suspect na kinilala kay alias Joanne, 20 anyos, ng Miagaw, Iloilo. Magkasama ang dalawa sa kanilang pinagtratrabahuang karenderya sa barangay Balabag, Pavia at magkasama rin sa bahay na kanilang tinutuluyan. Sa investigasyon ng Pavia Municipal Police Station, may dating di pagkakaintindihan ang dalawa ngunit ito ay nasettle na ng kanilang amo. Ngunit gabi, bago nangyari ang krimen, muli namang nag-away ang dalawa habang nag-iinuman. Pagka inumagahan, humingi ng pasensya ang suspect sa biktima ngunit sa halip na patawarin ito ng biktima, kanya pang inayang suspect na mag-boxing pero hindi ito pumayag. Umuwi ang suspect sa kanilang bahay sa Miagaw at kumuha ng armas. Sa kanyang pagbalik sa kanilang tinutuluyan, agad niyang pinaputukan ang biktima nang makita niyang natutulog. Nahuli naman kaagad ng mga kapulisan ng suspect at na-recover ang .38 caliber revolver. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman.

0: tropang bayan na apektado na easterlies ang eastern section ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Today, Sunday na makulimlim na langit, may kalat-kalat na pagulan at pagkidlat sa bahagi po ng Bicol Region, Eastern Visayas at Caraga at Davao Region.
1: Tropang body, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa kung saan posible pa rin ang biglaang pagbaha o pagguho ng lupa.
0: Sumigat po araw 5:27 this morning, nasa lulubog alas 6:25 ng gabi, katropa.
2: Balitang International.
0: Iatid po sa atin ang balitang ito ng Santon Gold. Pwede niyo pong subukan to, likas, subuk. At marami nagsasabi, epektibo. Pumanaw na sa edad na 47 si Thai Princess Bajra Kitiyabba ha Mahidol. Panganay pong anak ni Thai King Mahabaji Ralongkorn. Ayon sa anunsyo ng Royal Palace ng Thailand, na-confine sa ospital ang prinsesa mula pa noong December 2022 matapos po magkasakit dahil sa abdominal infection. Kalaunay lumala. Ayon sa Bureau of the Royal Household, pumanaw ang prinsesa nitong Webes ng gabi at bibigyan ng state funeral sa Grand Palace sa Bangkok. Si Princess Ba ay isang prosecutor at diplomat na nagsilbing ambassador ng Thailand sa Austria at naging tagapagtaguyod ng women's rights. Sa ngayon, wala pang inaanunsyong opisyal na tagapamana o tagapagmana sa trono ang hari ng Thailand.
3: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Sold out agad sa loob ng 30 minutes ang mga tiket para sa inaabangang BTS World Tour Arirang sa Pilipinas nang magsimula ang general sale kahapon ayon sa concert promoter na Live Nation Philippines. Opisyal nang ubos ang tiket para sa dalawang araw na concert ng K-pop group na gaganapin sa March 13 at 14, 2027 sa Philippine Arena sa Bulacan. Dahil sa bilis ng bentahan, bumuhos ang reaksyon sa social media kung saan nag-ingay ang mga ARMY fan para sa dagdag na day 3 para sa mga hindi pa nakabili. Maging ang mga sikat na celebrity ay nakabili rin, kabilang ang aktres na si Megan Young na nagpahayag ng kanyang relief matapos makasecure ng tiket. Ang naturang concert ay ang ika-4 na pagtatanghal ng BTS sa bansa. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, Excite.
2: XFM News Nation, Balitang Sports.
0: Atid naman sa atin to, katropa, ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nabigo po ang alas Pilipinas na makapasok sa semis ng ABC Women's Volleyball Cup matapos talunin ng Taiwan sa straight sets 25-16, 25-14 at 25-10 dyan sa Candon City Arena. Ayon kay Team Captain Eliza Valdez, naging malaking hamon daw para sa koponan ng maikling panahon ng preparasyon matapos mabuo muli ang lineup dalawang linggo bago ang tournament. Kabila po ng kabiguan ay positibo pa rin si Valdez sa potensyal na mga batang malalaro ng koponan. Sinabi naman interim coach Shaq De Los Santos na marami silang natutunan sa tournament, sabi na ng iba't ibang pagsubok na hinarap ng koponan.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, sumayin na po ang XFM News Nationwide ngayon pong Biyernes. Araw ng ating kalayaan, katropa, June 12, 2026.
1: Katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa, ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian Tepaz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas. Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. XFM.
4: XFM.
5: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
6: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya. Bago ra ko ani na diagnose ba.
4: Mao to kung gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
8: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
9: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
5: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang malusog na tanghali mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa The Secret of Health, ang programang bibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa nito ng atin pong powerful supplement, Sun Tone Plus Gold, at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy, at sa ngalan po ni Doc Algy Bakla, atin pong partner dito sa kahanginan. Ako po yun ko, Doc Michelle Hinas, makakasama po ng live dito sa atin pong programa. Sa mga po ang lingkod, sa pamamagitan ng pagkapadala, ang inyong mga text messages, mga inquiries po niya about your health, text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong hotline, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ganyan kamasala yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po na ito. Para ma-acknowledge natin ha, dito sa atin pong programa. At sa mga naginais sa mga sumubok ng atin pong mga produkto, hanapin po ito ha, sa atin pong mga leading drug stores nationwide. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug at sa lahat ng branches ng All Day Rx at All Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan mga katropa ha, ay pwede silang mabili. Ganon din sa mga local pharmacy sa inyong lugar, ay pwede nyong ma-avail ang atin pong mga produkto. Kaya ipagtanong-tanong ang atin pong mga produkto at hanapin lagi ang Tatak Yes to Health para po makasigurado na inyo pong inumin, gagamitin ang mga produkto. Ayan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Ha? Para makaiwas sa mga peke, mga counterfeit na mga produkto dahil napakarami na po yan ngayon mga katropa. No? Dahil gusto sumabay sa trend. Nakikita kasi nila na marami ang mga marami ang tumatangkilik sa atin po mga produkto. Kaya yung iba nananamantala, no. O basta masabing may Santone. No? Kasi pag hinahanap iba, mayroon kayang Santone. O sabi, ito, may Santone din ito. Eh mahirap po doon mga kaibigan. Lalo na kung hindi yan FDA approved. Eh mahirap may sakripisyo yung kalusugan natin, ha. Kaya para makasigurado, hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga blisters, mga boxes ng ating mga produkto, sa mga bottles ng product natin, nandiyan yan nakatatak mga kaibigan. Pwede rin yung order sa ating pong online shopping store sa Shopee. Search lang Yes to Health 2011. O di kaya sumadya sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic dahil available po dyan lahat ng produkto ng Yes to Health. And of course, meron din tayong mga exclusive ng mga products, mga herbal medications na pwede nyong mabili dyan sa atin pong mga wellness center. Ha? At the same time, meron tayong mga program, mga modalities na pwede nyo pong masubukan dyan sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. So, marami tayong mga programa na pwede po nyo subukan na naaangkop sa inyong mga karamdaman para sa mas mabilis na paggaling at pag-recover ng inyong pong pangatawan. Ano? So, gaya ng cleansing and detoxification program. Meron po tayong nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture therapy, yung mugukbuyang Korean therapy natin. Ano? Sa mga hindi pa nakasubok nito, napakaganda nito. For managing pain, managing stress sa ating pangangatawan, balance ng katawan po natin, especially yung tinatawag na qi or chi. Yan. Yan po ay nakakatulong ng malaki. Ano? Yung acupuncture and yung mugukbuya ang therapy natin. Ano? Korean therapy. Tara, Hertz Blower, meron din tayo. Ha? At Nacho Trad Therapy, isa sa mga paborito natin. Doc Wendell Pedroso, ano? Itong Nacho Trad, ito yung ano natin, traditional hilot massage natin, ano? Or hilot hugpungan. Meron tayong traditional niyan, pero yung kila Doc Wendell is sa combination yan siya ng western therapies, ano? At yung hilot na tradition natin, ano? At marami yan silang paraan mga kaibigan kung paano po i-release yung tension sa ating mga muscles, i-align yung mga joint area natin, mga buto natin, kalamnan na nagkaroon ng spasm, ano? So napakaganda po nito, ano? Yung mga hindi makalakad ng maayos, hindi makakilos ng maayos. O pagka gumagalaw tayo, kumikilos tayo parang robot na, ano? Kasi limitado na yung ano natin, range of motion, yung mobility natin. ay hindi na ganun kaganda yung flexibility ng ating pangatawan. So, dahil sa mga, yun nga, mga kalamnan na nagkakaroon ng spasms or tensions, ano, or nakakompress sila. So maganda yun, marirelease yun yung mga tension doon or mga compressions para makakahinga ng maayos yung mga kalamnan natin at makakilos tayo ng maaluan, ano? O, sa mga gusto-subok yan, ha, puntahan, bisitahan natin po mga Yes to Health Wellness Center. Narito ang atin pong mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Leticia Uy. Bumibili ako dito sa Yes to Health ng Santon Plus Gold. Okay naman ang effect sa akin kasi lumit yung thyroid ko. Naka 8 months na ako na nabili. Ay, pang 9 months na ngayon. Kaya, yun. Dire-diretso ko kasi hindi pa ako nagpapakuha ng yung T3, T4 para sa thyroid. Yan ang magandang effect nito kaya bumili rin kayo. Ito nabibili ko lang ngayon. Susunod na ko pa ulit ito hanggang tuluyan ang lumiit yung aking bukol sa thyroid. Yun lang. Salamat.
1: Santone Plus Gold. Mambibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits. Healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po natin mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po nito ahead sa atin ng Santone Plus Gold, ang number one food supplement na pwede nyo pong mabili sa mga butika at mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Hanapin parati ang tatak Yes to Health sa atin pong mga produkto na inyo pong bibili. Pag-usapan po natin itong isang problema or general problem sa ating pangatawan sa paggunita, ano, ng Independence Day, kalayaan. Ayan. Maganda rin na ang katawan natin ay malaya sa mga paghihirap o pasakit dulot ng mga karamdaman. Itong tinatawag na mga sakit. Ayan. pag-uusapan natin itong disease. Ano ba ibig sabihin ng disease, mga katropa, mga kaibigan? Ano? Or sa Tagalog, sakit. Ayan. Kapag naririnig natin ang salitang sakit, kadalasan na iniisip natin mga pagdurusa, pag-inom ng mga napakaraming gamot, pagpunta sa mga ospital, o kaya pagkakaroon ng mga malubhang karamdaman. Ngunit sa parnaw po ng siyensya at ng mga dalubhasa, ang sakit ay may mas malalim pa na paliwanag, ano? Kaysa sa simpleng pakiramdam lang ng pagkahilo, lagnat, o kaya naman ay panakit ng ating pong pangangatawan. Ang pag-unawa kung ano talaga ang sakit ay makakatulong sa atin upang mas mapahalagahan natin ang kahanga-hangang kakayahan ng ating pong katawan na protektahan at pagalingin ang sarili po nito, mga kaibigan, ano? So ano nga ba ang sakit o yung disease, ano? Ayon po sa mga dalubhasa, ang disease ay tumutukoy o ang sakit ay tumutukoy sa anumang kondisyon na nakakaapekto o nakakagambala sa normal na estruktura at paggana ng atin pong pangangatawan. Ang katawan kasi natin ay meron na tinatawag po na balance, ano? Normal functions. Sa madaling salita, ang sakit ay senyales na may hindi pagkakaayos o may kaguluhang nangyayari sa normal na sistema ng atin pong pangangatawan. Alam mo ba na yung katawan natin? Very organized ito, mga kaibigan, ano? Alam naman natin kung sino ang maker ng atin pong pangangatawan, ng atin pong buong pagkatao, ano? At yan po ay ang Diyos. And God is the God of order. Kaya yung katawan natin, diyan natin mawabase kung gaano ka-order ang nais ng Panginoon, ano? Sa atin mismo, sa ating mga sarili, kung gaano ka-organize yung bawat sistema, kahit yung pinakamaliit na parte sa atin pong pangangatawan, yung mga cellular natin, mga kaibigan, at yung loob na nandyan sa loob ng atin pong cellular, ano? Very organized, ano? At gumagawa yan sila in harmony with each other, mga kaibigan, ano? So pag nagkaroon tayo ng sakit, simply means nagkakaroon ng problema dun sa balance and harmonious functions ng mga sistema at iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Halimbawa, ng mga sakit, trangkaso, dengue, diabetes, alta presyon, ano? Pagkakaroon ng mga respiratory infections or COPDs, ano? Pagkakaroon ng arthritis at mga malubhang karamdaman tulad ng cancer. Ganun din sa mga problema sa atin pong cognitive functions, ano? Depression, anxiety, dementia, Alzheimer's disease at marami pang iba. May mga sakit na panandalian lamang, yung tinatawag na acute, samantalang ang iba naman ay pangmatagalan o yung habang buhay na, ano? Yung tinatawag po na chronic na mga karamdaman, ano? O saan ba nagmula yung word na disease? Alam niyo ba mga katropa, ha? Ito, konting fact check, ano? Ang disease ay mula po sa old French na word, ano? Na disease. Ibig sabihin, lack of ease or discomfort or trouble, ano? So literal means yung disease, hinati kasi yan sa dalawang word, dis o yung dis which means away from, at saka yung ice or ease, ano? O yung comfort and well-being, ano? So kung ililiteral mo yung translation yon, or meaning niya is without ease, walang kaginhawaan yung atin pong pangangatawan. Dinidescribe nun yung state ng katawan natin o ng atin pong isipan na wala nang normal na functions or nawawala yung normal functions nito. At yung comfortable functions and harmonious functions ng katawan natin ay unti-unti nang nawawala. If not totally nadidisrupt, ay unti-unti na pong nababago, mga kaibigan, ano? So ang disease, it implies the body's normal balance, ano? Yan ang kakaroon ng disruption, mga kaibigan. Kasi yung katawan nga natin, siguro mapapakinggan niyo na yung word na homeostasis. Ayan, lagi nababanggit yan ni Doc, ano? Ang katawan natin ay meron pong homeostasis. Ito yung ability ng katawan natin na i-maintain yung stability, ano? Yung pagiging stable, pagiging balance ng bawat sistema ng atin pong pangangatawan. Paano ba nangyayari yung homeostasis sa katawan po natin, ano? Ang homeostasis, yun yung abilidad ng katawan natin na i-maintain yung internal balance despite sa external changes.

heat, ano, normal heat sa loob ng katawan natin para ma-balance pa rin, ano, yung body temperature natin o yung blood sugar levels natin. Alam nyo ba na ang atin pong blood sugar ay, for example, yung external changes, ano yung mga paraan kung bakit nagbabago yung blood sugar natin kapag nakaparami tayo ng kain, ng mga glucose, ano. Ang katawan natin, meron siyang sariling paraan para maka-adapt po siya doon at ma-maintain pa rin yung balance ng blood sugar. Sino ang responsible doon? Yung atin pong liver area, mga kaibigan. Ano? Yung liver natin, liver organ natin, kino-convert niya yung mga excess na glucose na hindi natin nagagamit, kino-convert niya into glycogen, no? O yung fats at in-store dyan sa atin pong liver area at in-store dun sa atin pong mga fatty tissues, ano? Blood pressure natin, yung fluid balance, ano? Ang katawan natin ay merong sarili din niyang pamamaraan para maging balance yung fluid sa atin pong pangangatawan as well as yung hormones and yung immune surveillance din. Ano, merong ginagawa ang pangangatawan natin para maging stable yun sila despite of external changes. Ngunit kapag yung mga stressors na iyon, ano, ay na-overwhelm yung sistema ng atin pong pangangatawan, doon na nagde-develop yung mga disease na iyan, mga katropa, ano. So disease therefore implies, ano, na number one, something has challenged the body's balance, ano. Merong nagcha-challenge sa balanse ng pangangatawan po natin, like infection, injury, poor nutrition, yung genetic defects, ano, at yung mga environmental toxins, and of course kasama na rin dyan yung chronic stress, ano, yung mga stressors kung tawagin. Pangalawa is nagde-develop yung mga disease na yan, ano, o nangyayari yung mga disease na yan sa katawan natin kasi yung katawan natin is nag-attempt siya to adapt, ano. Merong mga symptoms sa katawan natin na nangyayari na actually signs of adaptation. For example, meron tayong fever, meron tayong lagnat. Yung iba, pagka nagkakaroon ng lagnat, iniinuman ka agad ng mga, ano, febrifuge na mga gamot o pampababa ng lagnat, ano. Kahit naman hindi ganun kataas yung lagnat nila, eh iniinuman ka agad ng mga pampababa ng lagnat, which is hindi po siya maganda, mga katropa. Bakit? Kasi yung lagnat o yung fever, yun ay reaction ng katawan natin para maka-cope up siya, ano, o yung maka-adapt siya doon sa mga nangyayari na pag-atake ng mga antigens, ano, sa atin pong pangangatawan o yung mga microbial growth, ano. Once na may nakapasok na mga mikrobyo sa ating pangangatawan, either bacteria man yan, virus, mga fungi, o iba't iba pa mga mikrobyo, yung katawan natin naturally umiinit yan, tumataas yung temperature niya. Bakit? Bakit ganun yung reaction ng katawan natin? Kasi sa pamamagitan ng pag-init ng ating katawan ay na-activate natin o na-alarm natin yung ating pong immune system to work more efficiently para mabigyan sila ng warning na merong nakapasok, ano, ng mga kalaban sa ating pong pangangatawan. At pag na-alarma yun sila, of course, magpapadala yan ng iba't ibang mga, ano, mga kasundaluhan, ano, yung ating immune system, kasi meron tayong mga NK cells, natural killer cells, meron tayong mga T cells, mga B cells, at marami pang iba, ano, na mga parte ng ating immune system, mga sundalo ng ating pangangatawan, na they will attempt to hold those microbes, ano, yung mga bacteria and viruses, and even yung mga B lymphocytes natin, tumutulong yan siya na gumawa ng mga blueprint kung mayroong mga nakapasok ng mga viruses para maka-adapt yung atin pong pangangatawan, ano. Kaya nga pag tayo ay nilalagnat, unless na sumusobra na yung init ng atin pong pangangatawan, tsaka pa lang natin iinuman ng mga pampababa ng lagnat. Kasi hindi rin naman maganda sa sistema ng katawan natin, especially sa atin pong brain area at sa ibang parte ng katawan natin, na sobrang init naman yung atin pong pangangatawan, ano. So dun lang na time na tayo iinom ng mga pampababa ng lagnat na yun, ano. Mas maganda nga yan pagka meron tayong mga lagnat, kung hindi naman ganoon kataas, ano, ay hydration ang pinakamahalaga. Kasi yung tubig ay ginagamit ng katawan natin para dun sa pag-cool down, para maka-cope up yung atin pong body temperature dun sa pag-init niya. Hindi ma-overheat yung katawan natin, ano. So yun, yung fever, natural response yan ng katawan natin. Actually, yung iba nga, hindi nila
tinatrato na sakit yung disease yung

fever, kundi natural response ng katawan po natin. Unless, yun nga, pagka sobrang taas naman ng lagnat sa atin pong pangangatawan. Ang iba nga is, ang tawag nila sa fever is blessing in disguise. O, bakit daw blessing? Kasi nga, nabibigyan ng alarma yung pangangatawan mo. At kahit ikaw mismo ay nabibigyan ka ng warning na mayroong mga nakapasok na kalaban sa inyong pangangatawan, at mas magiging maingat ka na ano, sa iyong pong lifestyle, sa mga ginagawa mo. Siyempre, mas mahufokusan mo yung healing ng iyong katawan pagka ikaw ay nilalagnat. Compare dun sa may nakapasok na mga kalaban sa katawan mo, and then hindi ka naman nilalagnat, so kumbaga dating gawin lang din, no? O, hindi mo mabibigyan, hindi mo mafocusan ngayon yung healing ng iyong pong pangangatawan. Also coughing, ano? O yung mga pag-ubo. Ano naman ang ano nito? Ano yung tulong sa katawan natin? Actually, ang coughing, it helps clear the airway sa ating pong pangangatawan, ano? Yun lang, problema, pagka yung coughing natin, nagiging chronic na, ano? Or napapatagal at recurring, ano? Or pabalik-balik yung ubo natin. Yun ang hindi po maganda, mga katropa, ano? Actually, yung pag-ubo, yan ay paraan ng katawan natin para i-expel yung mga excess na mucus or mga infected mucus, ano? Yung mga phlegm na yan, para mailabas sa atin pong sistema at hindi makagambala o makahadlang sa normal na functions ng atin pong respiratory tract, ano? Para makadaloy pa rin yung normal na oxygenated air papasok sa atin pong lungs area, ano? As well as yung ano, diarrhea. Alam niyo ang diarrhea, mga katropa, ano? Kaya nga yung iba na nagkakaroon po ng diarrhea ay mas mainam na magpakonsulta muna, ano? Mas mainam na kayo po ay magpa-check up, kasi yung iba iniinuman kaagad ng mga iba't ibang mga ano, pampatigil ng pagdudumi, ano? May nakausap ako na isang general practitioner doctor, ano? Na ang sabi niya ay hindi maganda na basta-basta tayo iinom ng mga pampatigil ng pagdudumi na yun, ano? Unless na prolonged na yung duration ng pagdudumi mo, ano? Or napatagal na. Sabihin natin, ano? Ilang araw na, ano? Mga 3 days na to 4 days. Up to 1 week na yung diarrhea mo. Hindi na po maganda yun kasi madidehydrate ka na talaga noon, ano? Pero yung diarrhea, yung pagdudumi natin, yung loose bowel, it is our body's response to eliminate harmful organism doon sa atin pong digestive tract. Ano? Para din yung ubo, eh, ano? Na mailabas natin yung mga harmful organisms na nakapasok sa atin pong tiyan, ano? For example, mayroong mga nakapasok dyan ng mga bakterya na nakakapagdulot, ano? Ng problema sa atin pong ano? Digestive functions, ano? So, inaano yun ng katawan mo na maipalabas kayo. Kumbaga, minsan napupwersa yung katawan mo na ilabas ng ilabas yun siya, ano? Para hindi makaperwisyon ng husto. Yun nga lang, ang problema, pag ito ay tumagal na, so hindi na naging maganda kasi, yun nga, na pati yung mga electrolytes sa katawan mo ay nahuhugot na po doon, ano? Madidehydrate ka na. Kaya nga mainam na ikaw ay magpakonsulta, magpa-check up, para malaman kung ano ba yung dahilan ng iyong pagdudumi. O nakakain ka ba ng mga contaminated foods? Or nakakain ka ba ng mga hindi kasundo ng iyo pong tiyan, ano? Para mabigyan ng karampatang lunas, mga katropa, ano? Last is yung inflammation. Ito, ang inflammation, mga kaibigan, na-tackle na rin natin to before, na ang inflammation is natural response also ng ating pangangatawan doon sa injury na nangyayari sa bawat sistema ng katawan po natin. Ang inflammation, it initiates repair. Kaya nga namamagayan, di ba, ang explanation ni Doc Algen, kaya namamagay yung mga parte na yan ng pangangatawan natin, ano? Nagkakaroon ng swelling, for example, na-injury ka, natapilok ka, na ano ka, kumbaga nabagsak ka, ayan, tumama yung likod mo, yung puwit, yung tuhod, nagkakaroon ng swelling or pamamaga, ano? Yun ay natural response ng katawan natin to initiate repair. Kaya pansinin nyo, yung mga swelling, mapula at mainit yung pakiramdam doon. Kasi nag-i-initiate yun siya ng blood flow papunta doon at nagpapadala ng, yung katawan natin, nagpapadala yun siya ng mga inflammatory cells doon sa area na yun, ano? Para hilahin yung blood flow at the same time, yung immune system natin kasama na dyan, ano, na hinihila para dun sa repair. Ever man na ang cause ng mga pamamaga na yun is mga antigens, so kinakailangan patayin yun o sugpuin ng mga immune system natin. Kung naman
injury dahil sa ano, sa trauma o yung pagkauntog, ayan, pagkabangga, eh pinapagpapadala din doon ng mga nagre-repair doon sa mga tissues area, ano. At yung inflammation is isa pang functions nun ay para hindi natin maigalaw ng lagi, palagi, ano, yung mga area na yun ng katawan natin para makapag-focus yung atin pong katawan to repair them, ano. So yun yung ano, natural response ng katawan natin kaya nagkakaroon ng inflammation. Ang problema naman sa inflammation, kapag tumatagal ito sa ating pangangatawan, ay hindi rin nagiging maganda. Kasi maraming ibig sabihin nun. Number one, na meaning pagka nagiging chronic yung inflammation doon, is hindi nagiging effective yung immune system natin to repair, ano? Kusugpuin yung mga nagpapamaga dun sa area na yon. Yung mga pang-repair ng katawan natin, kulang. Ano? Kaya hindi agad na

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:03 in the afternoon. Katropang oras, hatod sa inyo ng Santhone Plus Coffee Mix. Katropa, kung nangita kag partner sa imuhang adlo-adlo nga pagpangapi, we'll always try to find the best and the right one. Santhone Plus Coffee Mix. Sa dunay malunggay, soya powder ug mangustine nga makahatag og kahimsog kabaskog sa lawas na nga pinaka og ni-enjoy pagid nimo ang healthy living, katropa. Maunang, I really recommend someone who always coffee and coffee is lifer po sa kuang end. Ooh! Yes, I really love coffee. That's why. Ooh! I would like to recommend Santhone Plus Coffee Mix. Santhone Plus Coffee Mix. Na nga pinaka, nanambal pa. Katropa, aniya na ang X-rated. Mayong hapon, Luzon, Visayas, Mindanao.

0: pag ma-rape ka.
1: Basta naman. Even though it's
2: been so long. Bahin sa gugma. Ako, gimingon kay kunin.
1: Promise?
2: Promise.
1: Ako po, gimingon na nimo. You like
2: crazy. Kasakit.
1: Pero diba, i-give up naman ka, diba? Pasakti na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahilak ka nimo. O mo pakatawa.
3: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
1: Ayaw! Ayaw na.
2: Sabon. X-Rated.
1: Boris!
4: Onya ka nun. Pahilag-hilag ka.
2: X-Rated sa

Mutuo pa ba ka sa gugma kung kapila na kagisaaran ang panwa na tuman? Mao ka na ang kasagaran. Nga problema kung mag-uyab-uyab ka. Kung sa may buhato ni mo deha mga katropa kung nakauyab ka og mama's boy. Sa may buhaton nimo kung ang imuhang nauyab dili pa andam tungod kay naghuwat sa tambag sa inahan, ano ang gagawin? The question is the question. Kana mga pangutana sa ato ang letter sender. Karong hapon na mo nang atangin ninyo ang ato ang X-rated drama. O niya, taod-taod pa man. O nang atangan sa ninyo kay samtang naguwata, dili man sad ta mo biguon sa ato ang mga giandam nga mga sonata. Ang mga sonatang lami sa dunggan apan sakit sa dughan. Di na ko pwede kalimtan o pagtimbaya di ang ato ang mga katropa sa laing-laing dapit. Visayas, Mindanao, apil na po di ang Luzon. Isa pa man maabot na di sa pagsibya, pinaagi sa ato ang Facebook Live. Apananiya po na ito ang mga tipaminong pinaagi sa radyo. And of course, sa ato ang radio app, mga katropa. Bye na, oy! Sakit ba ako tutunlan? Una automatic, mag-give up si DJ ka na, nakit na yan tutunlan. Magandang hapon. Oo, may hapon sa ito mga katropa din ha. Dire sa Buhol. Ano, mga tipaminawan nga sa Buhol, gihulngan kan laon. Sa pamanta din sa Visayas, napod sa Pagadian, Mati, Zamboanga, Agusan del Sur, sa San Francisco, Davao. At mga katropa diha sa Davao City, sa Davao Katropa Digital. And of course, sa Tagum City, na diha nga ito ang mga talentado nga mga kuan katropa. Napod si Master Inday Tanini. Actually, kanagin siya, bata pa lang ko. Bata pa lang ko, tigpaminawan, nagigwaan na niya. Og mahogang siya po hinungdan, o gano'n na DJ sa kuron. Pero kung wala ko nakita sa iyang dedication for over a decade, oh, grabe niya, para ba bang sinabing gano'n na siya katagal? Ay, bata pa kayo na si Master. Ay. Very young. Very young. Shoutout sa mga master. And of course, shoutout kay Kuya Cardo. Kay Kuya Cardo, Kuya Bong. Hello sa inyo, hindi may pagpaminaw. Pinaminaw mo. Nakaroon niya sa Solid FM sa Davao City. Na po di ang Davao Katropa Digital. Mga katropa po din ha. And of course, dili lang din ha sa Jensen. I know, dili good okay ang kahimtang karon sa Jensen. Kaya bisa pa mag sa Davao, Tago, managya po naman sinati ang ginatawag itong hinay nga pagtayog sa yuta tungkol sa nahitabong kusog nga pagtayog ato ni aging mga adlaw. 7.8 magnitude nga linog nga nakapekto sa itong mga katropa sa nakilang-laing dapit diya sa Mindanao. Inaot ko ana nga ito ang mga suporta gikan sa mga pribado nga sektor o gobyerno. Pagtabang kaninyo o ginaot ko nga dili na unta mas musamot pa kung unsa may anaa na hitabo kay lagi na karon ongoing gihapon ang mga retrieval operation kung sa mga nangahugno nga lugar na nagka hinaot ko di ba musaka ang death toll mga katropa. Anyways, ang tumunin ako programa karon nga mapagaan ang inyong hapon. Dili lang mapagaan, apa mapabugat pa ng namugat din ha. Og, mapagawsan. Mapagawsan? Lain man. Mas mugaan. Og, mas mo init. Kabo kung init na karon labi na diri sa Cebu. May pagpaminaw din sa mga katropa diri sa Cebu. Dili lang sa Cebu City, apan sa ilang dapit na tumaabtan niya itong pagsibya. Sa South og North. Sa Cebu, sa Buhol. Ot magita sa Buhol gyud din naman gid na po na di mapunta pwedeng dilian na to sila. Oo, di man to pugpugan ang ilang kalipay. Naporo na minaw sa mga taga Mandaue. Eh. Para to si katropang Joe din ha nga wala na mo gid taga tips. Yan tips kay wa na dayon. Ay
ayan na po. Ayan! Ito na. Ha! Alas una, 26 ka, tropa. 4 minutos una, mag-alauna, 30 sa kahapunan. Inanan niya mga silingan, niya mga andam na, kaya tautod magsugod ng X-rated drama. Huwag niyag mag-ulahin na po mo, mayingon na po mong ibabalik na ko kakapoy ba? Nya, alkansi kayo mo na ako magkadaog sa Marie kay na, flip top battle game. Ay, ganda mo naman, DJ. Pa-shout out po galing kay Jeff Fox Channel. Opo, totoo yan. Alam ko naman, sobrang ganda ko po talaga. Yan naman po yung mga issue na hindi ko pa yung tanggihan. Mga chismis na handa ko pong hindi i-deny. Mommy Lorna, all the way from Australia. Francis Mark, Domingo, Jonelyn, Emia, may pagpaminaw. Randy Santisas, Angie Remo, Rodrigo Antipuesto. Ayan. May pagpaminaw sa inyo, ha? Wajid mo, lingaw ron, no? Kay holiday man. Madyong kahapunan, ma'am, gikan kang Joel Besa. Hi, Miss DJ! Maayong uto, kamusta? Pwede mo request og song sa akong husband. Isang saglit. Thank you, DJ. Yes po, of course, lakas ba na ako ni mga amper. Ako dyan yung kuan. Isang saglit or kahit isang saglit. Gikan kay Miss Heart Amper. Gaudensya Lapuot, hello po. Good afternoon po, gikan kay Gaudensyo. Elmer Ugay. Ayan, mas lahi ragyod og ka ng... O sa kago ano, tanaw na to, B. Okay. Ako na lang, gi front view. Gi front view na lang jud na ako. Paganahan kiko sa ako ang flag sa likod. Karoon na ako na-appreciate akong flag. Karoon ako kabantay na ako yung flag sa likod. Oo. Happy Independence Day. Oo. Kalayaan sa bawat Pilipino. Paano ka? Pinapalaya mo na ba siya? Kaya man nating lumaya sa ating mga mananakop pa. Pero hindi natin kayang magpalaya sa taong mahal na mahal natin. Miss Hamper, ipa-confirm ko unsang nga song o kinsa ang nagkanta. Kay aramo ka nang ako ang i-play dinhi sa ako ang programa. Diba? Para kung unsaid, para naman ano. Pag-greet ko, happy birthday ni Rosalito Plaza, gikan kay John Abeliana. Happy birthday! Mabuhay ka't hanggat gusto mo. Yung Rosalito Plaza. Maayong hapon, DJ. Great day ko, great. Great day kong Gideon Macmac, Marjun Jemar, and karoon na paminaw sa may Tagaytay Tubod Badjan. Diba? Barili Badjan, Dalaget. Hindi makaya. Asa naman itong, kumusta naman itong XFM Bukid Non? 101, wait lang. Kaya nakalimot ko. 101.7 XFM Canlaon. 101.7 XFM Bukidnon. Nga madunggan tadi sa Valencia, San Fernando, Malaybalay, Kabanglasan. Diba? Lailang dapat sa Bukidnon kita madunggan mga katropa sa atong pagsibya o pag-aguo dinhi sa kahanginan. Ligid ni, mapungga na ako pag-aguo dinhi kay isa na gid ni sa mandatory. 95.9 General Santos. Hanapo di ato mga katropa karon. 92.9 Gihol ngayon. 107.1 Tagum XFM.
97.9 Davao Katropa Digital. O digital OA. OA guys, a DJ. 89.5 XFM Pagadian and 99.1 XFM Mati. 10, oh no, wala na nang 102. 99.5 XFM Zamboanga. And 91.3 XFM San Francisco. Agustin del Sur. Ayan. Hindi pwedeng hindi na-announce lahat. Dapat lahat na-announce. Sa kadagang istasyon na mo, there is a Luzon o Visayas o Mindanao. Wala'y single diha nga mga katropa na ako. Ayan! Ginahan mo og DJ sa Cebu. Kaluoy po ani nga DJ, uy, ipamaligya na lamang yang kaugalingan. Gihangyot na lamang gid sa kahanginan. So ala 1:31 ka tropa, hatagan sa tubig pira ka oras, siya nga to ang mga pipila ka mga pahinom do. Unya sa pagbalik na to ka tropa, ato nang sugda ng X-rated drama. Unang atangin ninyo ha, nakabantay mo sa kumpangutana gani ha. Unsa may buhato nimo kung ang imong maminyuan, usa ka mama's boy. Usa ka lalaki nga dili makadesisyon sa iyang kaugalingon. Pero kay drama raman ni, eh. Pero kinabuhi niya gidrama gani, muna kinahala na magtambag. Unang ayaw kalimot ha, pagbalik na ko taod-taod. Ana na atong X-rated drama. Here's a song from Andy Williams, Moon River, sa programang X-Rated, mga katropa. Ilang yapon? Sa 8.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una kusugay ko minum og kape, 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukar na ang akong asin, gasukasukan ako og gapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ng pag-inom sa akong kape. Kung nangita akong kape nga herbal, kung akong isulayan sa pag-inom, kanang dili makasaka o gasid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lami siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuwing na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani, akong immune system di kusog, dili ko dali ma-stress, di mag, dili makuha na kong ulo maglabad, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa akong amiga nga ni introduce ani nga product.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
7: Check.
4: Regular exercise?
7: Check.
4: Vision X Plus?
7: Check.
4: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Adunay taas ng medium-chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
9: Mapalit na sa mga butika.
4: Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag-uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM.
13: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:41 in the afternoon. Katropang oras, atun sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa, if you choose your coffee, make sure it has a good and best benefits that you can get. Kung mangwa manggani mo o magkape manggani mo, kana yung nai-epekto nga rin doon sa inyong panglawas. No? Kaya, listo na kayo parang na katropa, kung unsay food intake na to, mo po natin yung tawag na parts sa to ang lifestyle. So if you're choosing the ones that makes your body more weaker instead of stronger, well, I guess it's time to change and choose Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Santon Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health, mapalit sa mga nagkadayang butika nationwide. Katropa, X-rated drama na.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya yung bakos. Ayaw ko lang sa aga.
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
1: Mauni ang putol sa inyong kinatawa. Mas sobra ka to kirok. Putlon ko ni anumat tagayang tanan.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: sakit ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.
3: Alauna 45 na sa kahaponon, mga katropa. O ganyan ang X-rated drama.

0: card. A wife to be. Married to a mama's boy. Huwag mo kini ang nahita po.
1: Busagot ka ba nga magpakasal na ta?
2: Ikaw, andam na ba ka?
1: Oh, andam na ko.
2: Ikaw, kung maunay gusto ni mo, musugot sab ko.
1: Sige. Tanuhon na to nga tong kasal.
2: Kanusama mo mamay sa mo, oh.

0: Ay, salamat. Nahuman na jud ko sa pagpanglimpyo.
1: Uy, excited na kay siya. Kay karon, mga rin naman to sila si Jerome. Kauban sa iyang parents. Aron, mamay. Apigid kay kunin niyo, Marla. Super kayo.
2: Uy, ingon alas tres sa hapon, mga rin sila si Jerome. Kauban sa iyang mga ginikanan. Unya unsa marong oras sa Marla? Hapit na malang mag-alas 7 sa gabi eh. Pero nga nung wapa man sila.
0: Ambot ma we. Kunun siya nahitabo ma. Kung nga nung hantot ka ron, wapa man gid sila. Unya ganina narasab ko sige og tawag. Sige og text sa cellphone ni Jerome. Pero wag yung reply. Og di sad na ako makontak ang iyang cellphone.
3: Basig doon na lang siguro kakulian mo ang wa pa makaabot din, he.
0: Basin pa.
1: Kunduol pa lang ang ilas, ha? Kamaayo ba yung iad to? Aron sa pagsusi kung unsay na itabo. Ngano nga ang tudron? Wa pa man sila makaari.
2: Unsa man, Marla. Seryoso ka sila sa ilang plano sa pagpamay?

0: mo. Di ka lang ba mo pasabot nga nung waka mo to nga sa tong ikasabutan? Napapamain ninyo? Sortihin ko sa rason!
1: Amot. Amot, saon ko ikaw pagpasabot, Marla?
0: Unsa saon ko nimo sa pagpasabot, ha? Nagpaabot ko sa imong tubag!
1: Abi nimo, atong higayon na, hilabihang awayan ni Mama o Papa. Tungod kay si Mama, di pa sa gusto nga magminyo ko tungod kay bata pa ko. 24 pa ko.
0: Wa din na ninyo kasabuti daan.
1: Dugay na to ni Tando si Mama. Pero nausap ang iyang una-una at tong pagsabado. Ugmao to. Bibahad si Mama nga kung magtumad yun sa among gusto, di namin makakita niya. Tungod kay maghikog siya. O kumulakaw ko o muadto sa inyo, di pa ko na ko makaabot sa inyo, patay na siya. Magkalipo ko at huwi kayo na. Marla, Marla, please. Sailo ako.
0: Wa ko yung pasailo nga mahatag ni mo, Jerome.
1: Marla?
0: Og dinhi na lang ko to bang atong relasyon.
1: Marla, please.
0: Immature pa ka, Jerome. Di pa kakibaw mo na og relasyon. Og di kita ang angay sa sukusa.
1: Marla!
0: Wa kay kaugalingong baruganan. Mau magbawag ta. Ako pa nimo. At to permi kilit si mo mama. Kunang iyang desisyon ang permi ni mong agdon.
1: Marla!
2: Sakit kaayo ang nahimo na akong desisyon, DJ RC. Pero ako gipanindigan. Kaya paminaw na ako, maoray makaayo din hinamong duha. Nako. Pero sa tinud-anay lang, sakit kaayo sa dugha ng mga pakita po.

0: ilakilak man ka. Ikaw ang nakigbuwat, nga nagilakilak ka diha.
1: Kisakitan lang ko, King.
0: Oh, siyempre. Sakitan yun

0: ka tungod kay love gyud nimo ang tawo nga imong gibuhagan.
1: Pero mas maayos sab nga gitapos na ko tanan king. Kay ako rin sakitan. Ako ra ang magantos.
0: Pero Marla, luoy pa ya si Jerome.
1: Ayaw siya kaluoy king. Tungod kay di lalimang yung gihatag na kong kasakit. Di lalimang.

0: dili nimo madawat akong gugma.
1: Sorry, Berto. Pero di pagyud ako kaya nga makigrelasyon og balik.
0: Dugay na mo mong was, Jerome. Naghandom ka pa gadaya gihapon niya.
1: Basta, kinilang akong ikasulti ni mo, Berto. Friendship, ragyod ko ito bang akong ikahatag imo. Friendship lang.
0: Marla.

0: Abi na ko, andam ka na og bagong relasyon. Sud sa tuig kapin, gikan sa imong kapakyasan sa gugma ni Jerome.
1: Ambot ba, King Uy? Pugsun man ako ang akong kaugalingon sa pagpakaroning nun, pero... Pero di yun ako kaya.
0: Oh. Unsay pot mong ipasabot, Marla?
1: Bisan pa man sa kasakit kaya gihatag di rin ako. Bisan pa man siyang kipuhat. Pero si Jerome paghihapon ang liyas ako kasing-kasing.
0: Oh, Marla!
1: Og di ko ka na ikaw ay sulti ni mo, King. Siya paghihapon ang liyas ako dukan. Siya!

0: Pwede ba mag-istorya ta?
1: Ugon sa may angay na tong istoryahan. Ug bagaan imog naong, uy. Di naman ta uyab, di ba? Pero ganun may anhi pa mangyug ka?
0: Magbalik ta.
1: Magbalik? Sa ingon ana lang ka sayon? Ha! Ayaw na ko pala umag pagbalik, Jerome. Tungod kay di na ko ni mumada.
0: Di na kini pala Ako ni kong tinudon. Og ning imong gi kaatubang karon. Lahi na nga Jerome ang niyas sa imong atubangan. Kung sa una, mahadlok ko sa kong inahan. Og dag-agad lang ko sa iyang gusto. Apan karon, lahi na. Makamaon ako mo pasabot sa akong maginikanan. Gaduna ko'y dan na akong gisubay. O ang natabo na to kaniadto, dako kayo tong nahimong lison ako.
1: Ayaw na ko padunggaan na. Tiyak ka na.
0: Marla! Marla!

0: Ikaw na sab. Og may anihi pagyud kas amo. Makit-an ka sa akong mga maguwang, mapatyan ka kayod.
1: Di na ko igsapayan unsa may tabo nako. Ang mahinungdan nun nga makuha ko ikaw pagbalik.
0: Oh.
1: Please. Please. Hatagi kong laing higayon aron ikapamatuod ako ni mo nga nagbasol ako sa akong gihimo na sa una. Og ingnon ko ikaw nga kung sa una napalpak man ang atong plano untang magpagkasal. Pero karon ingnon ko ikaw, bisag di na lang mi mamay, bisag ugma, magpakasal ta. Ako nang buhaton. Makaugma lang ta kahangtod sa hangtod.
0: Jeroma!

0: Confirm na gyud nga nagbalik mo ni Jerome?
1: Oging. Og tibailhan ana magpakasal gyud mi.
0: Agad-agad?
1: O sino kayan? Ana bitaw sila. Love is with you than second time around.
0: Oh, nahala. Unya, kanus-aman ang iyong kasal?

0: Hoy, Marla, lapas naman o 20 minutos. Wa pa man gyud sila si Jerome dinhi sa simbahan. Unsa naman ni?
1: Jerome, ngandi na magkabakuntang yung cellphone, oi. Hahain naman ka.
0: Oi, Marla, wa ka kadagani sa imong pamalunod? Unsa?

Wala gid ko tungha ah. Sa simbahan ni Jerome DJ. Ako na ibawaan nga milarga siya. Hastang iyang ginikanan, wala nasab sa ila ha. Sakit kaayo ang nahitabo og ang ako mga pangutana. Makagukod ba ko ni Jerome tungod sa iyang gibuhat din ako? Makapa-refund ba ko sa akong nagasto sa among preparasyon? Nahulog nga nagtunga man good me sa among kasal sa gasto. Uangay na lang ba na akong kalimta ng mga panghitabo ug mag-move on na lang ko?

kay nahitabon ako DJ RC sa tinuod lang. Usahay makusun ako kung kaugalingon, kung tanga lang bagid ko. Nganito o sa mga pulong na Jerome. Apa nahigugmar ako. Dili ko kamove on ni ini DJ tungod ka duha nahitabo og ang ako ang nagyong kaugalingon ang akong gikusyon ni ini. Anong gitugutan ko pa man na mahitabo din ni nako. Dini na lang ko to bang akong sugilanon. Ako si Marla. Ug mao kini ang akong ex rated story.

0: was Rona and Kim. But the problem, hindi mo tinunod ang naiyahang kuhan. I promise, ni Muha Day Marla. So, Marla. The second time is, ato? Second time is sweeter. Ah, mo ba to? Ang sakita ato, oy. Actually, sakit yun ay mong kaagiday. Ma-confirm ginako nga dili lalim nga sama ni Adto. Nagsabot pa mong duhabahin sa inyong mga saad sa gugma. Murag. Diha na gid kutob dai. Murag dili gid matinood ang inyong kasal. Dila sa akong istorya ron, kaya mahuman man sa akong ditsog istorya. Manang open ang atong linya para sa ato ang mga best in tambag sa atong 09-2855-08727 09-2855-08727 sa atong isa kalinya 09-995-994-6868 mga katropa. Open ang atong linya. Kaya andam na tamo dawat sa inyong mga tambaga. Bahalag po, tanang tatambaganan. Kisa naman magtinabangay. Kisa naman magtinabangay, kita-kita naman po. Yan ha, open na nga itong linya. Ayan, chika-chika ta din yung sabay buhato na ni Marla. Oh, hello, may hapon.
1: Hello, may hapon.
0: Kinsaning ako ang katawag karon.
1: Abigail.
0: Ang sama ni Abigail nga na problema matag-apil anong kinabuhi ni Marla pero naluibi ako niya dahi. Sakit to. Actually, aside sa naluibi no, ako po nasakitan kong apil. Imagine na good. Kaduhan na. Yeah. Nigasto na pag yun. Kaluwi sa ni Marla. Actually, no, madadara na ako joke din no, pero kung knowing sa kahintan ni Marla feel na ko, di dyan ako makaya. Basig anaon ako, Abigail ay. Basig inaniun ako siya. Ana. Ana ang mahitabo, Abigail. Ikaw, Abigail. O sa may machika ni mo?
1: Ako kasi iya kalimutan na niya.
0: May pano?
1: Mag-on siya.
0: True. Dugay pa magbubunan.
1: Ito pa maglalaki din, no?
0: Grabe gini mga laki ay. Sabi mo saan ni sila, Dok JJ, eh. Mga laki, good ay. Eh, ikaw, Abigail, nahigugma na ba ka, Abigail?
1: Hindi mo ah.
0: Kapila na? Kapila na?
1: Kalima.
0: Kalima! So far sa kalima, Abigail, kapila man ka napalamian. Ay, napalipay di ay.
1: Wala.
0: Wala, yun? Wala naman isa dito nga nagpalipay. Puro sa... grabe naman sa nang puros kasakit.
1: Masakit.
0: Grabe. Di na po na maayo na. Ayaw po patakag sugot. Sugot anong mga laki pasakitan ka imbis palamihan. Importante, yun nga. Bisan unsa pagkapaitan kinabuhi. Ando na pirmi ang... palami. As in, siguro kagpasakitan dai, Abigail?
1: Oo.
0: Grabe, taga-asa man din si Abigail di ay?
1: Taga Bunawan.
0: Bunawan. Uy, di man din diri sa Cebu di ay? Asa gay ng Bunawan?
1: Davao.
0: Davao, oo, Bunawan, sa Bunawan. Katultol na ko. Oo, sa Bunawan, sa Davao. Sa pagkakaroon single ang ako ang kumari nga si Abigail. Single ka?
1: Manayag.
0: Nakayag. Malipayon mo. Malipayon, dili.
1: Malipayon.
0: Ana, dali ang tubag kay. Magdaduha ko. Magduda kong malipayon. Sige, malipayon mong duha. Ang pinakadali nga tambag ni Abigail kay Marla, kalimti ang laki. Diba, Marla? Ay, diba, Abigail?
1: Oo.
0: Oh. Unsa pa may maingon ni mo? Unsa pa may maingon ni mo, Abigail?
1: Mag-move
0: on. Diba? Mm. Para di na daghang kuan, di na daghang langas, no?
1: Oh, Jude.
0: Kapoy kay nang inaan na, oy, pero nga naman sa pagbitaw, Marla. Oy, kapila mo ko naging hindi mo nga nili ka magpahila na daw lalaki.
2: Ay,
0: ako'y nag-uol ni Marla, kasakit yun na ito ng tao nila, naagod niya na, naghuwat na ka sa kasal. Niya na balitaan na lang ni mo, ngang imong laki ka pakasla, nilarga ka ba niyang pamilya? Duda ni mo, Abigail, kisay nagbuot, ang iya na pong mama ba siguro?
1: Oo, iya din mama.
0: Feeling ni mo, no? Nga naman, usay maingon ni mo sa iya, usay maingon ni mo kay Kuan, usay message ni mo kay Jerome? Sige. Nagunsa rin ang takang.
2: Ayaw!
0: Takang guro to siya rin. Takang paguro Dok Gigi eh. Ginit gurog tubig. Ana. Anyway. Ayan. So ito si, moto si Abigail from Bunawan, Davao City. Rodrigo Aripuesto. Hello. Happy birth. Happy Friday, DJ. Miss your live, but we keep listening in radio. We enjoy all your reactions and jokes. Stay pretty. Hope to see you soon. Next week po, Hon. Welcome back your program. Okay. Ma'am Angie, Ma'am Lorna, kisa pa man eh. Oh, hello DJ Queen Chinitza, watching from CDO City, Donglens ACQ. Okay, hello po. Mayong pagpaminaw. Grabe sa akong pangalan, eh. Donglens, at ano ito ba eh? Ah, okay. Kay photographer, dahil siya guro. Sige, si Donglens all the way from CDO. Taba ko, CDO ba ito, Dong? Hindi ano, kung balik-big, mawawa man akong mga kuandere. Oy. CDO City, Cagayan de Oro City. Salamat sa pagbasa, DGRC, Arnis, to be with my nephew from Australia. Likes her so much. Hala. Shout out ko sa akong papa Sigpaminaw from kanang Katangkunay na Dos Basag Pardo, Cebu City, 6,000. Ay, apel dyan ako ang kuandong ha. Nanambok yud ka, Archinita, Puerya, Buyag, ni Samot ka, Guapa. Alam niya, nag-vitamins, magkukukaroon, moms, kay wala lang, ganahan lang kong buso, kay magpa-abs ko po. Yung magpa-abs ko niya, sa nawong mutubo ang abs, Buyaga. Vitamins, ay na. Anyways, basahan pa nato din yung ubang istorya, diribi. Happy afternoon, love. Magbuto-buto. Gira kong heart. Taglan taon mo, love. Nakayot ka. Unsa naman taon mo, eh. Unsa mo sige natumar rin. Sige na, pagigugmara mo din, ha. Kutob raman sa tatanin hapon. Doon, eh. Matam, di rin naging takutob yun. Happy Fiesta to Lado City and Happy Independence Day. Good afternoon, Miss DJ. Gikan kay Jovette Arisgado, Uncle Darsh. Shout out, Lods, for watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Para na ako isekreto ang inyong kamin yun. Aron mo alay, bisan kinsa makababag sa inyong gugmang timos. Dili po dalim ang side ni Jerome kay kinabuhi sa iyang inahan ang bugti sa iyang gugma diha kanimo. Okay. Ay, sorry ka, tropang goan. Doc JG na nadedia. Hello, may hapon!
3: May hapon.
0: Kinsa niya akong ka-istorya karoon nga na sa Pikazlinia? Mahimo bang isaysay ni mo ang imuang isulti mo pangalan? Isaysay naman noon. Kinsa niya? Ikaw na, Jerome?
2: Ay!
3: Hindi
2: ko
3: eh.
0: Kinsa man din ni?
3: Isaysay ka na ako. Ano mo tingin mo at pag niya?
0: O, sa'y kanagana ko color dire! Kinsa ni?
3: Si Iman, eh.
0: Si?
3: Iman.
0: Ah, si Iman. Abi pa na kong nauyab na ni mo to si Kuan. Naman kong ipauyab di man niwala sa akong programa nga Kuan. Wanted killing.
2: Ayaw!
0: Wala mo nagdayon ato?
3: Wala.
0: Saan man tawag ka, Iman? Ay, kahina sa demo, eh. Magkawa, magkagbili boy. Anyway, Iman, itawag ka man din sa kong programa. Isa may maingon ni mo kay Marla.
3: Ako ay kaya sultin niya. Move on na lang
0: yun. Wala na siya choice. Move on na lang.
3: Oh, move on na lang yun. Okay, may mo na yan,
0: ah. Dataw.
3: Napamay na si Jerome na mabot yung
0: no, naramay mo rag si Jerome po diri. O, kanina tawag na to. Pwede ra kainigin siya po. I-substitute lang sa nato ba? For the meantime.
3: Ikaduha o pansirengas po sa pagkata. Pariyaw mo sila nagagalas to kahit kung naman sa nato.
0: Pero kahit
3: na. Na
0: yan na lang kalimtan ang gasto.
3: Oh, kalimtan mo lang niya.
0: Paita.
3: Taman mo, mag-iing na lang
0: po. Paita, aning igo na lang ta sa limot.
3: Ora nga, si Carla, kung asama na rin niya, ayam po lang sa ginuto nga, nagpinga kayo ginuto nga. Ako din siya to sa inyo buhat.
0: Okay. Makilata na to siya.
3: Ola ni, ako din siya, yun kay, nagnaonggod si Carla, nagwan. Ako na muna na ganito na sa timpan. Kaulaw niya to, kayo niya, at Mura mong gutong mga ito. Tinto ito si ato.
0: Tinoward.
3: Muna nga.
0: Dahil ako.
3: O na. Iyan na lang karimutan. Kaya akong mahal. Sige, ginagkarimutan na akong mahal.
0: Naluoy ko para kay Marla. Eh, mine. Nasakitan ko para niya.
2: Ayaw!
0: O sa mga ikahatag ni mga mensahe nga to kay Jerome Eman.
3: Kadri si Jerome.
0: Yes.
3: Ang ginawat ko ni Jerome niya. Hindi na siya magpa padapat yan. Kaya kung tinuod siya na lang, hindi niyo ipakita niyang problema ng tempo niya.
0: Ng mga lalaki ba nga di ka bumubarog sa ilang kaugalingon ba? Nga ano magsunsud naman mukuyab-uyab?
3: Mo, yun na.
0: Sa puta, makasapot man mo eh.
3: Ikaw, Zero.
0: Na, sige, kasabi.
3: Magkita lang tayo, ba?
0: Wala.
3: Litkan ko na yung tumoy.
0: Aga! Aya! Bayuta ka!
2: Aya!
0: Liktan ang tumoy ni Jerome! Liktari, am I? Ayayay! Anyway. Kapag ay, sige. Sorry, God.
3: Lait. Kung tumuyay mong kinuhuna.
0: Alangan, kay hugo, be ko. Malamang hugo mo kukuna huna.
3: Tumuy
0: sa tudlo, di ay, sorry. Kayo, am I? Wala to you, am I?
3: Lord, mga negoron, gumigyan sa kumahal.
0: Gana.
3: Hindi nga ulit ako nariya.
0: Agay. Tinod, anay, nag-iday na?
3: Ah, siyempre. Nagpunta ko na ako kabisi. Dito ko rin sa business. Balik niya lang yun ko nga. Minaw ko sa programa kay. Pagtanda pa na akong tipon. Ano may... Akong mahal nga ko lang ko.
0: Ang mahal niya. Mahal ang bugas, gasolina.
3: Marator lang bugas.
0: Marator lang bugas?
3: Alam kong mahal-mahal dyan.
0: Garaag. Kitaw masadato ang tumoy sa tumbuhukan. Mugin yung mga linyahan sa mga maayog yun, mutira. Mutira glass. Thank you, Kayo Eman! Dagang salamat. Maying hapo di. Happy Independence Day! Katropa mo!
3: Exciting!
0: Ayaw! Grabe naman. Si Eman, si Eman. Good afternoon, our special Darwin! Hello, di sa kanlaon ka ba katropang espasyo? Clark Cabalida, shoutout DJ, happy birthday. Happy birthday, Quiñones o Alan Quiñones. Pinakagwapo sa Santa Ana. Nang kaala. Sakita sa imong story, Marla, oy. Marag movie, Runaway Groom. Move on na lang, Jude. Wala na kay mahimo, manggood Ana. Paita sa Ana, oy. Mag-move on na lang ka. Marla. Huwag kang susuko. Kahit mahirap, lahat ng hirap may ginhawa.
4: Pagkatapos ng dilim, meron ding liwanag. Laban lang. Para sa'yo! Laban na to! Agi kanto kay Kuan, kay kasi itong advice, Gaudencio Lapuot.
2: Ayan!
4: Mayong hapon sa tong caller sa Picas Linya, Kinsani o Tagaasa.
5: Hello. Ayong mainiton na sa tungkol kini mo, TJRC.
4: Of course.
5: Ang nanawag ni kanihang buntan.
4: Ayan. Ang nanawag si Sikatropang Chow, Chow, yeah. Chow,
5: Chow,
4: Chow,
5: Chow, Chow, Chow,
4: Chow, Chow.
5: Kita, ang mga sufi na kayong tigpaninaw ng programa.
4: Yes.
5: Kita sa programa sa radyo ng late na.
4: Yes.
5: Ikaw. Okay. Ari pa to ang sender.
4: Kana. Oo, bundaki na sa ibong.
5: Sender na si Dangla.
4: Oo, si Marla.
5: Oo, si Marla rin.
4: Oo, oo, oo.
5: Na Dangla.
4: Bugahin na sa imuhang kuan, imong bulawanong mga advices dira ka tropang Jojo.
5: Dili baya din sa lahat ng Marla kaya may hindi maramang lumaya. Unya ka na bang sa unang panahon nagpakiyan sa unang panahon nagpakiyan sa mga gitawag Marla ni Marla. Move on. Sugod sa bagong kinabuhi.
4: Move on! Anay, sorry day.
5: Anay,
4: advice
5: ba
4: day ka day?
5: Ano na lang gitan niyang kalimutan si Jerome. Pero, sa drama ro, babi di ba yung sasigod si Pusar sa sala ni Jerome? Pero, sa maran ako, si Jerome, ako naman din sa sila, naman din kung sa sila, kanang bitawag na ito. Kanabang, kanabitaw siya bitawag na ito, kanang iya na yung kaugaling mong bisito. Pero nga nung, nag-agad naman din sa kanan, na, kanang lakto naman ng pasilidad. Ang ako sa message ni Kahit Zero, kanang ayaw po kata sa ugang babae ang mga pagpapitid ni Darla. Kay maabot na ang panahon na maabot na ang karma kanang itawag na ito kung napa. Kaya ka na rin sa inyo ang DDRC, hindi ka nakulitaw pa mang ito.
4: Ulitaw pa rin ka? Ay, abi mo rin na kaya
5: wala pa kayo asawa ngay.
4: Sorry na, Joe.
5: Ang kinilang kong kabili niyo ng kong DDRC sa kong nangibawahan, sa kado, mga na dili ito na kadua-duaan. Dili kadua-duaan, dili sige na ni mo kasat aran. Ika naman kong ang awang mga rin na hindi mong adlaw na dihin na numpa mo sa altar ko sa ganyan yung kung sinaray ng buhang na kumatayo na hindi magagawad ninyo. So, nga na lang, pag-agad kasi mong binikanan kita, maminay pa na ako, maminay pa na itong binikanan. Pero sa imong kagaling mong kalita, ilatagi kang pugang gili, ilatag na maayo, ikaw sa ganit papugong, nga lang may sugot, nga lang may sugot man ka. Kung tinutanay ni mong mamahal si Darla, di mo kung datang ipaglaban ang inyong dua kagugma.
4: Yes.
5: Mama na ginaingon na, bisan sa mga unos na mong abot, bisan sa bagyo na mong abot, kung ikaw mong sugot, hindi ka magabong, hindi ka matagat.
4: Correct.
5: Kung nga, kung sa siguruhan na, gano'n, murag wala ni mong ang kanabang ingon na itong pag-ampok pa. Ang pagbango ka ng sa Ginoo nga. Imo lang pangayon sa Ginoo nga. Malambaga ng inyong ginikanan. Sinimisig ka, ako na ginitingbon. Message ko na ito sa ilahan ni Jerome. Huwag sa mga ginikanan. Yung ginikanan kung matatungo ko sila ron. Ayaw ninyo pugin ang inyong anak. Ay maabot ang panahon. Kita manggod na manggod na si Ginoo nga. Kita, kitipan pa sa itong mga ginikanan. Pero may panahon, dito mo buwan. Pupuwag ito nila kay usod na kita nang gitawag nila kaming salad sa kaming noon.
4: O magkukulog ato ang pamilya, anak man na.
5: Magkukulog mong gitawag ato ang pamilya. Diba ang magkataing ng kitaw, kung hindi mamatay, mamilyo.
4: Correct.
5: Mura man gito ka. Kaya ka naman gito ang pamilya, sulong din mong gito na. Kung wala ko na yung sa ginikanan ni Zero Masao, si Zero, kung wala ko mong pamilya, kung sa gitana o mga asawa. Huwag din ay manangangang inutukan ito doon sa upang ginikanan ng naminaw ba. Kung huwag sa kagustuhan silang anak, masasakto na ang sakita doon magkabuhi na nanay sa unako. Hindi lang kagustuhan na magbili nila ito yan. Mayroon na yung tambag BGRC. Manta na malandagan ang mga ginikanan na rin ay maayaw na matulong sa mga anak na buot na gitong tang magbili nyo. kay ila gidnang katungod ila nang kalipay. Huwag ni Dayla, kay move on, pagampo sa Ginoo, pangayuan sa Ginoo, nga mo kita na kay nag-aon tayo ginuti, nga mo seryoso, huwag mo tinuod ni mo. Salamat si JIP, ang mong greet ko
4: sa may daghang salamat po at sa iyo ang kuhan.
5: Ngayon nagsamot-samot ko di JIP na minaw, di JIP yung tuya. Friday ko, akong tagumangkong, wakong tagumangkong DCRC.
4: Kana?
5: Friday ko, kana siya nga, ipahay ko na siya ni kwento no, Ate Aris, hindi nga siya
4: ay
5: ni Baby Aris.
4: Baby Aris!
5: Ang hanggaan niya, si John Papo.
4: John, unsa?
5: John Tuko.
4: John Tuko?
5: Jan Pupo.
4: Pupo?
5: Oo, naminaw siya.
4: Ah, Jan Pupo.
5: Naminaw siya.
4: Uy, may pagpaminaw.
5: Ang mga tentad na advance at birthday ni Jan Aris from June 19, 6 years old na si Aris.
4: Jan, ano si pangalan niya?
5: Jan Aris.
4: Jan Aris. June 19, happy birthday daan sa imo hatong. May pagpaminaw.
5: May katapaminaw sa atin na wakong suon among kabangkuran di DRC na si Ken. Mama o. Ay po ko ni Juan, Kuya James, ng sama, no?
4: Oh, Kuya James. O, wala pa nakapanawag si Kuya James.
5: Si Kuya James, hindi ang sinakapot ng ginman ng personal. Kaya si Kuya James, si DRC, tugdo nagdughan, balgbuugdughan, tuwal balhibong ilok. Niya, may na siya nag-gitarin sa DRC sa mga pinto yung game. Kaya ito ko sa mong magigitan nga bahista nga naanaroon sa Jensan, si Kuya Efren at siyang tupanay. So, sa tanan na lang naminaw, o niya, mapipiesta sa advance ng gabi na aday niya diya sa mga city of Tambi, Ipabaw, Manchester City. Pag-ibig na lang ko ito, BGIC, nagbibig salamat sa pagtagad sa Kuhan Tampag o ni Darla.
4: Ayan!
2: Ayan!
4: Basta kayo ba? Katropa mo!
5: Exciting!
6: Exciting!
4: Grabe talaga ito siya. Hindi mo talaga ito siya. Babasta-basta si Katropang, Katropang Jeff. Asa naman taga Davao din hao kadu wag taga Davao nga mo ni Tambag ro. Hello maing hapon. Awala pa dai kataga istorya pa rin dok. Sa atong caller di ID has atong mga viewers. Oo, hangtod alas 2:39 mo dawat kog tawag. Hello maing hapon. Hello, hello, hello, hello. Kinsa ni taga asa ni?
7: Hello.
4: Hello, kinsa ni?
7: Maing hapon DJ Jordan.
4: Ah, Jordan ni di na kinahanglan mo ginhawa. Kay paghupaw pa lang, klaro na.
2: Ayaw!
4: Alam kong ikaw ito, Jordan. Kumusta ka na, Jordan?
7: Okay ra. Kagaan lang maminaw ni mo, DJ.
4: Masaya naman ako.
7: So, awas problema ba? Sigig ko lang sa minaw sa mga ano mo.
4: Payo pa
7: mayo
4: mo.
7: Ka mo tambag, DJ.
4: Payo kayo mo maminaw. May pa mo. Kaya pag maminaw mo na ako, mawala inyong mga problema. Ako, samtang sigig ba rayo din, nawagi po nang awa ako. Problema!
7: Ade, wala ko yung problema doon, kaya naman kayo uyab.
4: Ako?
7: Oo, naman kayo uyab. Wala kayo problema.
4: Asa man po ka nagpatakag tabi, anong na ko'y uyab?
7: Ano ko, na ako yung uyab.
4: Ay, mapataka, nagkukog chismis, dali ko na ako'y uyab.
2: Ayaw!
4: Ngayon, pag magka-uyab di ka, mawala na kayo problema.
7: Oo, okay. Always happy man daw.
4: Kisa pa nag-iwan na na.
2: Ayaw!
4: Ayaw, yung tuwa ng mga ina ng istorya, Jordan. Kaya pag na kayo uyab, depende na kang imong uyab, maghatag kalipay o problema. Pero kasagaran yun, maghatag yun kung problema yun.
2: Ayaw!
7: Banto, graway mo sugot na rin. Lagi mo, aure na.
4: Huwag mo sugot ka, eh?
7: Okay, para di mo ko ang problema.
4: Depende na nimo kung sa'yo mga taki, maghatag ba ka problema.
7: Pero ako sa bahay, akong kalipay yun. Kalipay yun ngay, uyab.
4: Oh, ay ka ako di mako. Okay ako. Akong kalipay kay kwarta man.
7: Mogit pareha di pagduan.
4: Okay, sa man ako na kuy uyab niyo. Wala kuy kwarta ka kapoy ba?
2: Ayaw.
4: Saan na to pag dit kung wa tay kwarta? Hindi pa ko ganahan.
7: Sa pagastol di.
4: Ha?
7: Magwangkuan lang. Usay babae mo gasto, usay laki mo gasto ana.
4: Ma, ina ni onjo na ko dong ay. Da. on yun ako, ako'y pagastuhon. Ikat. Yung unsa man ato ni pagtambag atong letter sender karon Jordan, chikahay daw ko bi.
6: Ang tambag na ko DJ is, wa siya'y baruganan.
4: Anak.
6: Kung baga, hanap siya ang pagkatao ba? Anda, kung baga, under siya sa binikanan. Hindi siya magsood o relasyon kung di siya, kung wala siya baruganan. Ako naman, wala ko ka-experience DJ, pero sakit paminahon rin ba so, kahit sa babay.
4: Oo, ikaw ba naman na nangandam na sa imuha kami niyo on?
6: Oo, 20,000 ko to'y bayroon nun, unya, wala ka mo tunga. Grabe. Tambaw siya nga, pa-repanan, ang laki, di gina mo repan DJ.
4: Di gina, kanyang ikiyas naman, sa pamaiyahang o saan.
6: Late pa niya ito, kay, kung ano, sa pag ang babae move on lang gid mangita sa glaki nga tarong
4: kanang sabay man ikaw usa may ma-message nimo ikaw parehas nimo usa may naa kay Jordan di ay og nganong ikaw ang pili on Jordan
6: mupa mutalag ang lumay mo akin man sa kuya. Kung sa'y gusto, ihatag. Ano lang din
4: siya. Sa umura to?
6: Umura to?
4: Sige. Okay. Unsa man?
6: Naka'y concert sa Tuwal DJ? Sa Upo DJ?
4: Ako, wala ko'y concert man.
6: Ako kay concert eh?
4: Oh.
6: Ito, sa kato na yung film niyo, no?
4: Oo, to film na mo to nila Tita Diwata o Kaplodi sa Hope's Dome Lapu-Lapu.
6: Karong June
4: 19. Oo, ay, nagtura mo ka ng isa istorya rako diri. Huwi mo sa kong movie, eh. Sama, magka ng...
6: Ito, okay ko sa una, DJ, nga. News director ka diya sa XFM.
4: Na! Masikant ang Philip Sirujano, ana.
6: Hindi, wasawa pa ang Ma'am Jubilee, manuwa.
4: Ah, katuwa. No, news writer ko, news writer ni. Agi ko news writer. Ana. Ba ano siya? Makalaag ka na di ay sa kuan, makalaag di ka nang napulapo sa kuan. June 19. Hawa di ka wala eh, bay na lang eh. Bay na lang.
6: Mutan na oras ko sa kuan. Sa inyo kuan.
4: Mga video ana. Sige.
6: Ang ngayon, mabalik palitan na si Tita DJ sa X-rated. Dindog mo, tulog mo, kabuo kay, ano ba, lingaw kayo drama, di ba DJ?
4: Pero daghan na. Pero mas maayo nga, dindog na lang kumuapil-apil.
6: Dindog naging tulog mo kay, puro mo mga guwapa ba? Linyo lang ito.
4: Okay na na. Okay na kayo na, Jordan. Salamat, Jordan! Grabe si Jordan. Isa kinis ako mga suki, tipa minawan si Jordan. Dugay na kainis. Sukat na sud ko ni XFM. Ika pa ko sa laing istasyon na ananag na yung suporta niyo. Anyway, sa alas 2:38 na katropa. Isa na lang ka-caller. Oh God. Dili, isarado na to itong caller line. Aspasyo Darwin, sa may Villa Hermosa, Negros Oriental. Sa Negros Oriental siya, pero ang iyang madunggan dito kay ang sa kanlaon ni ata ni or sa kuan, giholngan. Cross post man kasagara ni. Oo, may pagpaminaw sa inyo ha din ha. Amping-ampi. Hello, nitiyog namang mga manok.
8: Hello.
4: Ayan, eto na po. Bigyan na natin ng palakpak ang ating panauhin. Eto na. Ayan, katropan James all the way from Samala, Davao City. Ano ang masasabi mo sa ating letter sender?
8: So, mga sagingon sa uban, naman na lang kung ipuno kayo mga halos, kasunti namang gunti na talang.
4: Sorry, copy-paste na lang kaan ni katropa?
8: Pero dili yung tarang.
4: Ah, sige, kanya.
8: Ako na lang matambag yun, finally na lang yun. Inulak sa name mo, Marla, ang imong kaugalingon. I-relax sa nimo na mapahulay ka niya, mabakasyon ka sa kadapit na din ikaw rin ito o katong mga taong wa ni mo na ilipod ba? Aron magsugod na po ka sa bago na pong ang-ang na po siya mong kinabuhi na po. Eh, nining kaduha ka bisis na pasakitan ka, hindi na nalali mo eh. Mas may pa sumbagon ka na duha ka kumo ba kayang kasakit. Kung matambala na, mawa naman. Pero kung nagkasing-kasing na gini ang masakitan mong guna regards eh. Dugay, di kayang mawa. Yan. Eh, kanang na-experience po ni Marla, na-experience po na nako po kanyan to. Mauna nga, kakirilitid ko. Bisan po, kung tunga-tunga naman po sa drama nga kong na-abdad, pero gini sa marayos na po pagayo, diligid na liyan, diligid na liyan. Mauna nga, malikon ko, ang final na kung napagtambag ni mo, o bakasyon ka sa sakadapit, then i-relax na mo yung mukha galingon. Bawas niya na pag yun, mangayo ka o nga panabang sa atong buhay na Diyos, nga unta, mahupay na yun sa hingpit ang kasakit ngayon mong ibati karon. Muna nga, mismo ako nakarelative ko na dyan. Diligid na rin ganyan, ngayon nga hitabo karon ni mo. Kay, buha na yun kay gayon na ipasakitan ka. Kinito na ba si Jerome? Kung nananaman lang po niya, musuod na lang at pagkakasakit sa sakit ba, kung wala tayo sariling decision, basta tayo magpuyo ka na lang, mag-inusara. Kaya nguna na dahil nga nili ka magkamaong mubarog sa iyong kakuhan. So may kapuslanan ko ikaw, maminyo na, niya ikaw, wakay kagalingon na panindigan, wakay sarili nga prinsip yun. Yeah, magsanay ka na lang sa iyong ginikanan, di ba? Ang pumunta na, unsa may ugma sa iyong pamilya, na nga ikaw mismo, diri magaling ka makadesisyon sa iyong kagalingon. O labaw sa tanan, kung nakadungog ka man karon, punta, kung wak maging kagong mga ito ni Marla, ayaw siyang palauma, ayaw siyang pasakiti. Nagsunod gini ba, gahapon, lalaki lang gahapon, nasa na rin sa mga kasakitan. Pero lalaki lang gahapon. Ito, malingi, istoryahan. Eh. Pascal, sakitan yun. Muna nga, nauwa ko ba, nauwa ko. Sige man toon ko, kapit ko na pagkatao ni Diyas. Pero, kita mismo, ibuwang naman ta, naibalo naman ta, kung sa'yo maayaw, kung sa'yo dili, maayaw.
4: Ikaw rin, ikaw ang maayaw!
8: Luhatawin! Dito, dito. Lain ko medya, lain tinood. Balik ko na kung si Inday Marla, dahil pagampo ka nunay sa tumboy ng Diyos o mga ayaw ka kaniya o mga giya kung unsa man ang ngayon mong buhaton, parte sa imong pangutan ng paripanan imong ganto ni Jerome, ayun na na, gunaw na, na dinayas man ganila, niya, muripan pa ka na inoon.
4: No.
8: Kusa pa, tabla magpumundo ha, kung nakagasto ka, nakagasto man po siya. Nga ano na lang, tambalin na lang ang mga samad sa imong kasing-kasing hangtod na mauwat kini o mapapasadayon. O salamat po dahil sa pag-rest po dahil ni Dudong Jure. O sa karantanan na lang ang mga coolers, o sa katawa makasunod, Lunes na lang mo makatawan. O gan most especially ito may one and only, na nag-andam na po sa mahilit na kape tungod kay mugna-mugna magudirip sa aninda na magud na ni Jersey.
4: Ay, as in, diri ka init ka ayo diri.
8: May giingon nga, kung init niya, bugna nga niya. Kung bugna nga niya, init po niya.
4: Da, mara maglaing nasod. Salamat ka, tropang James, all the way from Samal Island. Katropo mo,
9: Exciting!
4: Ayan, ako ng turn to advice. Ang mga pulang-wanong tambag ni DJ RC. Day Marla, di ta ka gusto ba solo, no? At the end of the day, taurata, masipiat, adunay mga desisyon. Kada ba ginatawag na itong poor decision making, apan dili kay nabasihan. Huwag sa mga pagkatawo, Day Marla, dili buot pasabot, nga nasayop ka sa kaduha, nasayop ka sa sinugdanan, buot pasabot, mubo na ang imong pagkatawo. Nang ayaw question na kung unsa ka karon, kakabaw ko, you are self questioning or worth questioning ka karon. Imong ginagunaos gani imong worth din ha. Apan dili ka na ang suktanan ang pagbiya ni Jerome. It's not your problem. It's him. Ana ba? It's not you. Ay, kumbaga sa eksena pa, it's not you, it's him. Kung usa man niyang desisyon, dili tungod nimo, tungod na niya, kundi tungod kay di niya kayang barugan ang iyang mga desisyon. Kung nasayop man siya nimo, sa kaduha o ka sa sinugdanan, wa na dili gid niya deserving ang imong gugma. Sakit man, dawaton ang imong nahitabo sa imuha, nakasa, padung naunta mo kaslo, nakagasto na padyod ka. Daghanag na kahibaw mo, ganay sakit man gud, daghan pagid na kahibaw. Nya nakahibaw pagid sila nga nabinuangan nakakaniad to. Pero shout out lang ko sa imong inahan. Inahan man sad ko no, pero dili man gid tama gid ang susama ni ana, oy. Ang ato mga anak mo abot magina sa panahon nga mubuhi sila sa ato ang mga kiliran kay tungod magminyo na sila. Kung magminyo na imong anak, aw suporta eh. Makita man nato nga si Marla dili man babae nga walay kanang pilino or kanang babae nga dili siya deserving minyoan. Nahigugma man gani siya sa inyong anak sa way puas. Mo gini akong giingon karon no, way back then before ang mga ginikanan maguol kung kinsa ang ilahang o kinsa ang minyuan sa ilang mga anak nga babae. Pero karon nga henerasyon maguol na ang mga lalaki o ang mga ginikanan kung kinsa minyuan sa ilang anak. Usa na may nahitabo. Ana na siya ka tropa no. Kay wa naman po tay igong oras di na ko tas una kun tambag sa imuha day Marla no. Ang ako alang gyud day, angay pa ba nimo nga mag-move on na lang ka mo og inay pinakatama gid nimo nga desisyon din hingon. Dili na po na kinahanglan ipangutana kay kumangutana pa kanako no. But pasabot ani mo di pa kaandam. Pero puslan man ay nanta kadaan, yes. Mag-move on na lang ka. Kaya kung magpabilin pa ka ni anang sakit ngayon mong nasinati karon, unsaon mo pag-uswag. Unsaon na lang unfair kaayo nga sila nagpabilin o nagpadayan sa ilang kinabuhi nga malipayon, ikaw nabilin ka sa kasakit. Mo nang it's your choice, desisyon ni mo, kung unsa may dangatan sa imong kinabuhi after siya nahitabo karon, mo ganang giingon ni mo, ang imong kalipay, ang imong pag-uswag, nakadepende ka ni mo. Kaya nga naman, it's your decision at the end of the day. Okay, makagukod pa ba ka ni Jerome tungkol sa yung gibuhat na ako? Yes, pwede. Kung ganahan ka mukuha niya, naapoy mga legal nga mga advices nga pwede ihatag sa imo, ha? O pwede po nga mangutanak ka sa mga legal expert pag hingitungkod, ana. Pwede mo file gani ka nga, na-stress na ka, na-depress ka sa nahitabo tungkod ako ang epekto nini sa imo. Moragin ako ikatambag sa imuha, day. O din naman siguro ko ito mga kuang pag uban-uban ninyo. Magduganay na po ta Lunes puhon sa programang X-Rated o Wanted Kilig. At tangin ninyo ang programang Asintado Kauban si Katropang Eric Seras Manait. So, wala may yuki oras. Ugma na nata magdunggana. Ay, di nanti ugma, day. Sa sunod adlaw na lang kitaan niya. Yung mga request, ug mga tawag din ha. Sunod na lang po, da. Sa ako partner sa Vigas Lawa, katropang Doc JJ. And of course, sa ato ang mga kaubanan o atong station manager, John Lim and Chavez Biking. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
9: Exciting!

0: antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga balhian sa maanong diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Xanthone Plus Coffee Mix sa jud ko.
1: Xanthone Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Xanthone Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Xanthone Plus Gold Herbal Capsule og Xanthone Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Xanthone Plus Coffee Mix. Ang Xanthone Gold Herbal Capsule, Xanthone Vitamin C og Xanthone Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 3 impunto. Itong time check, hatod ka na kanato sa itong Sunthone Plus Cafe Mix. May kapi maghihiga lang nga makabusog. Why palpitation sa dugan? Daghan pag yung vitamina nga ito makuhag mapahimus lang. Sunthone Plus Cafe Mix, mga kaigsunan, produkto sa Yes to Health Incorporated. Ano na kini dito yung mangustin, doon ay kamunggay, doon na pag soya powder. Ang ato maghihiga lang mga sangkap, klaro gid kaayo maghihiga lang nga ato dito na matikdan ka na bito mga kaigsunan, mga bad cholesterol lawas na ito nga nangawagtang. Doon ay wagtango niya ng mga bad cholesterol maghihiga lang lawas. Sa itong pag-maintains, pag-inom sa Sunthone Plus Cafe Mix. Pagkatabang usap ni, pagpakusog sa cognitive function sa itong utok. Sunthone Plus Cafe Mix, mga katropa, kapina, gamot pa! Alas tres uno na!
0: Eric Serras Manait, asintado! Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga isgutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado! Asintado!
2: Libertas nunis teos anid guadivolumos! Sed Fachera, what yas tomes?
3: Eric Manait sa XFM Cebu.
2: Ang kagawasan dili katungod sa pagbuhat suma sa imong gusto. Apan usa kini ka oportunidad sa pagbuhat kuno sa husto.
3: Asintado.
2: Son Visayas, Mindanao, malipayong hapon o sab ka natong tanan mga sukitig paminaw. Adlaw nga Biyernes, pizza 12 na gyud. Ning buwan maghihigala sa Hunyo, tuig 2026, mga amigo. Sa gihapon, ako sa katropang Eric Serras Manait. Makiguban ka ninyo, hangtod ta sa alas 5, magbang hinaot kong namos mayo gihapong panglawas. Mayong dagan sa inyong pangunauna, kapiskay, kadasig o kamaya. Gracias kay Tasan manaakin ninyong tanan. Kamusta man ang inyong pagsaulog sa Independence Day, diha? Eh? Narabas inyong tagsa-tagsa kabaga panimay or naabamos mga mall? Naabamos dagat? Kami diri maghihigala tungod kay media, why holiday? Ano nga kumpatig hiyapunta sa itong programa mga pariente. Well anyway, mahinaot ko nga nga itong mga kaigsunan na naas maayog hiyapong panglawas ha. Hapong hiyapunta nga itong labaw magkagagahom nga iiway tas mga katalagman, mga katropa. Senyor Santo Niño, Virgen Maria, huwag tanang mga santos, atong iyan po maghihigala nga kining mga gipang sulti sa taga Feebox. Iintaon ni maghihigala matinood. Magka-trauma ra bagi din taon ning linog. Dito maghihigala sa Mindanao, ang report nga akong nahipos karon lang, 55 na ang natalang patay mga kaigsunan.
3: Asintado!
2: Kagahapon, atong ibalita diyan ninyo, 53 to, karon na punag duha. No, niya, sigon pa diri maghihigala. 55 na ang patay. Iabot po 1,100 pod kabuk ang angol. kaning mga nangaangol, padayon gihapon ni maghihigalang gitambalan dito po sa gawas maghihigalas tambalanan. Kaya mga hospital dito, di pa mampun pwede maghihigalang sudlan. So, ingonini, yun. Bita itong maghihigalang nakalikay sa linog, kaya at least maghihigala. Agila ditong problema is ang pagkaon o ang kapuyan rahan. Problema ko sa bintaon ni mga nangaangol, pertigin dito ang paita kay toa dito sa tambalanan. Niya to agi pahimutang daplin pag yun dan perting iga nga peligro po kayo pag uwan lisod yung kayong kahimtang na no, diba? So kung mas lisod ang kahimtang mag-iigala sa mga naluwas sa Katalagman dito sa Mindanao, gumikan ka ng agubang balay, mas lisod yung kahimtang gantos mga namatian o gantos mga nangaangol kaigsuunan. Anyway, kumusta mo diha, no? Ipang-greet ni mag-iigala ang mga katropa na ito nga naka-tune in. O, at the same time, nagtanaw sa itong Facebook Live o sa YouTube channel. I hope mag-iigala nga nakapamainit na mo diha. Mga taxi drivers, usap na ito. Mayang hapon ka ninyong hurot. Murag mingaw-mingaw ang kalsada. Ah, katropang Macdo Tabuada. Hiljun Padilla, Brenda Cabunilas. Ingos Macdo Tabuada, happy bang independent na ito, mga Pilipino. Sige, relax gamay mga gwardiya na to, maghihigala dito sa may sayan-sayla bangon. Sa mga gwardiya usap na to, maghihigala nga nakapaminaw karon. Okay, di mo na i-plug, maghihigala din sa akong luyo, no? So at least klaro kang Independence Day, mga ka-exunan kay day plug din sa akong luyo. Na, main lang ni maghihigala nga na ate i-plug po baga kaigsunan while magprograma ta. Speaking of independence, maghihigala, now, daghang mga pangutana, katropang Macdo Tabuada, Phil John Padilla, o kining atong pagka-independente nga nasod, kining so far nakatabang bagi din ato, nga baga Pilipino. Independente ta, pero murag katagman mga kaigsunan ng ato maghihigala ang panggobyerno, no? Medyo murag wata ka kita dito kahiusahan. Ding ato mag-opisyalis sa pagdumas atong pagagamhanan aron nga atong makabot ang timos nga kalambuan.
3: Asintado!
2: No? Murag doon ay adilingon mura, no? Doon ay divisive maghihigala. Katag kita karon, no? Tungod po siguro ni maghihigala sa mga opisyalis na to, nga ang uban maghihigala, muhimo dito mga laka nga ang mga tao, mga kaigsunan, mulaban nga to sa isig kakampo na lang, imbis nga usarag yun unta to kakampo. No? Karon maghihigala, nahati tayo. O niya, ang resulta maghihigala, tungod kay natunga, no? Mga kaigsunan, nag-isin na dito karong awes politika. Wa na dito mag-isgot sa kalambuan sa ekonomiya.
3: Asintado!
2: Independente man to, ta, pero porbidang ang atong ekonomiya naghigwaos. No? Independente man to, ta, pero murag ato mga kaigsunan nga na matikdan nga murag wa ta maghihigala dito kalambuan nga natagamtaman. No? Kay ang ato mga opisyalis karon kon imo maghihigala ang panid-an, poros naman po maghihigala pagpabusdiks ilang tiyan. Kaita. Ha? Sus, lisoda gidaan ay katropa ang Lourna Margarita, Joventino Nadila. Da? John Dibbs, man on apa divino, bintaha lang mo diya karon sa kininiang Japan Batuka diya sa no? Nganong watching from Kim Batalisay naman ng imo? Nganong siya ba ni? Kinini ang dito manota ka Japan pero nganong siya ba ni nga nadi ada man sa kuan? Okay. Giusab, no? Sige, may ngapon. Sano, mino giapon while ga-wilding. Naka-headshot, salamat sa no, Kuya Aying. Gubot pasukot ang nasod. Katagyod, looy ang minimum taxpayer. Kanos apaka ni mahapsa yung Pilipinas. Kapjun-jun kanono, may hapon usab ni mo diha, kapitan. No? Nanya, Willie Gutoro, dili happy ang Independence Day karon kay nakasod man ang ICC. Okay. Dili ko happy ang Independence Day ron kay nakasod ang ICC. Okay? So, mauni, sa atong mga kaigsunan, kung imo lang panidaan ba, no? Ang ato maghihiga lang kahimtang ikasinto 28 na ni katuig. Taon-taon na yun, no? Ning ato karon nga pagka-independente. Now, kung tanaw ni mo in general, mga kaigsunan, murag, apiki gihapon kayo ng itong nasod nga di gipon angay ikapanghambog. Ha? Michael Mara, Chris Alex Kat. Mas maayo wala tagilokats ato ang mga katigulangan Pilipino ngadto sa Amerika. Under unta kitas US karon sama sa Hawaii o Guam. Ha? Sa unta man eh. Katropang Chris Alex Kat nga dito Las Colon karon syagit man sila magigalag Amerikano ibagsak. Kining mga militante po, no? With your respect yan ninyo, kay inyo mag-inupon ang katungod, pero sukad ba sukad, maghihigala nga nasood ta diris media. Wagi ko kabantay mag-iigsoon nga kining magsigig rally-rally di Ascolon, magsigig sagit-sagit, kalabot aning pagpangbulis China.
3: Asintado!
2: Ang ilag yung punteriya maghihigala Amerika. Same po karon na may mga videos maghihigala nga nakita na to diri mga katropa sa Rabanay kung tanawon ra gani magigalang mga videos mga kaigsoonan aning mga kaubanan natos buhat nga nagcover dito. Ila man dito magigalang gidaoban ang dagwang Donald Trump. Gidaoban magigala dito karon ang bandila sa Amerika. No? Hain man ni magigala ha. Kadali lang. Kay sopak lagi sila ug again sila mga exhaust China. Pero balagi po ni nga kung giingon mga kaigsoonan nga og pananglitwa pa lang punta mo sokol maghihigala nga tos mga langyaw sama sa Katsila, no? Sama maghihigala dito karos mga Hapon o dito bakas Amerika. Away siguro maghihigala nga ni Obama tas kalambuan mga kaigsoonan aning mga nasura o aning member tas Estados Amerika. Karon kay gusto man ta maghigala mag-independente. Okay. Balikon lagi na ko mga kaigsunan kantong o sa to maghihigalay kinig speech ni Manuel Quezon kantong iya maghihigalang gisulti maghihigalang sa ganito maghihigalang iyang giingon nga ilado kayo nga pulong, no? Asto mo kung dila maghihigala kining sa pastilan por vida kining ito maghihigala ingos Manuel Quezon maghihigala nga mas maayo pa magkaigsonan nga magpuyota sa usaka nasod nga bahala dito karong uyamot basta giduma lang Pilipino kaysa nagpuyota ka langit nga gidumas Amerika. Kadara, research ni Double J. I prefer a government run like hell. Sus, grabiha gining inani. Eh, run like hell. Gobyerno giduma magigalang susama dito ng impirno. I prefer a government run like hell by Filipinos. Mauna magisiguro gining ato magigala na sinati. Eh, to a government run like heaven by Americans. Salamat, Double J. Modi na, sakto na. Run like hell by Filipinos, no? Kaysa run like heaven by Americans, maghihigalaw niya karon sa nita mo. Diba? Cap John, sa mga kaigsuna na itong nagpaminaw ron, pero tira ba yung daghana, maghihigala nga nausab ang pamuyo, katropang Kuya Aying, sa dihang sila ng langyaw paingon dito sa Amerika. Namo ko yung mga silingan, nga, taga Bohol, tuwana na narbaho, mga nurse, maghihigala dito sa New Jersey. Na ako'y mga silingan, maghihigala nga tuwana na dito karon mga keksyo na sa Hawaii. Ang uban, tuwa sa San Francisco. Tuwa, maghihigala ang uban akong mga kailan nagpuyo dito karon sa California. Maghihigala. Kay ba mo dito karugon sa ilang gisulti? Pertirang layo ang mga kaigsunan ang atong Pilipinas, ang pamuyo diri, itandi silang kahimtang dito. Mauni ang nahitabo nga, samas gisulting kison nga, I prefer a government run like hell by Filipinos. Rather run by government or run by, run like heaven by Americans. Sus, grabe ha. Baga kaigsunan, double G, panalitan, magigalag under patas Amerika. Di na may magpasport diri o kitang tanan. No? O ganahan ta mang langyo, paingon dito karo sa laing nasod sa laing estado? Wa na yun. Kining, sus, Mar Josep, maghihigala in town. Independente ta. Pero tanawa, maghihigala dito sa itong pagka-independente. Problema tas krisis ron, sama panang Lislana. Nagkadipo-dipo ta maghihigala pangitag solusyon. Kung saan pagsulbad kining kakuwang supply sa lana mga igsoon.
3: Asintado!
2: Oh! Independente to ta. Pero karon tanawa doon ay rotational brownout gumikan kay nga tong Departamentos Enerhiya. Di good in town kapangitag solusyon kung saan pagsulbad ding problema ha.
3: Asintado!
2: Oh! May magkaroon rana maghihigal ang problemas rotational brownout? Do? Bita, lamong naas probinsya kaming diya syudad. Sus, purbidang iganga yun inig kagabi eh. No? Ang problema, mag-iigalag brownout dito sa probinsya, kay ngit-ngitra, pero dili igang, makatog hapong kagmaghayang. Kami dire. Aritag syudad. Anya, wak man ta mag-iigalag generator kay di man ta congressman. Usahay lagi, pananglit, mag-iigalag mukalit ditong tumaw ng rotational burnout dito sa akong nibutangan. Makaunaw na ako mag-iigalag Chick and Richog Hotel.
1: Exciting!
2: Cap John John, kay usahon ta maning di yun masilbi mag-iigalang magpahuway ta nga paningtun kagtaman. No? Di mag-iigalang badadiri mag-iigalang pirtig yung iganga o niya, kana lang o. Oh. Independente to ta. No? Pero nakasolbad ba ta dito karos ingon-inim problema? No? Independente to ta, pero tanawang atong pagka-independente mga higala. Nagsalig na tagbugas dito karos gawa sa nasun.
3: Asintado!
2: Kaya nag-import na ta. Ta? Usa o manani mo? Usahay ba kining garbo, no? Di man singon pagbasol po mag-higala sa mga bayani na to. Nga sila si Apolinario Mabini, Gregorio Del Pilar, Antonio Luna. Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio, pero karon ba nga nahitabo mga kaigsunan purbida sa atong pagka-independente maglibog ta, maghihigala o makabarog bagyo tag ato? Kinilang, for example, maghihigala ang pagpangbolis China. There is West Philippine Sea. Di man mo salir yun ang atong pagka-independente o di ta maghihigala mo top sa mga kalyado na itong nasun. Eh? Kaya unsa rin kung itaon ta itandi ngadto karos mga first world countries. Diba? Noong gini mga higalay usas mga hinuklugan na to ba? Nga, hangtod kanus ah, ang Pilipinas, no? Magsigig antos, no? Sa iya mga higalang kalisod. Kining, umaabot kang henerasyon. Mao baka po'y ila dito masinati, susamas ato na sinati. Karunos, mas grabe pa baka inoon simba ko. Kung dili na to tarongon ng atong nasod karon, ilabinas pagpili og mga politiko. Pirti mo yung dakuas gap na to between kita og ngantos mga politicians kay mga politicians, politicians mga higala, pirting daghanag balay, pirting daghanag kwarta, pirting daghanag sakyanan. Sus, grabe ha. Bisag pila pagka-krisis ang muigo, di giyod mga higala madutlan. Pero kita, sus, inigsaka las gasolina, tsyabaw na. Inigsaka lang dito splitihan, wa na, bagulbul na. Diba? Ingon diris Dodong Lamoste, hambugiro lang gitang mga Pilipino.
4: Oh.
2: Nagtanaw, nagminaw diya karos, Dagohoy Bohol, may pagpaminaw ni mo diya sa no, sa Dagohoy Bohol. May hapon diya sa mga kaliwat ni Dagohoy. Ingos Biljon Padilla, si Rick, correct yun, Manuel Quezon. Iyan ang katong gitag na. No? Ang dangatan sa Pinas. Gitag na na ko, no? Ingon po si Rinaldo Sinoy, new generation karon sir, mao gyapon sundon kay mao may namat-an nila. Sir Eric, dili na ni mausab ang Pinas sir, kay daghan kay mga tribo, lailahig panglantog kultura, unlike Japan, Taiwan o South Korea. Maupod. Da? Daghan tribo. Mindanao na daan mag-iigala. Tuwa dito karon mga kaigsunay. Mga Muslim brothers dito, Muslim brothers na to, pero usahay, mutumaw man pong rido, Kev. Unay man po sila dito, patay mga amigo. No? So, wag itay unity. Ang mga tao mag-iigala, divisive. No? Mauna nga karumpot ang mga politiko, naglibog mga kaigsunay, kung sa may maayong buhaton na ni Pilipinas, ato mag-iigalang tamdan ang bagong pamagis pang gobyerno, pinagi dito sa pagpatuman ang nagitawag o federalismo?
3: Asintado!
2: Ha? Matarong katani? 128 years na. 128 katuig na. Grabiha kataas, mga igalas, mga katuigan nga nang labay sa atong pagka-independente, mga kaigsunan. Pero tanawag doon na batay ikapanghambog ngadtos uban? In terms, mga igalag sustainability sa pagkaon? Ambot lang. Ha? In terms, mga igalas pagkaon. Pag-sustain sa pagkaon. Kita, sige kita, mga igalag, angkat. Ha? Importag isda, importag bugas, importag kananga prutas, importag mga lamas. Kaya di man takasustain rin sa ito. Independente ito, tapirop. Wa man tayo kapanghambog in terms, mga igalas, agrikultura na ito. Wa man, mga igala, ma tarong dito pag dumaas Department of Agriculture. Kaya di apoy taga DE. No? Konsabo po sa taga NFA. Lumbaan na po sila pag omissions importation. Bahala ko nagwa, basta hilas. Matod pang Cap John. Bahala gwa, basta hilas. Pastilan, mag-iigalang mindset, no? Boy Alidan from Gabi, Cordoba. Oh. Kining Cordoba mag-iigala. Sus, ako ginanggiam po diha nga. Ma, lambo na diha karong na lungsura. Kaya sa unang panahon, buhi pas ni ade. Kumusta mang SMD diha nga? Kining reclamation, sugda na bagi na diha. No? Buhi pa matos ni ade mag-iigala. Doon na may plano untang reclamations SMD diha na dayon bagyan. Basig mausap og kana sila palingkoros gobyerno ka, Sir Rick. Basig mausap. Okay? Sir Rick, hangyoon na tong Japan, understate ra nila once. O saan eh? Hangyoon na tong Japan, nga understate ta nila. Once disiplinado na ta, turn over balik sa tarong na nga panggobyerno. Oh, kuyawang hangyo, magigalang Rinaldo Sinoy. Mohangi okurota dito sa Japan nga, kining, pwede ba, kami diris Pilipinas, magpailawom sa umini nyo, unya kon matarong na ganig otok, mangigalas pang gobyerno, buhi ilang pod mi.
1: Exciting!
2: Abot, usaba, kasaligan pa magigala mag-iigalang atong pang gobyerno karun? No? Nga, makita yun na ito, mag-iigala ang kalambuan pohon, o ingon-ini lang manggani. Pila naman mong katuig diri sa Cebu nagpuyo? Pila naman mong katuig nagpuyo po des probinsya? Ah, sa Cebu lang. Dito sa Bohol. Ah. Abot, ugo si Kalambu ang bago dito sa Bohol. Murag doon na siguro tingali maghihigal, ha? Ang kanang mga planos, mga investors nga mabubugpuhunan dito sa among probinsya. Pero in terms maghihigal ang mga kalsada, unsa ba? Murag, toara dito gihapon maghihigal as road maintenance. Ingon ana, ingon ini. No? Unlike dere Cebu, Cebu magigala. Progresibo man yun pag daghang kay magigala investors dere, itandi dito sa Bohol. Pero, kung imo dito panitaan ba, ako dugay na ko magigala nagpuyo po dere since 2000. So kung imo magigala ang ipon, di anak was mga 26 katuig na ko dere. Ah, sa mga karaang tao po dere Cebu, ang inyo bang nakita maghihigala ng kalambuan? Aginod ba? Nga susama dito maghihigalag nilakwas ba? Oh! Nga, pertig yung hinaya? Ana? Or, sa atong nasod in general, sa inyong tanaw maghihigala? Isa ay magudpod, kining Cebu, mag-agad magudpos nasyonal. Ilabi na maghihigalag, mag-isgota dito mga big ticket projects. Pero, dire lang sa ato Cebu, maghihigala, naglisol ganit ang sulbas traffic, lisol ganit ang sulbas baha, lisol ganit ang sulbas basura. Ha? Ingos people 764 dire, more fun in the Philippines, daghantang panghinambog sa no, more malita contractor, ha? Mina in Q8. Si Rick, kanto mga senador nga nagpalaya sa US base, dili po na pasudlos US. Mga yaba. Kanto ko mga senador nga nagpalaya sa US base, di po ko pasudlos Estados Unidos. Mga yabag, kung masakit, anto patambal. Mao gani, tanawa lang ko, no? Bahin mangigala diri karon sa pagpatambal, loog yung kitang mga Pinoy. Kita nga mga ultimo. Anya majority rebaya nato majority baya nato maghihigala nagsalig in town no sa mga public hospitals mga igsoon pero kini mga public officials natong gipangbutaran og mga sakit tuas gawas maglumbag pagpatambal kay igsoonan wa kita no ang atong pagka independente igo radio diha karon sa world maghihigala nga ang Pilipinas o sa ka-independente nga nasod. Mga kaigsonan, pero ang pangutana maghihigala o kaya ba yun nga siya mubarog sa kinaugalingon? Pili yun. Eh? Ingos Willie Giotoro, nasod nga katoliko, puno sa kawatang politiko, nga walay kukahadloks Ginoo. Kana? Hilasan tayo. Makakitag mga politiko, diri magigala Cebu, panahon sa pagpangampanya, pagdaghana magigala ang politiko, magpakobir sa media kay to ang naglumbay sa katedral. Tinood ba gini, kini may prangkang pagkasulti ning taga mga trabahante sa Suarez Brothers de Osminia Bolivar, Willie Giotoro, nasod nga katoliko, puno sa kawatang politiko ngaway ko kahadloks Ginoo.
3: Asintado!
2: Ah, wala o na ginato ng Imperial Manila aron matulid aron patas. Lisod kayo na siya. Sa ano to pagwagtang na nga ang Malacanang to aman dito? Ang Senado to aman dito? Yeah, si Angie Remo nagpaminaw na to sa Italy. Ah, taga-Bohol ni, pero to na mag-iigala. Malipayo na kayong nanarbaho dito sa Italy. Ang akong mga classmate o kabats, tuwa na po dito sa Italy. No? Nabito na nga, sometimes, baka una-una ko ba? Maniguan ko dito sa Pilipinas, di ba kaintaon ta magigala maglisod-lisod dito sa pagpatambal simba ko puhon? Inigpanggawas na unyas ato mga sakit mag-iigsoon? Ha? Unya, naabagil ka tayo tinigom? Kanagyod? Ang problema diri sa ato mangod magigala kay magsige gitag huna-huna nga do natay tinigom. Nga kon simba ko manghihigalag mga sakit ta. Kinahanglan kita magigala ma-entertain gyud ngadto sa mga pribadong hospital kaysa mga public hospitals nato nga gidumas gobyerno. Kay naas atong utok manghihigala nga kon adto ka dito, simba ko. Mga kaigsunan, di ka matiman og maayo. Dito's gawas, manghihigala. I don't know sa uban nga inyong mga amigo nga topos gawas, pero ako na amang ko igsoon, manghihigalang nurse. Tanya tuwa siya magigalas mga dialysis center. Nagtrabaho. Grabe mo dag at timan mga higala ang gobyerno dito. No? Nga naman, tungod mga higala kay ang gobyerno, nagtanaw pod sa ilang mga citizens nga pirting dagkuhag buhis nga gibayad paingon po dito sa gobyerno. O ba unay rason mga higala nga ang gobyerno po nila dito nangita yung pagi nga dili yun masaway sa publiko. The same ko na ng Japan. Even dito mag-iigalas Amerika. Pero dito lang yung Japan mag-iigala gumikan kay nakaadto man ta. Tanina mag-inis John Dibbs man on apad di Bino. Na dito sa ima sa tuingan na ng imong lugar nga gitrabohan John Dibbs. No? Japan gyapon sa no sa Imabari City. Maingon lagi mga higala nga sir diri sa Japan. Di gyud pwede nga abtag 24 oras mga higala ang mga problemas dan. Number one yun na. Nga naman, mangreklamo mga Hapon ngadto sa gobyerno ug mahadlok ang gobyerno nila dito nga sawayon sa mga tao dito. Kay pirteng dagkuag buhis, gibayad unya, bati kay kalsada. Diri sa ato pos Pilipinas, pirteng daghanag buhis na to. Pero nigreklamo gani sa mga tao mangigala against the government tungod sa kapulpul nga serbisyo. Hinampak po ni mga politikong dagko ipalapos sa mga speakers nung ganila. Ang sila dito mangigala Japan, diba? John Dibbs? Namina magiging ka John Dibbs? Ina kong bakakon, gini kong gisulti. Maingon gin sila dito nga, dako, kaayog, respeto ang gobyerno nila ngadtos mga tao because ang mga tao god mo'y nagsigigbayad og buhis, nagswildo nila. Nalagi ka ikog, andiris Pilipinas, mangod, mga politiko na to, karon lang, skinawa tayo. Nabi na ngangkon, maghihigalang nakakawat silang malita. Wag yun! Wag yun, maghihigalang mangangkon. Wag po'y mangresign sa pwesto. Di ba? Wa ba po yung... nga, anay tabo ba mga higala kini mga politiko karon? Gibuguan yun sa mga tao. No? Independente ta. Mga higala, sige tagkanta dito karong mga kanta nga. Gipasikat sa mga singer na to kaniadto. Nindot kayong paminaon mga kaigsunan pero saon man na? Dito naman na kutos lyrics. Ang makapausap yun, mga higalas gobyerno, ang tao. Kada, John Dibbs, manon na pandibino, niingon diri. Oh, maod yun na, sano? Tinood yun na, kaayo. Japan. Silingan raman na to. Pila raman ni Kaoras, mga higala, gigag Manila, pingog Japan. Diba? Grabe kwartang Pilipinas, tiaw mo na maghihigalag tagpila ka trilyon mga kaigsoon na mapagawa sa gobyerno every year. Pero hain man na maghihigalag mga trilyones diha. Ngagipang tagak-tagak sa nagkadayang departamento. Gitagak sa DepEd, gitagak maghihigalag sa DA, tuwa gitagak sa DPWH, gitagak sa Department of Education, gitagak dito sa DOST, tuwa gitagak sa unsa pa ng ubang mga departamento. Billions of pesos na mga amigo. Karo nakapahimos ba ta? Ha? Public wifi lang daan ay. Sus, ginoo ko in town. Magsigig panghambog na natay mga public wifi na diyan ang mga lugara pero nag-open imos wifi. Wag yun dito'y free wifi mga higala. Dito's gawas. Di yun ka maproblema mga saag ka. Adto kas gawas mga higala. For example, dito mga igsug Singapore. Adto ka magigalag Hong Kong. Dito kag Japan. Adto kag Thailand. Na ay mga free public wifi mga kaigsunan. Nga kung pananglit magigalag simba ko masaag ka. Oh. Una kasi mong wifi. Dito ka magigalag tap at tong free public wifi. Google ka sa kanapita. Diin kanapita niya agi kalsada karon. So why ninyo sorry skolon? Abay free public wifi skolon.
1: Exciting.
2: So why ninyo dress point us minya na ba? Og naa magani manghigala maayo. Pero kon pananglit magikagsuragwa, pait kayo. Public wifi gigasto ana ang atong gobyerno manghigala naggahin og pundo para ana. Ha? Ang atong gobyerno naggahin og pundo para ana. Maunang ang mga langyaw nga manoroy diri sa Pilipinas, mapugos yung palit mga higala dito ang SIM card. Kaya nga naman, ginegosyo man. Negosyo kay, maulig ini mga higala, ang uban ba, makaingon nga, grabihan, panggobyernohan na tunong sa kadaghan mga higalang bayronon. No? Kanalang muadto ka mga higala, glain ditong lugar. So, toa dito yung mga bayronon, environmental fee, docking fee. Ha? Unsa pa na mga bayronon, yung mga fee. Ha? Naasa tayo daghang mineralis, there is Central Visayas, matod pang Rinaldo Sinoy. As long as ganapay buhi nga Marcos o Duterte, hopeless ning Pinas, matod pang Mark Pascua. Okay? Para nako, katropang Eric, ang mga politiko, wa na mahadlok o gaba, mo nang sigig pangaw kaos kwartas magbubuhis, matod pang buhay tagsip. Sir Eric, o magpa-medical check-up, 700 to 1,000, niya nag-retire, mga 10 years after, pila na kaha ang medical check-up. Ambot lang, depende ni maghihigala dito karos doon ay mga amigo. Nga, doktor, o wa ka maghihigala yung link, wa kay connection. Pananglit kining mga Diaz probinsya karon. Di man gyud tanan maghigala nato na connection. Ha? Kamong naa di across probinsya. Mga tuwa nagpuyo sa Bukid Stoburan. Ah, ngangila ditong paginabuyan pangumar. Do you think naa ni sila mga connection maghigalang doktor? Nga kon pananglit og dunay gibati maghigala diristian. Dunay gibati diris buko-buko. Mo chat lang dit sus doktor maghigala unya mingon dok. Patay lain man akong pamati, dok. Oh. Ingon na ba? Kamu diha, kaibaw man ko magigala nga. Napon mo dito ka rin mga amigo, doktor. Maunig ibuhat ninyo because maupon nang ako. Wangkod ko magigala nga. Di lang kay kumuadto pa dito mga hospital. Na magiging sa Attorney Paul Diaz Vicente Soto. No? Di ganit ko tig-anha kayo diha. Bisag ang atong amigo nga kauban ato dres XFM na Diaz Vicente Soto. Ay nga ako maghihigalang buhaton huwag na ako ni Ricaroy pamati ors lawas. Mutsatra tas mga amigo na tong doktor. Dok, resita ikon kuan dok be, kay kuan, maunay, murag na may gamay nga kuan, anay, wana, inana. Pero di, ginunay, kanunay. Da? Ibuhat ko na maghihigala tungod kay nakabantay magong ko nga kung palitan og arita sa itong mga public hospitals. Nakasuway naging ko ni Ana. Itong, dito pa ko mag-iigala, nagtrabaho sa Borromeo. Nga bago pa taas media. Ako mag-iigala ang gidang bata na ko dito si CMC. Pastang dogaya ginintaon, intaon mag-i-entertain. Mga tuig 2007 man siguro to. 2007 or 2006. Kung ida ang bata na kong ikaduha dito maghihigala si CMC, tang dugaya gyud in town gi-entertain. Kundi ni magsilbig ingon ini nga watay mga amigong doktor, watay mga amigong politiko. Lisodaan ni maghihigalang labay-labayan lang kas mga nurse, mulabay-labay lang dito mga doktor nga maghuwat kag tawgon. Mga igsuon. Mauna, mga higala nga, ato ning gisgutan karon tungod kay, I don't know, para diha ninyo, ang ayan ba mga higala yung ikapanghambog yapo nato karon nga, independente tang nasod, pero, ang mga tao mga higala, makita nimo nga nagkalisod-lisod. Wa dito'y kahiusahan. Si Gobernador Pambari 4 sa iyang mensahe karos Independence Day, Nengon gubpam diri magigala, si Buanos deserve leadership that unites.
1: Deserving kayo manghihigala ang mga Cebuanos or story, sorry, I stand corrected. Ang mga taga-probinsya Sugbo, no? Na kinahanglan gyud mga kaigsunan unta og liderato nga nagkahiusa matod pang gobernador Pambari 4. Okay. Hibaw mo po ta, kita ta diya manghihigala sa Kapitolyo nga wa man po na sila dito unity. Wa ta kay ba manghihigala si Vice Governor Glenn Sokog, muluhod na ba gantos gobernador? Or pabilin baka ni sila dito sa Wansibo? Kining giingon, mangigalang gobernador pa ang Barikwatro kaganiha sa Kapitolyo? Kinagsaulog man po sila mangigala kaganiha sa Independence Day? Ang iya mangigalang mensahe ni Gubpam, si Buanos deserve leadership that unites, mangigala.
3: Asintado!
1: Kanang dunay panaghiusa. No? Onya gwapo po doon ta, og dunay panaghiusa, no? Onya, ang ila dito karong tumong, usar yun kabuk, ang kalambuan yun, mga eksundi kay, na po unity, pareha niya karos lapu-lapo. Nagkahiusa man to, na des lapu-lapo, pero mag-uwan gani mag-iigala, huwag yun kasurbas baha, mga amigo. Karon lang, kay di a mag-iigala, matod pang kuyaying, murag doon na retention pan.
4: Exciting!
1: Direport magigalas man daw eh. Unity, United ba siguro na sila diha? No? Same po magigalas panahong Junas. Kanang, why problema ng panawagan ni Gobernador Pam kaganiha? Si Buanos deserve leadership that unites. Pero gwapo po nun ta, magigala nga kung nagkahiusa ta. Importante kay magigala nga ang tumong usara. Ang kalambuan sa probinsya.
3: Asintado!
1: Okay, niyantong panahon bitaw mag-iigala nilang Gwen, sila. United man po to, pero murag... Huwag matakakitang kalambuan na to, Gumpam! Inyong Pipoy 764, Dres YouTube channel, United Malita Association ka Eric. Good PM, Sir Rick. Watching live, Sunrise Pardo, Elina Natulya. Okay. O niya, si Mark Pascua, si Digong, o Mark Villar na ay unit team. Mabitang wa sila sakpi, pangawat. Kuya po din ka, Mark Pascua. Sa mahinay, Sir, Eric, believe ko sa President nga makakuha o balik sa Vico, MCWD, o sa Big 3 gas station. Kaya, gikang sa mahinay, kuya ning hagit niya. Ha? Dana Cristina Factoran, ming hapon. Onya, Christian Amudia. Sa una, gisakop o gidaog-daog tas mga dayuhan, pero karon gidaog-daog na tas atong kapwa Pilipino. Baogin na, kagawad. No? Pero karon lagi mag-iigala ang uban, diingon nga, kung sakag mas mayog magpasakop, tagbalik. Okay ra, mga public hospital, kung naa kay kailang nga mga nagtrabaho sa mga hospital, matiman dayon ka. Gatropang Eric. Mauge na. Og mauna. Prangka-prangka ang pagkasulti. Mauna, mag-iigali. Importante. Og ikaw, wakaili. Nagpuyo lang ka dito sa sityo. Asa ka napitang sityo ha, mag-iigala nga. Nagpuyo ka na ng sityo, wakay himasa. Ambot, og ma-entertain ba ka dito? Edgar Kenyanola Dinglasa, naminaw na minidre sa Walog, Balabagon, Mualbual, akong asawa, nga si Brenda o si Decente, or Desiree, no? Edgar Kenyanola Dinglasa. Hello, mapas. Ingon bitaw tong ekonomista nga Filipinos are heavily taxed like a first world country, but in return, the government service ay pang third world country. Gikang hello, mapas. Kana. Pinto kayong pagkasulti. Na ako ni ekonomistang niingon nga ang mga Pilipino mangigala are heavily taxed. Correct man po na. No? Pero tinaghana agad mangigala ang brain property tax, road usage tax, value added tax. No? O sa panadihang mga tax mangigala, etc. etc. So, grabe ang pagkadaghana yun. No? Katropang Eric, napailaing free. Sir, na may wifi libre diri sa among silingan. Remy Probida.
4: Kana pong klaro mga comment ninyo. Ay,
5: exciting!
1: Si Navods Ilaya Baya Hastas Pamila Bari 4 iyan ang gisalikway ang pasundayag pagtuo sa mga Santos nga ribulto. Kagahapon ako nang gisgutan pero karon may upris Kapitolyo so di sila kumubalik kung gisgutan na. Kagwat ko maghihigala dito karong doni upbit. Why ayaw nga tong paggobyerno, sir? Halos tanan buaya. Kalois towns Pilipinas kumahal. Kining atong nasod maghihigala, wa magilaan dito karong mupuyuan ni kita na mag-ipod. Ato na ni mag-iigalang sugdan sa pagpanggaw. Eh, sakto na. No? Sakto na. Di na ta mag-iigala magpa-ulipon pag mga politiko. Mga kaigsuunan. Pero I don't know, mag-iigala o makuan ba yun na? Hitabo ba yun ka na siya? Nga kada bitong ang mga tao, mga kaigsuna, naas ilang mindset nga, ikaw, public official ka. Kinanglan dito karon mutarong kag trabaho, nga kada mo serbisyo, kada mo maayo. No? In terms dito karon sa public hospital, panindoto na ninyo. In terms diri karon mag-iigalas mga proyekto, dan, taytayan, nindoto na ninyo. Hasta gosbos mag-iigala. Kining among amo diri sa XFM. Si Dr. Remilito eh. Naibong yun eh. One time mag-iigala, padong may ditong bugo. Kanyang agi ka din mga kaigsunan sa may Tabuilan, lapos ditong San Remillo. Na may mga taytayan diya mag-iigala ang wak malibis kalsada. Ako naman siguro ng gisgot, tagbalik diyan ninyo. Balik ko na ko sa mga wak kadungog. O sagit mag-iigala dito sa namatik ng Boss Rims. Ang kineng atong taytayan mag-iigala nga dili patas dito sa kalsada. Unlike dito sa gawas. Kabantay ka mag-iigala din sa ato. Bisag dias buhol na apo ni. Nga, kalsada ka ni ana, patag. O niya, musaka ka mag-iigala kay ito'y taytayan. Pagkahuman, patong ka sa taytayan, mukanaog na po ka. Anditos gawas, mag-iigala kalsada o niya, pagkahuman taytayan, libil na gina dito karon ang kalsada ng taytayan. Di na gina mag-iigala nga murag muminor pa sa kinan o niya pagkahuman muuntol o gamay o niya pagkahuman mag-iigala dito sa unahan inignaog na po mag-iigala gikas taytayan mo dulhog na po ning unana dili libil mag-iigala ang kalsada o ang taytayan ngayon di man na mahimo diri sa Pilipinas kana lang for example ha? Kabantay magin mo ana ditos buhol na ay daghan ng unana derisibo na apod. Ang taytayan, habog Pascal Sada. Oh, ganun tayo ang maginas DPWH. Ang dito sa gawas. Nakagi mata maghihigala ang mga taytayan po dito. Di man maghihigala, muuntol dito sa kinan ng imong gisakyan. Mura na magkagwa mo agig taytayan kaya ang libil sa kalsada, libil na po dito sa kalsada's bridge sa taytayan. Ang diri, makaibaw yung ka nga, ah, taytayan to, kaya di ani untol.
5: Exciting!
1: Ha? Di ba, Kuya Carl, umiga? Mogi na siya, maghihigala dito yung problema. Usas mga ako na matikdan po nga. Tinuod bito, boss, no? Siyang wagyo ko kasabot diri si Rick. Nga no, nga diri sa Pilipinas, sa ako dito karong pagsuri-suri, Diyos gawas, kibisang asa na mo, boss, Dr. Rims? Ang kinirigod rin sa Pilipinas, mag-iigala nga murag mahibong ka nga nga inagpadoon na hindi ka dito karos taytayan. Tuwa ni saka ka. O niya pagkauman, muuntol o gamay ang sakinan. At tuwa ni agi ka dito mag-iigala sa rampas taytayan. Inighuman na po mag-iigala dito sa pikas approach. Dulhog na po ka mag-iigala o niya dagya pong untol. Di malibil, no? Ano ka na siya? Why gamit ang retention fund, idol? Gamayng bonox ulan, mubaha man gihapon ang lapu-lapu. Luoy kayo mga estudyante, Jud. Tinood lang. Gikang Joey Sudicta Salgado. Oh, huwag ako nagamit ang retention fund? Mauba? Bidyohi ko nun ninyo po, upanalitag doon na iuwan. O niya, nagbaha po. Kanang

Alas 3:49 bina magigalas kahaponon. Sobratas ka advancer, wa pa naguba ang kalsada, ilahan ang giguba. Kana o? Usa po na. No? Di pa gani magigala guba ang kalsada, gumon ginila kay na may pundong ni guwa. Kabantay mo, diresibo magigala tanawa panahog sinulog. Unsa barong buwan na? Hunyo. Napay July, October, July, August, September, October, November, December, napay unom ka buwan. Inigabot gani magigala mga December ani? Kining daan magigala sa may General Maximum Avenue? Das may kwan? National Bookstore? O kining daan magigala sa Osminya Bulip ah? Gisiminto naman rin diyan no? Kining uba mga gipangaspalto? Asa pa rin gipangaspalto? Basta ka naman gipangaspalto, ilan na po na dito magigala ang gumon? Panaydi na ninyo. Nga naman, pangandam sa sinulog na kinangla ng atong kalsada, hamis kaayo mga igsuon. Sus. Sir Rick, dato ang Pilipinas, wala nagkalisod kay puno ang mga bar o ang Juana Osminya. Kusog bagharlin sa mga babay. Kuya, waling samahin ni Hiba. Kusog ko nung halin sa mga babay. Hami napitang mga babay ang baligya. Red Horse, kusog halin. Hurot-hurot akong stocks, tindahan. Asa mga napitang pwisto ng maligya des point, kwan? Kwan na Osminya, katropang sa mahinay. Dato ko ng Pilipinas. Kining Juan Osminya, kinagama mga foreigner magsuroy diha. Da? Puno ang mga bar. O ba? Tigsuroy siguro ni siyang magabi eh. Kusog ko nung halin sa mga babay. Kuyawa niyang sulti na din mga... Taon-taon naman ko diri, Cebu, wag ko kabantay, magigalag doon ay tindahan na maligyag babay. Iyaw ning iyada, kusog ko nung halin sa mga babay. Jerry Caballero, may hapon sir, naminaw mi diri sa may Subir Street, Labangon, sa lugawan ni Cura. May pagpaminaw ni Modia, Cura. Oga, Jerry Caballero. O niya, Sir Rick, hangyoon na tong Kongreso taga Visayas, papasarg balaod, nga maglahi ta. We are one, Visayas State. Siguro, muusad dyan ta, og paspas kita'y mudin lang, kasi asinta, asinsado na. Di na mahitabo ng yung nana, Sir Rick. No? Di na magsilbi nana, karo magpalain ta. Pilipinas, o niya, maglahi ang Visayas, di na mahitabo. Ingon ana. Nagandi asibo na itaytayan, daghang way pulos. Gumpam, paliwag ka ng mga engineer, pag-awasan ng mga engineer ninyo. Naas office. Mayo lang unta kung muuntol, pero kinintay tayang sa tabuan, hangtod ka rin, wag yung manhuman. Kung correct, otro po na diha. Sir Rick, asa magkadapitan nagpuyo si Mo City, kaya magkuyog ta, puyo na ta Mars, kaya war ay ayong Pilipinas. Gikang hot bin. Hindi ako nagpuyo, sir, din sa... Baras mo tirasas. Joey Torino, asa ka na katropang Eric nga daghang babaeng baligya? Mayo na suroyo na ta. Mali gining chat ni sa mahinay. Kuya po ni siya na. Aida Anggob, maing pagpaminaw. Sir Eric, mautingaling dili level sa kasada ang bridge kay naay muagi nga barkos laong o barkon ni Maria Kakao. Ha? Ah, kita. Na magigala na sa kung ano? Dias Buhol. Example, kana diya magigala ang Titans Triple. Gikan ka magigala diri karon sa Santa Catalina. No? Katong ka barangay nga giambusan sa mga sundao magigala. Kadang barangay Santa Catalina sako pa na sa among lungsod sa Sagbayan. Boundary ka na sa Sagbayan o Katigbian. No? Now, agi ni mo diya karon sa barangay Santa Catalina kay nag-atubang maguna diya mag-iigal ang mga ingnon tabungtod ba nga ambush area sa mga NPA kaniadto. No? Mga kaigsunan. Now, karon wan na may NPA dito sa amok mag-iigal. Now, diya mag-iigala unahan sa Santa Catalina before ka moabot dito sa Triple Union, napoy ka

0: kalsada magigalang anapoy taytaya di ang atos ubos nga kinanglan magigalang mulugsong pagsakyanan tax lugsong sakyanan unya pagkauman agis taytayan o tungas na pun magigala. Wa na lang yun magigala gipatag ba gidungagan baka dito karong mga anapog ang kalsada diri karong ubos aron nga ilibil yun ang taytayan mga kinsunan sa kalsada dito sa ibabaw. Ah, karon kinanglan budolho yun. Ha? Karon sa inaitabo. Iniguan magigala. Karon kuha na mapunoon, siminto, no? Sa una magigala iniguan, maka ang tubig mo agi ganito sa kalsada sa raprod. Hangtod nga perting libao nga. Magibaw ko anak, sa una ng iskwila ko dito sa Tagbilaran, anak magkumuagi. O nga perting yung abuga, basta magigalang tinginit. Perti pong untola, basta tinguan.
1: Exciting!
0: Wagyan, ang taytayan po sinabangga, sakto. Naapo, diha ka nung napita, magigalas, nabuwad ba ito na, Kap Junjun? Nga, kanas sinabangga, puros naman na simentado diha. Pero, naidulhog, magigala nga, kanang, ang, nasa ibabaw ang kalsada. O, ana. Pero, kinanglan yung magigala ang masakyanan, either pasod o pagawas sinabangga, mudulhog pa, ana. Kaya, diha mas ubos, magigalang taytayan. Nahot na nagsiminto sila, Brad. Mao nang wa matiwas. Ha? Yeah? Sus. Unya, kinini ang sapa ni. Ampay kayo ng popoy busirika ng baligyang babay. Nico Barber Constante. Dahil yung tabagis ko babay, kaya wala sa itong topic ron. Ingos ilina na tulya dere, wa may babaeng baligya, paabangan hinoon na ah. Kita ka. Di ta magisgota na magigala kay makabusita. At ang oras dere magigala sa XFM, alas 3:57 na. Inigbalik nako mga kaigsona na kay pakita ninyo magigala ang mga hulagway. Tanawa ninyo ha, ayaw sa mong pamiya. Kaya wapa ta mahuman. Nako ipakita ninyo aning rally gihapon magigson dito sa kauluhan naglevel up ng mga rallyista. Karon taw-taw sa kung pagbalik aton time check hatod kada kanato sa Santon Vitamin C.
2: This time check is brought to you by Santon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santon Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinig ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3.

0: kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayo-kayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Digibots, murag na magigay utang na ko, Digibots.
4: Unsa? Kanus amo ko nakautang ni mo?
3: Ah, katong hubukay ko, Digibots, ba? Katong hubukay ko, nakay utang na ko.
4: Katuli ay, gibayra naman di ka.
3: Kanus aman, kanus aman.
4: Aw, oh, katong hubog sa kay ka.
3: Ay, ah!
5: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
8: Kabag yan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
8: na all-in-one.
7: Sa presyong
8: magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Si Michelle Dainey, taga Cebu, sa Cafe Street. Nakasulay ko 1 week ganisod o tindog kay gaminod ako tiin. Kila o glikod, sobrang kasi. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itikti.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
13: Abli na.
12: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
15: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: XFM. Ora sa XFM Cebu alas 4:04 na mga katropa. Atong time check hatod kana kanato sa atong Sun Thom Plus Gold. Sun Thom Plus Gold mga tigpaminaw, takong tabang arusab nga atong mapaubos ang blood pressure sa lawas ha. Magkumpiyansa magigala di karon sa inyong high blood. Ang high blood magigala di gini magsaba. Sa mga sakit mga kaigsunan nga pertigod aka delikado peligro kay di ni mo tugag oras magigalang mo attacking high blood una nga kinanglan yun ato mga kaigsunan maintainon nga nindot kayong blood circulation sa lawas pinagis pag maintain sa atong Sun Thom Plus Gold nindot na kining ahos palia malunggay mangustin og espirulina. Mapalit ninyo diya karon magigala sa inyong mga sukin butika. Sun Thom Plus Gold, ma-order sab ninyo sa TikTok, Shopee o Lazada. Sun Thom Plus Gold, it supports your health.
1: Eric Serras Malait, Asintado.
0: Resulta sa King Dragon karong hapon alas 3 gabula 2-7. Lito Dakuro, nagpaminaw na to ron. May pagpaminaw, unya... Ingos Dana Cristina Factor Andre ang ball share amazing na kayo dito sa Chocolate Hills Jeremy via Balilihan tuyok sa Tarsier Sanctuary down sa man-made forest asa man yung Tarsier Sanctuary ma'am dito ni sa Bilar or dito sa Kurilya dia down sa man-made forest no Bilar niya sa Rio River Lunch ang kanto ni dito sa floating restaurant sa Lubok nindot na yun, buyag. Buyag town kay Birmis ron, no? Oh, sige. Norma Ropero Srabor, may pagpaminaw ninyo diha, madam. Katropang Black Box DVO, may hapon. Edmond Tabirara, may hapon. Helen Tonyakao, may hapon. Si Carlo de la Victoria, may hapon usab. No, sa mga Diaz YouTube nga nagtanaw karon kumusta man ang atong mga katropa dres YouTube? Na ako ipakita din ninyo bagiigala, no? O niya, kinini ang, alam po ninyo, bugal-bugal eh. Pero ako bagiigala dito ipakita ni Gumikan kay nag-level up naman mga kaigsuna ning rally ron nila. No? Dia bagiigala diri karoy kining picture sa lang una ipakita, Double G, no? Usa ka supporter maghihigala nga ni So dito slungon. No? O gibotang atubangan sa Senado kay ilang gipakita kining gingong simbolia or simbolo sa gingon dito maghigalang patay ng demokrasyas nasod obos ning ato karong kasamtangang administrasyon.
1: Asintado!
0: Pakita, Double G. Dara. Nakikiramay ang sambayan ng Pilipino. Iya ba ka ni maghihigalang desisyon mga kaigsuna ng pagsod slungon niya muhigda maghihigala perte na ba yung taong igangas panahon? Nagrally ni maghihigala sila. No? O saan ni ka Duterte supporter mga kaigsuna niya ni padayag sa kasagmuyo. Og doon na sila dito magigalag ipahigayong demonstrasyon dito sa Senado magigsoon. Nagda maghigalag lungon. Oh. O niya, diya maghigalay tao nga ni voluntaryo baka ni Sagso dito mismo magigalas lungon. Aron ipakita nyo dito maghigala sa sambayan ng Pilipino ang ilang kadismaya sa giingong patay na maghihigalang demokrasyas nasod mag-iigsoon.
1: Asintado!
0: Grabe maghihigalang pagkadismaya. Nik, itiaw mo na maghihigalang ilan naman dito karong gidad aglungon. Wapag ko kabantay nga ang mga militanteng pundok mga kaigsoonan diris kulon, nagdadaglungon. Ang diri maghihigala sa kulon, mga militanteng pundok, no? Ang ila dito is kanara mga FG. Sunogon maghihigala. O niya, pagkahuman mga kaigsunam, siyagit dito karong ibagsak ang Amerika. O dangon kining pagka maulipon sa Pilipinas gantos Amerika. O ingunana ingon ini nya daob dito sa Bandilas Amerika ingunana ingon ini pero ang diri dito sa Manila no ato bangad gyud bagigala sa Senado di a baghigala diri karon baga kaigsoonay grupo mga Duterte riders mga kaigsoonan gumikan ginis dako nilang kasagmuyo karon kay ila man dito karon baghigala ang gihulagway nga patay ng demokrasya. So ang gibuhat maghigala, di sila dito karoy ingon ini nga gimmick nga magdaglungon unya tuag imo sod maghigala dito slungon. Kisabay nakasuway ninyo maghigala dito kini ingon ini makakita man ta baga kaigsoon ang mga horbot sa eskwelahan. Kana ni mo sod maghigala slungon pero karon maghigala gidana gyud dito atubangan Senado. Di ay tao nga buhi. No? Nagpakaroon inong patay, miso dito slungon. Dismayado na gid sila, mga kaigsoonan sa Pilipinas karon. Pastila, no? Unsa ka, mag-iigala dito ko rin ikasulti sa mga politiko. Kining ingon ini, mag-iigala ang senaryo nga di ay mga lungon ng gipangda dito, mga kaigsoonan Senado. Madotlan baka sila? Ha? Or mukatawa ra ang mga politiko maghigala. What do you think? Bangutan ako diyan ninyo. Kining ingon-ining senaryo. Nya ang video Double G, ato ipakita Double G palihog. Okay. Di aman maghigala dito yung video po ano mga kaigsoonan, courtesy of DGMM, siguro ito kung saba. Di ah, atong paminawan, ato ipakita na ninyo.
2: Ha? Huh? Para bumangan, ito man
0: Oh. Nahilak-hilak. Oh. Oh. Natanaw ah, pero buhi na ha. Oh. Aha. Oh. Oh. Oh. Nagblablag kami. Sige. Patay ang demokrasya. No. Lagi takuban? Hoy, di na kaginawa. Samang takuban man ninyo. Oh. Oh. So, dara. Yan, dapoy daang liang dapong malita. Dara, oh. Doka buok. Nag-rally ni sila dito sa Senado. Asa, sorry, sa gawa sa Senado. Oh. Katawa man yung babae. Oh. So, mauna ang mga Duterte riders dito, Senado.
2: Para bumangan, ito man palitang pera.
0: Oh. Mag-isi man po ni sila. Seryoso, unta. Kay mag-isi man po ning uban. Magkakita, maghihigala ang mga politiko, ani, mga kaigsoonan, ang botogon sa dito'y effect nga to nila. Sige. I am not a Filipino for nothing. Huh? Hindi kita malilumutan, napon maghihigala dito'y kwan. Sitawa ka na. Napo dito karoy ingunano karkaron to kara pang patay meron. No. I am not a Filipino for nothing. Mao ni lang gida dito karog banner. Butas banner nila. No. Sige, salamat tumol si. So, nilibil up na. Ang ila dito karong rally kay nagdanag lungon yun, mga kaigsoonan. Napagitaong buhi di asod, naglingan, naghiga, oh. Siyaro di madutlan maghihigala ang mga politiko, ane. Pero ang ila dito karong giingon is, ilaning gitoyo, nga doon ay ingon ini, maghihigalang demonstrasyon, pagpakita sa kahiubos ngadto sa administrasyon. nga patay na kunong demokrasya. Magahigala. Mani mga kaigsunay pagtuo niining mga nagrally kaganiha dito sa Senado. Kanto po magahigalas basti, niingon po basti magahigala nga we are in martial law. Akatong ingon siya nga di atakaron sa martial law nga wa dito magahigala gideklarar. Mga kaigsunan, ingon ana, ingon ini. Now, chat mas Christian na mudya, kinara ba ni Lungon? Kami boss, nabuhi rami, kay sige magpanulod og taos, Lungon. Oh, sige. Yung mga maninigosyo ninyo, namaligyag Lungon, kagawa. So, main kita bagihigala dito karon sa punerarya, kagawad. Da? Anyway, mao ni bagihigala ang ako lang gipakita ng mga aktibidades dito sa kauluhan. Nga di a bagihigalay mga rally nga ni level up na sila. Kay karon bagihigala dito sa Kulon, nakakita ko, nagmonitor ko bagihigala ang Eric Amaro. Sagit-sagit naman bagihigala, ingunanap, sagit-sagit dito karon batok sa Amerika, Pilipinas. Wa may lungon gida. Ang ilagi pang da, kantora man mga karatula. Bit-bit magigalag mga flag usa nang mga flag sa mga grupo nila. Akin ay mga igsoon, lungo na yun. Mga kaigsoonan. So di magigala kining ay duntog hangtod kanusa na sila di atubangan Senado. Kay sa ako magigalang nakuhang info nagwat po sila ditong mga politiko nga musabay po anang ila ditong rally. No, labi na grupo magigalang Senador Alan Peter Cayetano.
1: Asintado!
0: Wapaki feedback magigala o doon na nabay mga nangabot ng mga kaubanan ni Cayetano nga di a ni uban po magigala anang grupos mga Duterte Riders mga amigo. Okay? Alas 4:16 na si Byron Garcia magigala kagabi e gidakup. Now, nakakita ko nini before ko maghihigala na tog. O niya, nahibong ko baga kaigsunan. Yan ang gidakop man maghihigala si Byron, ang igsoo ni Gwendolyn Garcia. Kaganyang buntag sa itong programa dito, Solid Impact, nakuha na ko maghihigalang detalye, may labot aning iyang giatuba nga kaso nga anti-bastos law or Safe Spaces Act. Si Dr. Nikki Catalan di ay ang reklamante ani. Dito ko nakahinomdo manghihigala nga kinis Nikki Catalan nga anak ni Gobernador Pam Baricuatro. Giapil mga kaigsoonan dito karon si yaga-yaga nga komentaryo pagsaway manghihigala aning Byron. Ngadto nakalabay nga eleksyon hangtod na gyud manghihigala ngadtos paglingkod sa bag-ong administrasyon. Kaya wak mani mohilom si Byron magigala sa deng nilingko na spam. Sige, magyapo siya katake. Da? O niya, sige katake sila. No? During kampanya, hangtod magigala dito karon sa eleksyon. O niya, kantor ba mga kasong ilang gisang atpod against magigala sa Baricuatro family? Gihinahinay pog basura magigala sa korte?
1: Asintado!
0: Ginainag basura sa korte. Karon, wata mahibaw magigala o nalimtan na baka na to, nataligaman na baka na to nga ang grupo po magigala diris Baricuatro ni file pong kaso sumbalik o kihapon ani mga Garcia. Labi na yun aning Byron. Kaya mo man i-attack dog magigalang gawin kaniya to. Sus na unsa bang nalutsan ito nagwarap? Gidakop maghihigala kagapon. No? Dito ni maghihigala na signet dito sa Talisay City Fishport or Talisay Fishport. Das SRP. Mga alas 4:45. Pastilan maghihigala. Ang giingon ni Byron mga kaigsoonan sa kinini ang interview maghihigala sa media nga nag-cover sa pagdakop niya. Niingon si Byron mga kaigsoonan nga wagig ko'y kalibutan. Aning kasuha? Pastilan pagka di malasa. Ha? Ningos Byron mga kaigsuran nga wa sa dito'y kasayuran. Wa siya dito'y kalibutan.
3: Ta?
0: Pagkutaan na siya pag-iigal ang media. Doon kay kalibutan, doon kay knowledge ni siya, aning ka kasong atubang ni mo? Antay bastos lo? Ingon siya, wa kay kalibutan yun aning kasuha. Pasti lang tanawa.
1: Asintado!
0: Tungod sa kadaghan maghihigalang gipangtabi niya during siyang vlog. Atake nga itong Pambari 4. Atake nga ito maghihigalang Dr. Nikki Catalan. Nalimot na siya kung sa iyang ipangyaw-yaw hangtod maghihigalan di ang napasakaang kaso. Nalutsan pag yung warat o niya na pusas yung hinoon mga amigo.
1: Asintado!
0: Na limtan ako kung unsa itong mga specific na mga words nga iyang gipang litok siyang ba-ba. Pero nakahinomdom ko maghihigala gamay nga kining gi-appeal niya komentaryos Dr. Nikki Catalan. Nga si Nikki Catalan is di man na maghihigala kandidato. No? During ato maghihigala ang eleksyon, iya ramang inahan. Pero nadamay ang anak. Mga kaigsunan. No? Amo, tungkol sa isa, po maghihigala ang Dr. Nikki Catalan ng itong Byron. Pero pagkangaan maghihigala nga maulagin eh, anak siya ditong Gobernador Pam, nga ni Pildis yung igsoon. Igsoon ni Byron nga si Gwen. Mga na nga gib. Koridas lang po ditong bira maghihigala ang Byron.
1: Asintado!
0: Hunahunas Byron maghihigala. Nga di dito ka rin mo sokol kay bata pa ni. Ha? Eh? Di mo sokol kay bata pa ni. Di ba musukol maghihigala, di ba may abogado, mga kaeksyonan ni Tabang. Ang pagbinastos, maghihigala mo'y usas, bugat nga rason, nga no, nga gihatagan kini dito karon o probable cause, o nakitaan nga doon ay probable cause sa prosecutor maghihigala, nga kining maong kasong gisangat ni Nikki Catalan, kinanglan isangat yung korte, og mulusot yun ang warrant, mga pariente. Ani lusot yun. Bawin nga, kitang tanan, doon naman ta maghihigala dito ko rin cellphone na. Bisa pag ang mga pobre dito sa probinsya, na anang maging mga cellphone, kaya mga cellphone karon barato naman. Og naamod diha ko rin mga kontra, ng mga civilian. O mga politiko, wala, okay na. Eh, kasagaras mga politikong birahan maghihigala, di naman dito karon manumbaling. No? Palapos na malaspikas dungkan. Gawas na siguro tingali o ikaw o sa ka-vlogger nga daghan kay kag-followers kay makakuha silang atensyon. No? Pero, vlogger lang ka maghihigala nga gamay rapong kay mga followers, di ka dito karo maghihigala, tag doon. No? Kini warning ni sa tanan. Di lang maghihigala, kining nahitabong Byron kundili, nga to maghihigala sa tanan. Nga doon ay cellphone. Nga, o panalitag doon na maghihigalay kontra. No? Mga kaigsunan. Modritso na yung blag-blag. Labi nagduna ka dito yung ikalagutan nga silingan. Kaya wa dito magpabaylo ni mo sa diyang ikaw. No? Nagkinahanglan. Duna kay silingan nga sa diyang imong gipaninglan. Nasuko imong gibirahan social media. Kaya wa kabayad. Base dito karos gisaad nga pizza. O niya imo sa wayon, imo maghihigalang daoton, awa na, ikahinoy makiha na morigidangat, matangki yung utang. Na ay balaod maghihigala nga Safe Spaces Act. Or kini maghihigalang Republic Act 11313. No? Bawal bastos lo. Kini nagsilot ni maghihigala gender-based sexual harassment in streets, public spaces, workplaces, trabahoan, educational institutions, mga eskwelahan, and even online platforms. O kini maghihigala dito na sango si Byron Garcia tungod kay appeal diri maghihigala sa pagasilutan kung ikaw magbinastos ngagtos o sa katao online, mga kaigsunan. Dito maghihigala na igos, Byron. Mauna, maghihigala. Sus, 108,000 raba ditong kwan, piyansa. Mauna nga, kini mag-serve ni nga lison sa tanan. No? I don't know, kinis Byron, maleksyon ba? Pero sa tanan, maghihigalang nagpaminaw karon. Ayaw yun mag-kumpiyansa lagi yan ang pagbira sa inyong mga higala gani. Or even di akano maghihigala kinsa ng inyong pangbirahan kay Basil, maghihigala dito masikwatig kamuhon, hinuoy sumbalikan. Kinis mayroon, tarawag, o say, tubag niya. Sa diyang ipangutanas media, do you have knowledge about this case? Ingon siya, wag ikikalibutan, anak.
1: Asintado.
0: Ha? Naingon siya, mayroon, wag ikikalibutan, anak. From start to finish, wag ikikalibutan. Ani kasuha. Tungod ni sa kadaghan, maghihigalang vlog niya. Nga nalimot na siya mangigalag unsay content ngantos vlog niya. Ilabi na gyud atong panahon sa pagpagampanya nga perting pagdaot gyud niya ngantos kampong Pambari 4 apil pang anak ni ini mangigala. Diba? Ang uban mangigala mingon wag gyud kalibutan ani kasuha. Da? Sa wag gyud kay knowledge ani. Pagtaan na siya kisa may nag-file ang kaso nimo. Ingon si Byron Garcia, ako nakita dito sa arrest warrant. Doon ay complainant dito si Elis Nicole Catalan. Oh, kita ka?
1: Asintado!
0: Ya, babae maghihigala. Ya? Abot, o giyon sa maghihigala pag binastos ni Byron Garcia ang pagkatao ni Dr. Elis na Catalan. Ah, Dr. Elis Catalan. Ya? Gibirahan baka base sa physical nga anyo si Dr. Nikki Catalan ni Byron kay... May pagkayaga-yaga o manis, Byron. Dawi, manghihigala siya dito karon mo. Bira ka namang waman manghihigalay. Prino-prino. Da? Pirti man mo da, manghihigala dito saway sa mga followers ni Pambari 4, ngagtong Pambari 4, liman ka mga keksunan di address iyang mga post good manghihigala. Nganong gihingan naman niyang pambutod si Gobpam. Kiringin na ng mga words, mga, murag, siya bito'y nag-create. Kanya, foul kayo. No? O, kira maghihigalag, dili, muriak ang imong gibirahan, pero muriak. Kanya, babae, pag yung dako. Sos. Piligro kay ka. Mayla, sila si Byron kay doon na may kwartang ikapiansa. What about maghihigalag kining uban? Muna nga, ang tambag mga kaigsunan is ato na lang iloom. O, doon ay kontra. Ato lang ihangad sa langit. Hangtod nga, di na lang na dito panumbalingon. Anyway, mulay lura na. No? Labi nagdi, yun tag doon. Gawas na siguro tingilig, manghilabot na physical diha ni mo. Lahi na po na. Hingita na ginag-away. Pero ayaw lang yung gihapon mag-iigalag-react. Isombong las polis. Kiha, naidaghang abogado mag-iigalang pro bono. Oh, kaysa mag-iigalag, ikay mo, himo dito unang aksyon, tungod kay na-trigger ka, no? Manghihigala, hangtod nga makahimo na hinoon ka dito karo mga butang, nga mo ay makapasikwati, hinoon ni mo, magkatawa na hinoon na imong kontra. Naoni mga kaigsunan, ang leksyon nga to, aning mga susama ning Byron nga, perting bastusag ba nga grabing makapanawag mga babay. Manghihigala. Oh. Sige bitan ako mag-iigala sukad kaganihang buntag. Nagsige ko dito ko review asa madapita mag-iigala tong iyang birada against ni Dr. Nikki Catalan. Di na magin ako makitan. I'm sorry, wako ka kuan yun kita. No, mag-iigala og asa napita to. I'm sure sila kampo lang Dr. Nikki Catalan as can record na nila. No? Di man po siguro i-delete ni Byron ang iyang mga video. So, na screen record siguro tingalig, na save baka sa mga abogadong Dr. Nikki, gipresentar dito sa prosecutor, dito sa piskalia, gigamit isip ebidensya, pagtanaw, pag-review, mag-iigala nga kini, na probable cause. Ilibit ang kaso, sang at dito sa korte. Na raffle, pag-raffle, lusot ang warat, asikwate.
1: Asintado!
0: Ha? Muna, mga kaigsunan ang nahitabo. Maghihigala nga perteng kurata nako nganong si Byron gidakop mga kaigsunan sa pulis. Tungod is kaso maghihigala nga sexual harassment. Gender-based sexual harassment mga kaigsunan. Ha? I hope maghihigala nga sa uban nato nga mga kaigsunan likayan na nato because no one is above the law and ignorantia lihis non excusat. Ignorance of the law excuses no one. Basig mo ingon mo nga, oh, buangan na day balaod ana. Nakalitok na ba ko ana? No? Ingon ana ba? Di gina pwede. Mindful kita, kinanglan yun maghihigala nga di ta magupiya sa labi na gidris online. No? Labi na gidris online. Ako nakatilaw na ko maghihigala mga kaso-kaso. Mga kaigsunan. Di lalim. Tuganan ko kamo. Na may dagha mga bugado pero palagi na. Mugasto magyo ka. No? Mugasto magyo ka. Onsa pa kaitaon ka mo diha? Nga mga civilian lang mo. O niyang inyong kita, igo-igo ra. Palaaway kay mo. Inighuman mga igalag, doon na niya magkasokaso. Ah, si kwate, may lag na mo'y pampiyansa. Di lali, maghihigala na yung unana. Libel, katilaw na ko ng libel. Cyber libel, katilaw na ko ana. Kaluis Ginoo, maghihigala na basura na dito ko sa piskalya. So, I hope nga kaming mga kaigsona na to, dari maghihigala sa online, mag-careful yun. Di yun maghihigala dito karon mag patakag yawit baga kaigsunag unsa panadiha etc etc. Katong akong kaso maghihigala nga libel una katong dito sa lapu-lapu kaming attorney Juril di pito di pato abogado Juril patinyo ato dito pa mismo bombo radio maghihigala that time og katong dito ko sa 2CM gipasakaan kong kaso ning mayor dito sa Minglanilla to bisagwa na ko hinganli pero about maghihigala ganong guilty siyang gipasakaan kong kaso niya. Nag-abot mi dito sa piskalya, prosecutor, inaabagan siya mga abogado, pero salamat po ko magkakaigsunan kay Okira. Iyang mga tao di rin, iari man di rin. Yan, pa-picture magigala, pakita nga okay na mi. O, apoy problema. No? Pero nakagasto na ko. Mato, ako lang giingnan ko nga, why problema dito karong kasong inana? Pailan tag kaso, na-dismiss man po doon, pero wala magpasabot magigalang muhilom na ko kung balitag doon ay mga isyong mutumaw di asming lanilya. No? Og uban pa magigalang mga politiko. Nga ato magigalang mga subjects komentaryo. Eh? Although kanang ila, pagpangharas mga kaigsuran, kaya rumuhilom, tadi po na mahitabo, magigalang muhilom dito midya, basta pasakang kaso libel.
1: Asintado!
0: Ha? Oras magigala, alas 4.31, diretas mga reports sa itong mga kaubanan. Iyay report ni Eric Abaro, Independence Day Rally, gilusan sa mga sakyob sa progresibong grupo sa Sugbo. At ito'y check ang detalye ni Nigikang Eric Abaro.
1: Live report.
4: Ito pa nga, Erika, magkakilang gato sa ano, mga sakyob sa nakadayaning progresibong grupo dahil sa Sugbo, nilusan ang protestas, may Freedom Park, may barangay imitasyon dahil sa Sugbo ng Adlong Biyernes, subay ni, sa ika 128 katuigan, anibersaryo sa Adlaw sa Kagawasan o Independence Day. Ilang kuban ang grupo sa Bagong Alyansa Magabayan, Piston, Gabriela, Andres Sugbo, Save Carbon Market, the UPUSC, uban pa mga support groups. Tumong sa grupo, pag-erik na kailan aroy palanog, ngantos publiko ang ilang sentimento yung ngantos sa Sugubiar no, sa Botanic Independence Day, saman lang sa pagbasura sa laro sa mga privatization sa Carbon Public Market, paghatag ng makabuhing sulan sa mga mamumuo, pagwagtang sa excess tax, sa produktong petrolyo, pagpahunog sa giyera, karon sa Middle East, nagkamugla sa pagmahal sa mga paliton, o uban pa, matun pa, ni Bagong Alias sa Makabayan Chairperson Jaime Panglinawan na ang ilang grupo di kumbinsin nga ang nasud ano lang yung tinudanay nga kagawasan saglit hangtod karon na naulipon gyapon ang katawhan sa tumang kakabos gipangyatakan ang katungod sa mga yanong nanginubian gilansang gyapon sa ubos nga sulan ang sweldo sa mga mamumuo. Samtanga, daghang mga kabus ang nag-anto sa taas nga buluhisan apan way nabalik pinagi unta sa matakang panerbisyo. Tibarugan sa Paglinawan nga maangkon lang sa katawahan nga Pilipino ang tinudanay nga kawasan kung makapatulang kita gobyerno alang sa katawahan o gobyerno nga alang lang sa pipila din giservisyuhan ang mga langyaw o di ba ka pipila ka mga adunahan ingon man mga impluensyadong tao o dagko nga negosyante.
0: Sila sa may Paglinawan ngayon wa sila gi-endorsar o bisag naso na hona nga kanang maing lucky gid ka dito karong leader nga moduma sa naso daro mahilom na sila.
4: Hinod ka tropa ka Eric, no? Kuan man ni sila, kada baga na sila yung magsuportahan ka niyan to, pero di mo sagi kada o katropang Eric, mga kaigalaan. So, muna nga...
0: Karong 2028, pa sila yung kuan? Ugunugun ni Tubay?
4: Wapa sila yung mga ngan, nga ipag-indurus o katropang Eric, mga kaigalaan ilaha. Kuan lagi ni, issue per issue lagi ni katropang Eric, mga kaigalaan na ubay-ubay pa sila o mga kinipong sentimento nga ipabot ngay o matipausap nila lagi ang, kana, ang kagawasan. Makabot lang na to kung doon natay tinod anay nga leader murabag or kinibang gobyerno nga para yun sa kadaghanan general welfare mo gitanaw o dili kaayuhan sa pipila lang ka mga tagas ng opisyal o di ba ka impluensado dagkong negosyante ka to pang Eric.
0: Salamat kay.
4: So maling nga inoto kasikas dakbayin sugbo ning ika 128 ng anibersaryo sa adlaw sa kagawasan o independence di mga katropa para firming abtik langsik mundia kondisyon makiglan ning long weekend. So pangapi mo pagdamos nyong tagsatag sa kaprovinsya o kape nga ginama si Yasu Incorporated Santom Plus Coffee Mix sumutla may sustansyado tambal nga kape alang sa Dikos ng Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa Eric Amaro XFM
1: XFM Report.
0: Sa laing balita, kadtong nalanag kunos lanit sa lungsod sa San Fernando, ang suod nga amiga mo ay responsable sa pagpainom niini nga gidakop na kapulisan. The reports Benji Talising.
1: XFM Police Report. Police Report.
5: Dakan sila mas ito mabait ang hepos sa lungsod sa San Fernando paslag na karoon sa selda sa San Fernando Police Station ang amiga sa katog kainahan o ganag sa barangay Baluda sa lungsod sa San Fernando Cebu nga nito higiyo na gitulahang nakainom o galanita na dagpan kining suspect alas 8 ng tagna sa gabi sa adlaw nga Webes Hunyo 11 2016 dito sa barangay Baluda San Fernando Cebu ang suspect mao si Dorlin Sangkop Cabillo, 42 anyos og taga Barangay Baluda sa San Fernando habagatang bahin sa probinsya sa Cebu. Si Cabillo gidagop pinasikad sa warrant of arrest nga giluwatan ni Honorable Judge Joy Bracero Redoble, President Judge sa Regional Trial Court Branch 27 Carcar City Cebu sa kasong 2 counts of murder ngaway girekomendra nga piyansa si Police Major Timothy Jim Romanelios ang hepe. Sa San Fernando Police Station, may nangusag himong pagpaglagop batok na kakabilyo uban sa iyong mga sakop ang dinagpan ihulagway sa kapulisan. Nga top 1 most wanted person sa municipal level o sa provincial level isip top 2 most wanted person usab sa Central Visayas. Kaya naman, nga Osaka maginhan ang nakalas human kini gidulahan nga miinom og lanit. Nahitabo ang insidente na itong Enero 2025 kundin patay ang mag-inahan. Nag-ilang sila Marites Cabaluna, 41 anyos, o anak nining si Ahalia o Adjalia, 3 anyos. Ang suspect di hanggi kuan siya ang habig ni Butyag nga limpyo ang konsensya ngawa niya paim na o lanit ang mga biktima. Nito higyo na, hindi makakusab suspect ang maong pasangil ilabi na nga sila nuha matupa nga suod higala maong nga di kanya mahimo katubanahon sa Enero 2025 nga dihang siya gipungutan na sa mga sakop sa media. Report sa San Fernando PNP katropa ay magkalimot iyapon sa pagkaplas ka doon ay sa Santone Herbal Oil magkatabagin nila binagkatong doon ay mga pamaol sa kalawasan. Santone Herbal Oil hinimo sa Yes to Health Incorporated mapalit sa parmasya sa inyong lugar. Alang sa Regasyon Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa Benji Talisig
1: XFM Report.
0: Anak ni Governor Pambari 4 nga si Duke Nicky Catalan mihangup sa pagkasikop ni Byron Garcia sa kasong iyang isang at i-report si Greggy Magdadaro.
1: Live report.
6: Yes, giragway karon ni Dr. Nicky Catalan ang anak ni Governor Pamela Pambari 4 nga mo'y kihante ni kanhi security consultant sa Kapitolyo o gigsoon ni kanhi Gobernador Gwendolyn Gwen Garcia nga si Byron Garcia nga naghangop niya ang kinikarong pagkasikop sa eskutan nga individual human kiniya pasakae o kasong may kalambutan sa Safe Space Act giparayag ni Catalan nga iya kining gibuhat gumikan kay wa siya makauyon o gingon man ang ayan osam og panahon nga ang tanan nga mga bugal-bugalan ni Garcia kalabot sa ilahang gender o baka bisag unsa nga paagi nga pagbugal-bugal diha mismo social media kinahanglan gyud nga mapitol o gihulagway ni Catalan nga ang kining eskutan nga pagkasikop gingon man pagkalusot sa warrant of arrest nga tukang Garcia di diin siya kasamtangan karon nga gihold samtang wa pa kini makapiansa usa kini kapaagi alang sa positibo nga resulta sa iyang kausa kung dili lang alang kaniya kung dili lakip na usab sa tanan nga maton pa bugal-bugalan ni Garcia diha mismo sa iyang pagkatao gipareag ni Catalan nga kini iyang pag kining pasaka o kaso nga tukang Garcia way labot ang politika kung dili iya ra gibarugan ang iyang tawhanong katungod nga may resulta gyud nga nalutsan og warrant of arrest ang nasgutan nga iyang gikiha sa ato mga katropa diha nga nagalubog og naghanap nga pananaw inom ganun na iog Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga moprotektar sa ato mga mata aduna kini lutein beta carotene vitamin E og zeaxanthin alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas kinang katropa Greggy Magdaro XFM
1: XFM report.
0: Sa laing balita, Cebu City Mayor Nestor Archival gitinguha nga personal nga matunol ang 5 million pesos gatabang ngadto sa Mindanao. May reports Crystal Joy Filerca.
1: Live report.
7: Gitinguha ni Mayor Nestor Archival nga personal niyang matunol sunod semana ngadto sa General Santos City ang 5 million pesos nga financial assistance gikan sa Cebu City Government para sa mga labing na apektuhan sa 7.8 magnitude nga linog ni adtong Hunyo 8. Sigun pa sa mayor nga sa pagkakaroon, ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office nakigalayo na sa mga disaster team sa mga apektado mga lugar aron nga masuta nila unsa nga mga lugar ang nakaangkon og dakong kadaot ug maoy labing na nanginahanglan. Nibot yag usab si Archival nga gawas sa financial assistance, gitinguha usab niyang makadala og relief goods. Maong nanawagan ang mayor ngadto sa publiko nga adunay kapasidad nga mutabang ngadto sa mga biktima.
8: During the time nga nagkalisod ta, daghan kayo ang mga tao nga nagtabang ato. And in fact, Mindanao is also helping us. And this is the right time for us to reciprocate unsay ilang nahatag nato being members sa usa ka country ng Pilipinas. Akong gihangyo ang ampong mga kaigsuunan na nasa siyudad sa Cebu, mga institusyon na naalinghi, na palihog, tabangan nato ang atong mga kaigsuunan na nasa Mindanao or ato silang matagaan o gamay alibyo sa ilang kasakit. No? So muna, we start tomorrow and we will actually finish that hopefully by Saturday.
7: Alang sa kantong gustong mupadangat og tabang, mamahimo kining ihatod sa Legislative Building sa City Hall og dugang pa sa mayor nga magpahibaw ra siya sa mga dugang impormasyon pinaagi sa iyang social media account. Giplanuhan ni Archival nga magdala og mga trucks aron nga makarga ang mga relief goods ug aron usab nga daling mahatod sa mga lagyong lugar ang ilang dalang relief goods. Para sa atong mga katropang gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo di makahilab sa tiyan, ang Sunthone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
1: XFM Report.

0: Alright, atong oras magigal alas 4.42. Sige na bati mga reports kika sa itong mga kaubanan. Manamilit ako. Ay atong isunod magigal ang atong sadsads katropa. Mitras nga na po mo dito'y panahon nga makasumba-sumba diha. Ay, wala ba ta magigal ay programa ugma. Kita tagbalik sa Monday po hon. Oh. Kaubanan ko dres, Master Controls, Juben Jimenez, sa Diyos Roms Almiwata, Manager John Limid Chavez, My King. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas. Akos katropang Eric Seras Manain. Manamilit og magpasalamat sa inyo makanunayong nga pagsuporta og pagpaminaw. Happy weekend, katropa mo! Exciting!
1: Asintado!

0: anytime.
1: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Iriklorimia. Pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon ay sama na ko o nga ibati. Pag tumagid mo Sundown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ko. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Coffee Mix.
4: Ang coffee dyan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Sundown Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom o Sundown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Sundown Plus Coffee Mix.
3: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: O si Juna, o

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Next, Mr. Butch.
4: Ah, Doc, Doc. Kung sa magiging akong sakit, Doc. Kung sa magiging akong sakit.
3: Oh, doon na ba kay kwarta?
4: Wala ro ba, Doc?
3: Oh, wa kay sakit?
4: Nge.
3: Ayaw!
5: Exciting!
6: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime Osaka, retired nga sundalo. Sa una nga bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, purong-purong.

0: Nasakpo kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Okay. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting. Yeah!
2: Turbo Woo! Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes, abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utasan. Nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
4: Marlene, o Chia, gasiyok akong dumulang siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday si Neil Canyedo. Taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Aron, nadiskubrihan na ko, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
5: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Mga katrupa, exciting!
10: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Kalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: FM.
1: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sundown Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ko katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Sundown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sundown Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon na ko nga food. Ginasure gin na ko nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Sundown Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Sundown Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na, healthy pa.
3: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Mikey. Usara construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat yun ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Sundown Vitamin C. Matag-adlaw na yun ko makabanding sa akong pamilya.
3: Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sundown Vitamin C.
0: XFM.

0: XFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Iya, Sakel Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya na so good. Dili na man siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahantri sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-ulit. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining kopi dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa water district na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy mangkay paguli. Distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells. Araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Ko sa kalibo yung sildo. Imong gihatag siguro sa imong kumari, no?
7: Oday?
6: Ngayon ka na mo, no? Si kumpare, huwag mang ganit kahatag. Bisa ko sa kadako.
7: Ay,

0: Cellphone Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Aisel Complicado, si Bala Manteke. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang akit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus
0: Herbal Oil.
3: Sis the Pain.
4: Ako si Ricky
5: and I'm proud Sis the Pain user.
4: May one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Reguid. Paspas kayo mawala ang pain.
3: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bibili sa mga butika.
7: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
10: Abli na.
9: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
11: Yes to Health Clinic.
12: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
13: Hilid sa Barangay Hall.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
14: XFM.
15: Mga katupa. XFM.

Hi, ako si Razor Vasquez, isip station manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Gumikan kini sa stress sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gapon. Usa-usab ako ka angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santo Plus Gold. Daloy sa Ginoo, ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimaintain ang Santo Plus Gold. Ako usab, gamit usab niini. Daloy sa Ginoo gapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kadaadlaw. Kini na akong ginagamit kining Santon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, witer, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

0: sa'yo mong ginagamit sa mga produkto sa Yestel?
1: Tantum Plus Coffee Mix, Tantum Plus Gold na basiyo.
0: Ay, nakapalit yung gas.
1: Nakapalit yung basiyo.
0: Asa ka nakapalitan eh?
1: Dito sa baba.
0: I-check yun mo nga naitatak ng Yestel.
1: Oh, Yestel. Na ba yun?
0: Para makasure yun dapat
1: na
0: naitatak ng Yestel. Katong wala pa ka nagainom aning Tantum Plus Coffee Mix o Tantum Plus Gold.
1: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
0: Sukat nakainom ka og Tantum Plus Coffee Mix.
1: Arang-arang na. Dako kayo, kalahi. Anoy, akong kasing-kasing po din naman kayo mo. Muna akong gimintin karon.
0: Ni Tantum Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
1: Bili na kong kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nahanag yung energy ani. Katulong ako mo itong Marcy Scatlaw. Sa mahaw, panuntog, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ani. Sakiting, pika sa akong likuran niya mo. Kuhan rin akong kabuhi.
0: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ani. Tantum Plus Gold.
1: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Diba? Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin yung Tantum Plus Gold. Kamo nga akong mga silingan din sa Santerin eh. Paggamit na mo Tantum Plus Gold o Tantum Plus Coffee Mix. Eh, dako kayo.

0: Pagpaling sa mga butika nationwide.
1: Alalo, unsa ni?
2: Uy, apo, monkeypox man na.
1: Unsa man na?
2: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa, mag-inom ka og vitamin C.
1: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw, mag-vitamin C ka.
1: Opo, lolo. Kumako inom. Ikaw po, lolo.
2: Atong protektahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
1: Santo, balang,
2: C. Mag-santo.

0: Music feels just so good when you're tuned in to your favorite station. This is Gospel Hour on XFM.
1: Ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungo o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala

mo paabot sa inyo ha nga mga kinini ang pangutan na mga kaigalaan dinhi sa ato sab nga numero 0976551008 na sa ato mga kaigalaan ug mga kaigsunan mo nang ato nga numero unya akong ugaling gusto sab ninyo mga kaigsunan nga mo bisita sa ato sab nga simbahan mga kaigalaan og sa ato sab nga opisina diha sa may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, siyudad sa Talisay. Alang sa atong mga higala, no? Nga naalang sa duol, ala, pwede ka mo nga mo adto dito mga kaigsunan sa ato ausab nga opisina o simbahan mga kaigalaan. Mayong gabi kang Sister Noemi Bresinio. Happy Sabbath. Happy Sabbath usab diha kaninyo. O sa ito ang mga kaigalaan o mga kaigsunan nga gusto usab mo message ka na ito after sa ito ang program, pwede usab na nga mo message mo sa ito ang Facebook page mga kaigalaan. Message lang ang SDARM Central Philippine Union Conference. Usbon ako sa mga higala o mga kaigsunan. In short, no, nga pag-search mga higala, search lang SDARM CPUC, no? Inyohang makita ang kinatibukan nga ngaan sa page SDARM Central Philippine Union Conference or muna ang kinatibukan nga ngalan mga kaigalaan.

Nya alang sa to ka mga higalag mga kaigsunan mayang gabi no aritas mga pagtimbaya no sa to ka mga kaigsunan sa nagkalain-lain nga dapit usbon ako no mayang gabi diha kang Sister Noemi o bansab kang brother Dave Brisinyo no mayong pagpaminaw ninyo ug mayong gabi happy Sabbath kaninyong tanan sa to ka mga kaigsunan usab diha sa may San Fernando ka bansab nato diha Pastor Di Costo no o bansa iyang family, mayong pagpaminaw. O ingon man sab kang Brother Bernie Pajardo, no? Dito sab sa may nasa, si Brother Bernie, nasa siya sa Oslobs pagkakaroon. Mayong gabi, Happy Sabbath ka nimo, Brother Bernie. Uban sa imo, sab niya, mga atong mga kaiksonan, usab diya, no? Sa Oslob, kang Ma'am Wilma, o kang Sir Raul. Tan, o sa Tan family, o ingon man usab, no? Bilyases, og ingon man usab sa sa Bilyases family mga kaigalan og sa Abrenica family mayong pagpaminaw mayong gabi kaninyo og happy Sabbath kaninyo nga tanan mayong gabi usab kang Sister Lynn Mendoza no kung hain man siya ron na Banidres Bugo or nas Mindanao mayong gabi uban sa imo sab nga mister maing pagpaminaw happy Sabbath diha kaninyo og sa ato sab nga mga kaigsunan now sa Malabuyok mayong pagpaminaw ilabi na sa Lisera family no kauban ni Brother Rogelio Lisera Sister Mira Flor Sister Mariel og ingon man sab ni Sister Maribel na mayong pagpaminaw kaninyo happy Sabbath. O hinaot niya ang Diyos kanunay, nagpalig-on, bisan tood kamura diha na sa inyo ang lugar sa Malabuyok. Pero sa gihapon, no, ang Ginoo, nagtuo ko nga siya usab nagapanalangin o naghahatag kanunay kaligon sa inyo usab nga pagtuo. Maingon man sab kang Sister Nita Miharis na no, mayong pagpaminaw, mayong gabi o happy Sabbath kaninyong tanan. No, Diyas Malabuyok, no, sa tanan na itong mga kaigsunan diha. O gingan man usab, no, sa ito ang mga kaigsunan, din hiyasab sa may balik na mga kaigalaan, din is may Liboron San Fernando. O di askarkar, pamilya sa Brother Bernie, mayong pagpaminaw, o gabi Sabbath kaninyong tanan. O sa may Liboron, mga higala, na usab diha ang sa Terra Family, no, Brother Dionisio, Sister Gina, o kauban usab ang mga kabataan, no, si Brother Christian, no, mayong pagpaminaw, happy Sabbath. Sa Alingalan family, Alpichi family, no, Sister Roth o ingon man usab Sister Aluna Lopez. Maing pagpaminaw o maing gabi, happy Sabbath kaninyong tanan. Sa ato ang mga kaigsunan, usab din sa may Basak Lapu-Lapu, no, nasab diha si Sister Vicky Paran, no, maing gabi kanimo, happy Sabbath. Uban sab sa imuhaga mister. O gingon man usab no sa kang Sir Anthony Ortiga National nga nausab diha karon mayong pagpaminaw mayong gabi o happy Sabbath kanimo sir o hinaut niya ang Dios kanunay nagapanalangin diha kanimo uban sa imo nga panimalay o gingon man usab kang Brother Felix Sombilon mayong pagpaminaw kanimo Brad mayong gabi o happy Sabbath kanimo nausab diha sa may Basak Lapu-Lapu mga higala. Og di sab na to kalimtan, no? Dinis Consolacion, kang Brother Boy Buli-Buli. Brother Boy, mayong gabi eh. Happy Sabbath diya kanimo. O bansa imo hangga Mrs. Sister Sinaida. O sa imo hangga mga apo, nga kauban. No? Mayong pagpaminaw, happy Sabbath kaninyong tanan. Sa tausab nga mga kaigsunan, nga naasab diya, naga, kumakumasayop, no? Sir Rolando, no? Di asab sa may Consolacion. Wako kay Baog Asan siya banda. Pero last time nag-text siya sab din hika na to mga kaigalaan sa to sab nga numero. Nya mayong gabi eh, no? Sa to ang mga kaigsunan sab diya sa may Pulpugan 1. Diya sa may, or sa may Garing Consolacion, I mean, no? Sister Philippa Payaw, mayong pagpaminaw. Uban sa imo sab nga mister o sa inyo sab nga mga kabataan.
O gingan man sab sa atong mga kaigsoonan di sab sa opisina na sab diha pamilya ni Brother Richard sinadhan tungod kay si Brother Richard pagkakaron ato sab sa Bohol mga kaigalaan maing pagpaminaw kaninyo og happy Sabbath ingon man sab sa silingan nga bahin no Sister Joyce og sa iyang mga kabataan og si ingon man sab no kang Brother Carlito Balag. Maing pagpaminaw kang Sir Nathan Flores de Asming Lanilla. No, sa tanan na itong mga higalag mga kaigsoonan na padayon lang mo sa pag-comment mga kaigsoonan kung ugaling doon na mo'y boto sab nga itimbaya nining gabi o na kung agaling nga bot ninyo nga mo paabot sab sa inyo ang mga pagtimbaya. Ay, alam mo kalimot mga kaigalaan na sa pag- comment sa inyo ang mga pagtimbaya o di ba ka palihog subs pag-share sa atong program aron usab nga makaabot nga to sa inyo ang mga higala na ang ato usab nga program niya makabati usab sila sa mga mensahe nga ato usab nga gipahat dinhis kanginan mga kaigalaan o mga kaigsunan sa atong program ang tingog sa reformasyon no? Ala lang ka simple mga kaigalaan aron usab mahimong maabot ngadto sa mga kaigalaan nato na Sister Sheila Batino maing pagpaminaw maing pagview sab dinhi sa ato ang program ang tingog sa reformasyon no sa tanan nato nga mga higalag mga kaigsoonan sa nagkalain-lain nga dapit sa mga silingan nga Islam mayong gabi kaninyo o ginaot nga sa gihapon no labi na dias Bohol area brother nausab di ato ang worker no si Brother Osilito Anobling kauban sab si Brother John Kuyakot og ingon man sab sa iyang misis no sa misis sa sab ni og sa tibog sab nga pamilya ni Brother Osilito Anobling Isola family Halo family og ingon man sab Crisologo Joaquin family Abilia og uban pa no sa atong mga kaigsoonan asas og Bitas family no og sa atong mga kaigalaan nga wa na nako mabanggit no maayong gabi kaninyo happy Sabbath kaninyo tanan Dias Bohol sa atong mga kaigsoonan ni Cross no Dias may hayugan Brother Kevin uban sa iyang mga uban sa atong mga kaigsoonan usab diha dinhi sab sa Bakong area mga kaigsoonan nga Dos Buntis og nga Dos Buntod maayong pagpaminaw happy Sabbath kaninyong tanan sa Leyte, mayong pagpaminaw sab sa ato ng mga kaigsoonan diha. Dinhis Kapuukan ngadto sab sa Kabingtan mga kaigsoonan, no? Mayong pagpaminaw og diha sab sa may Samar area, mayong pagpaminaw kaninyo. Og happy Sabbath kaninyong tanan. Now, nining kagabion mga kaigalan, no? Padayon lamos mag-comment kung galing kamo aduna say ipaabot yung mga pagtimbaya. Happy Sabbath everyone, matod pa ni Sister Sheila. Salamat sa pagbiyo, Sister Vicky. Maying gabi, happy Sabbath diha kanimo. Kauban sa imo nga mister. Og sa atong mga higalag mga kaigsoonan, padayon lamos pag-comment aron usab ato matagaan og pagtagad sa matag karon og unya sa ato ang program. Now, nini nga kagabion mga kaigsoonan, sa dili pa ta magtuon sa mga pulong sa Dios. Maminaw na ta og usa ka mensahe sa awit mga kaigalaan nga giandam sab sa ato ang pikas lawak nining gabiona. Atong pamalanungan ang mensahe sa awit.

Maayong gabi usab diha kang Pastor Hansel Buhawi, no, diha usab sa may Cagayan area, no. Maayong gabi, happy Sabbath kaninyo sa imo nga tibuok nga panimalay na. Medyo ato ang tingog mga higala, medyo pagaw-pagaw pagamay. Pero sa gihapon, no, ang Dios sa gihapon naghatag nato higayunan, araw sab kita makahimo usab sa pagserbisyo, pagpahat nga na kaninyo sa ato sab ng mga kaigsunan o mga kigalaan sa mga pulong sa Dios na ining dapit sa kagabion. Now, nining kagabion mga kaigalaan, no, di natamo review sab sa ato ng mga naisgutan sa miagi. Padayon ta o magtuon ta mga kaigsunan sa gitawag o o sa topiko nining kagabion mga kaigsunan nga atong hisgutan. Kini naghisgot mahitungod sa upat ka mga pillars of in character building mga kaigalaan, no. The four pillars in character building. Amo na ato sab nga tun-an nining kagabion. Aron usab atong pamalandungan mga kaigalaan ug mga kaigsunan, no, tungod kay importante kayo ni, no, kay kung maghisgot ganita og kinaiya mga kaigalaan, no, mo ni usas mga bantayanan nato tungod kay diha ni ana mahimo tang hukman usab sa Dios, no, o diha ni ana mga kaigsunan mahimo nga di ta makaabot niya ng langit nga atong gihandom, no. So importante kayo atong tanawon unsa ning upat ka mga haligi mga kaigsunan sa gitawag og pag-build o gitawag og kinaiya mga kaigalaan, ha. Naing gabi sab diha kang Sister Salami Villaber, no, nga nag-view sab sa ato ang Facebook Live. Ang teksto mga kaigsunan nga ato kapag isgutan na diha mabasa na to sa Hebrewanon 10 versikulo 39. Gisgutan diha. But we are not of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. Kana mga kigalaan nga punto mo ay atong pamalandungan, no? Kana na ang bang ang ato nga pagpadayon sa atong pagpangalaga dili ingo nga murag mo balik ta so goods uno mga kaigalaan. No, may gabi diha kang Brother Henry Cavandis. Happy Sabbath Brad from Dumaguete City. No, sa atong mga kaigsunan diha sa may Dumaguete, mayong pagpaminaw. Pabansab sa atong mabtikon diha nga worker, no, Brother Ranulfo Abo-Abo, no, Brother Henry og sa atong mga kaigsunan diha. Maayong gabi kanimo. Uban sa imo sab nga misis, maayong pagpaminaw. Happy Sabbath kaninyong duha. Usbo nato mga kaigsunan, nagisgutan si Hebrewanon 10 versikulo 39, nag-ingon dito. Usbo na ko sa pagbasa, ha? But we are not of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. Kana nga portion mga kaigsunan, no, ang ato nang ibutang sa atong hunahuna tungod kay diha nga bahin kana na abang imbis nga padayon na ta sa ato ang panaw, no, mubalik pa Hinoon tangadtos gitawag og pagpakasa or kana na ang into perdition ba nang gisgutan diha, which is dili nato moy kinaiyahon mga kaigalaan o mga kaigsunan. Usa sa pagbuo sa gitawag og langit nun or pag-build og kinaiya mga kaigalaan og mga kaigsunan, kana nga punto moy ato nga isa lang alang, no, mo na atong i-appeal mga kaigalaan og mga kaigsunan sa nato usab nga pagpamalandong, no. Atong basahon before pa ani nga mga bersikulo 35 nagingon, cast not away therefore your confidence which hath great recompense of reward. Dili nato isalikway mga kaigsunan, for ye have need of patience. Unsa daw gikinahanglan nato? Gikinahanglan nato ang pailob
that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. So, dinhi, gisgutan ba na? Cast not away therefore your confidence. Nagtuo na ta mga kaigsunan, nga kini mo'y matuod. Ato nang gituhan nga kini mo'y insakto, no? Sumala sa mga pulong sa Dios. Kinahanglan matod pa, sumala pa, versikulo 36, patience. Nga sa dihang nahimo na nato ang kabubuton sa Dios, mausa man, mahimong madawat nato ang iyang mga saad. For yet a little while, and he that shall come with, or he that shall come will come, and will not tarry. Unlike sa atong ginhauna mga kaisunan, nagunauna ta, no, ang Dios naglangan, no? Pero actually, kung adto tas lain ng mga bersikulo mga kaisunan, dili man kita ang, o dili man ang Dios mo'y naglangay-langay. Ang problema is naa sa atoa mga higala. Tungod kay kita mga kaisunan, naon sa man, naglangay ta. No? So, muna itong i- salang-alang, o itong ibutang sa itong huna-huna mga kaisunan, that, no? Nga kinisiya, or si Kristo mga kaisunan, dili gayod siya maglangan, no? Sumala pa. Versikulo 38, so, now the just shall live by faith, that if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Muna ni, gisgutan ganiha mga kaisunan, no? Versikulo 39, binag-ingon dito, atos bonosab, but we are not of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. So, ang gipasidaan sa ato ang mga kaigalaan, dili nato isalikway ang atong pagsalik nga, or ang atong confidence mga kaigsunan, atong gituhan, atong gibati nga insakto mga kaigalaan o mga kaigsunan, nga, or atong gituhan, no? Og pag-abot unya sa sakto nga panahon, makadawat kitas gitawag og reward. O nga lamang, matod pas versikulo 36, gikinahanglan nato ang pailob. That after you have done the will of God, maunsa man, mahimong madawat nato. Tungod kay siya, dili gayod maglangan lamang ang tao, moingon siya nga, nalangan man ang Dios. Pero actually, dili ang Dios, no? Kundili, kita mga higala, nga naman, imbis nga mo padayon, mura ba ito katong nakainom mga higala nga muatras o muabantig ka usa, niya muatras o kaduha o katulo o murag na ingon anak ba, which is dili mo ay gusto sa Dios, no? We are not of them who draw back unto perdition. Muna ay giingon ni Apostol Pablo mga kaisunan nga kanan na abang dili tamay mong sama ato nila nga unsa man mobalik nga tos imbis nga padong nga tos langit nag-anam-anaman hinog atras mga higala. So din he ato nga tanawon mga kaigsunan ang mga punto, no? Gikinahanglan nato unas tanan mga kaigsunan, no? Usa sa mga pillars or pillars of character building mga kaigsunan. Usa na diha, no? Kinini ang gitawag og pagtuo. Kay ang bersikulo 38 mga higala. Sa gibasa na to, subon na to sa pagbasa mga higala. Nag-ingon dito, now the just shall live by faith. But any man draw back, maunsa man siya, my soul shall have no pleasure in him. So, usas mga punto din hi mga kaigsunan, usas mga haligi sa gitawag o pag-build o kinaiya, kinini ang pagtuo. Tungod kay ang mga matarong mga kaigsunan mabuhi by faith, sumala pa.
So unsa man ining gitawag og pagtuo? Ang Hebrohanon 11 versikulo 1 nag-ingon dito, "Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen." So diha mga higala, bisan tuod, no? Wala na to personally nakita si Kristo, ang Dios mga higala, wala na to makita personally ang atong manluluwas. Pero kita mituo o gani nindot kayong saad niya na mga higala kung nakainomdom mo sa istorya may tungod ni Tomas, no? Si Tomas mga higala, di gyud siya mutuo hangtod nga dili niya matusok mga kaigsunan ang magunitan ba niya, no? Ang samad ni Kristo sa iyang kilid o kinini ang siyang mga kamot, matanaw niya personally, oh, bulahan man, no, sumalapas gingon ni Kristo, bulahan man siya. Pero mas labing bulahan mga higala ang mga tao nga mituo nga wa makakita. So muna nang giingon diha, no, kinining pagtuo bisan tod wa na to makita, ha, makita ni tuo ni ana mga kaison mo day nang gitawag og pagtuo. Oh, naglaom kita ni anang mga butanga bisan tod wa pa nato makita tungod kay kana siya moy resulta sa gitawag og pagtuo. O gani ang Revelation 14 verse 12 nagingon dito, "Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus." So unsa di ay mga higala? Kining mga balaan sumala pa mga kaisunan nga nagabantay sa mga sugo sa Dios, bisan pa man sa pagtuo ni Jesus mga kaigalaan. So usas mga gitawag og pillars in character building mga kaigsunan. Muna itong gisgutan, no? Ang pagtuo or faith of the just. Tungod kay gisgutan sa 38, so, "The just shall live by faith." No? Muna yung nadungog pirmi ni Martin Luther mga kaigsunan samtang siya naghimog katotoang pagluhod mga kaigsunan, moni permi niya nga madungog gani do na siya daghang confession ni mga kaigsunan may tungod sa gitawag og pagtuo, no, nga dili day katong iyang gihimo nga pag pinitin siya moy makaluwas niya moy iyang nasabtan, no, kun dili pinaagi sa gitawag og pagtuo, which is moy kinahanglan nato mga kaigsunan. Moy usas mga haligi diha sa atong pag-build og kinaiya nga hoom unya, no, nga diatong langit mga kaisunan ni anang palas, no, nga giandam sa Dios sa iyang mga katawhan. So unsa man ning gitawag og pagtuo, no, nga to kang Jesus or faith, what is faith of Jesus, no, kan nagisgotan diha sa Bugna 14 versikulo 12 o Revelation 14 verse 12 mga kaisunan. Philippians chapter 2 verse 8, "And being found in passion as man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross." So kana di ay siya mga higala, na kana nga tuuhan na ito, no? Bisan si Kristo, mga kaisunan, ha? He humbled himself. Nahimong obedient, bisan pa, ngatos kamatayon. Og dili, basta-basta nga kamatayon. Tungod kay kinesiya nga kamatayon, mga kaisunan, o sa kakamatayon, alang unta, no? Intended alang sa mga kriminal. Kung nahinomdom mo, no? Katong kauban ni Kristo nga gilansang dito sa Kalbaryo sa cross. Katumoy angay gyud, no, dito ug mo na ilahang mahimo nga ginao mo na ilahang ginahimo mga kaigalaan. So diha, no? Kinahanglan o kinisiya mga kaigsunan, no? Si Kristo namatay
Oh, nahimong obedient unto death, even the death of the cross. Dugang pa, no? Sa usa ka komentaryo, nag-ingon dito, it is the power of the cross alone that can separate man from the strong confederacy of sin. Walay lain mga kaigalaan nga mahimong makaseparate nato diha sa kanining conspiracy or kanining confederacy of sin, mga kaigsunan, kundili the power of the cross. Unsa man itong narito? Ang kamatayon sa atong manluluwas, mga kaigsunan. Not the cross, no? But the unsa iyang gihimo dito Kalbaryo sa cross, tungod kay ang cross, no, di man to mo imuluwas, kundili ang gilansang dito, no, kamatayon ni Kristo, tungod kay kana mo'y bugti, mga kaigalaan, sa ato ang gitawag og kaluwasan. Christ gave himself for the saving of the sinner. Those whose sins are forgiven, who love Jesus, will be united with him. So muna'y mahitabo, mga kaigalaan. Although kita, no, sa gikaingon na nato, muna sa kanta ganihan, nag-ingon dito, mga kaisunan, ang Dios kaniadto, Dios usab nato karon, no, Dios mga apostoles, no, Dios sa ato katotoang mga patriarka, ug bisan sa ato karon, mga kaisunan, mao ra gihapon, no, and he will unite us ngadto niya, no, by his death dito sa Kalbaryo sa cross, mga kaigsunan. Mahimong maluwas ta niya tungod kay kita sumala pa nahug man sa gitawag og pagpakasala, ha? Unya, so unsaon man nato, mga kaigalaan, no, nga mabatunan nato, saon man nato ning makabaton kita niining gitawag og pagtuo, no, ken tungod kay kiniman usas mga pillars of character building, mga kaigsunan. Sumala pa sa Roma 10 versikulo 17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. O sana diha, mga kaigsunan, no, inyong iksuon o inyong alagad sa kanginan mo'y nahimo sab nga instrumento, no, nga makapahat usab nga kaninyo sa mga pulong sa Dios. And by that, no, sa diha nga atong tuhan ang iyahag ang mga pulong, no, not me, kundi ang mga pulong, no, nga akong gipahat, no, nga kaninyo gikan sab sa mga pulong sa Dios. Pinaagi usab diha ni ana, nga makabaton kita og pagtuo diha sa pagpaminaw. Pagpaminaw, mga kaigalaan, sa mga pulong sa Dios. Dugang pa diha sa Marcos 9 versikulo 18 ngadto sa 24. Dunay usa ka sitwasyon dinhi, mga kaisunan. Marcos 9 versikulo 18 ngadto sa 24. Ato lang basahon, no. And wheresoever he taketh him, he teareth him, and he foameth and gnasheth with his teeth, and findeth a way. And I spake to the disciples that they should cast him out, and they could not. He answered him and saith, O faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him unto me. And they brought him unto him, and when he saw him, straightway the spirit tear him, and he fell on the ground and wallowed foaming. And he asked his father, how long is it ago since this came unto him? And he said, of a child, and of times it had cast him into the fire and into the waters to destroy him. But if thou canst do anything, have compassion on us and help us. Jesus said unto him, if thou canst believe, all things are possible to him that believeth. And straightway the father and the child cried out and said with tears, Lord, believe, I believe, help
thou mine unbelief. Kana bang a portion mga kaigalaan, ha? Kana bang sama nining duha ka mga kining mag amahan, no? Nga sumala pa nila, Lord, ban sa ilang paghilak, I believe, help thou mine unbelief. Nakita nila mga higala ang ilang usab ka mga kapag pagkaway pagtuo nga to niya. Busa, ang ato mga kaigsunan, no? So sama ba nga sitwasyon, no? Sometimes dili ta kana na ang pagkahimo sa gitawag og or kuwangan tas pagtuo mga kaigalaan. Busa, ang ato lamang, no? Atong pangayoon niya nga mahimong tabangan ta niya sa ato ang pagkadili matinuhon. Ngano man dai unsa man ining pagtuo o kinsa man ang source nini nga gitawag og pagtuo? Matod pa sa usa ka komentaryo mga higala, faith is the gift of God, but the power to exercise it is ours. Oh, diha mga higala, no? Muna nga ang usa ka tawo nakadungog siya, no? Kining duha ka mga or mag-amahan mga kaigsunan, nadungog nila ang or gitabangan, no? Maayo mga kaigsunan unya nakuangan sa gitawag og pagtuo, o bisan sila mga kaigsunan mihangyo sa Dios, mihangyo ni Kristo, no? Nga tabangan sila sa ilahang pagka walay pagtuo. Kaya nga naman di ay, ang faith di mga kaigsunan, gasa sa Dios. Ang pag-exercise sa maong nga faith, dili iya sa Dios, no? Kundili anhin nato. So, nagdepende gihapon sa ato mga kaigsunan if we believe or kung motuo ta mga kaigalaan o mga kaigsunan. Ipresentar ang kamatuoran na sa ato, no? Kung atong dawaton o dili. Na? Nanatay gitawag og pagtuo tungod kay diya sa atong pagpaminaw sa ihang mga pulong, pero sa ato na karon ang pag-exercise, no? Moingon man tang uban nga nindot man ang inyuhang mensahe, Brad, pero namay pero, no? Usay diha mga kaigalaan, nawala ang gitawag og pag-exercise sa gitawag og pagtuo, no? We believe nga insakto, but we do not exercise it, basin magka-problema ta diha niana mga kaigalaan, no? So, unsa man dai ang role nining maong pagtuo mga kaigsunan diha sa ato ang character building. Faith is the hand by which the soul takes hold upon the divine offers of grace and mercy. So, importante kayo mga higala, tungod kay kita mga kaigsunan, by the grace of God, true faith, importante kayo aron kita mahimong makadawat mga kaisunan or mahimong maluwas kita. Ha? Kay kung wala ning gitawag og pagtuo mga kaisunan, dili ta mogunit sa gitawag og grasya sa Dios. Nga mo ni mo kapasaylo nato, no? O pinaagi sa grasya sa Dios, kita nahimo nga although gikan ta sa gitawag og way paglaom nga kahimtang, pero nakabaton kita og paglaom, no? So diha mga kaigsunan, ha? Ang episode 2 versikulo 8 so, nagingon man dito, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Tinood, no? Ang grasya is gasa sa Dios. O munay nagluwas na ito mga kaigsunan, pinagin niya ng mong grasya. Ang pagtuo iyagi hapon sa Dios. Ang ato lamang is to exercise this kind of faith. We believe nanay grasya mga kaigsunan, no? Tagaanta mong illustration, no? Gihatagan na ta grasya. Usa sa illustration dunay, like for example, mahulog ako, mahulog sa
nahulog sa gitawag og gahom. Grasyahan, no? Tabangan. Tuntunan ta og pisi. Nagtuo ko nga ang pisi mga kaigsunan sa dihang mugunit ko ni adto. Maluwas gyud ko. Mahawas ko sa gitawag og katotoang pagkahog nako dito. If I will not exercise, mga kaigsunan, kung di na ako exercise ang akong pagtuo, di ko mugunit, tungkol kay lagi. Mga na, no, sa ato, mga kaigsunan, ang gitawag pag-exercise. Nagtuo ta, no? Nga ka to siya, may pamaagi nga kita maluwas. That is grace. Gihatag sa ato, mga kaigsunan. It's the gift of God. But the problem is, nasa ato ang pag-exercise. Kung gusto ba natong maluwas or magpabilin ta sa ato ang gitawag og kahimtang nga naa sa gahong mga kaigsunan. So faith is the only condition upon which justification can be obtained. And faith includes not only belief but trust. So muna to kung gisgutan mga kaigsunan na kinala na tong musalig nga to niya, musalig pinagis atong pagtuo. Na diha ang pagsalig sa mga kaigalaan ng mga kaisunan. So, why we need this kind of faith? The seasons of distress and anguish before us will require a faith that can endure weariness. O sa mga punto mga kaisunan, ganong kinanglan nato ni nga pagtuo? Tungod kay diha sa ato ang pag-uswag, no? Diha, paglakaw ng Kristohanon mga kaisunan, will require faith that can survive weariness. Nga naman, kapuyo na ta, base niya og di nataganahan, padayon sunahan. Delay. Minta na daw, nadugay man ang Diyos. Nabta na lang tagpila katuig. O, sa ako nga bahin, nabta na lang ko og pila katuig, 30 katuig, mga kaigalaan, mga kaigalaan, maabotay na hapit og 40 katuig. O, pinaabot, pero wa pa man. Nya basin og maluya ta, ha? And hunger, a faith that will not faint through although severely tried. So kana siya mga higala, bisan tuod nga sulayan kita og maayo, makahimo tas pagbarog. Now dinhi tas ikaduha nga punto. Confidence and trust. May gabi diha kang Brother John Remiot. Oga sa ato aga mga kaigsunan nga nagabiyo usab sa ato nga program, confidence or gitawag og trust. Ang Hebrews 10 verse 35, cast not away therefore your confidence which hath great recompense of reward. Di nato isalikway mga kaigsunan, muna atong nabasa ganiha, no? Psalms 125 verse 1, they that trust in the Lord shall be as Mount Zion which cannot be removed but abideth forever. So muna, no? Sahay kita, no, ug nila pa trust the process, no? Sahay magod ang tao magdali-dali gusto og shortcut. Muna sahay dunay corruption mga igala tungod kay gusto og shortcut. Pero ang kinini ang pag-adtog langit mga kaigalaan, dili siya gitawag og shortcut kundi dunay proseso ni ana. Aron usab nga kita mahimo, no, nga magkabaton sa gisaad sa Dios nga hinato. So how long should we put our confidence in God? Hebrews 3 verse 14. Hebrews 3 verse 14 nagingon dito, for we are made partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Oh, kana nga punto mga kaisunan, steadfast unto the end. Mo na gikinahanglan sa Dios, dili kay murara og nila pa mga kaigsunan, init kayo. O mura ba og gisunog nga papel, perting siga, pero walay baga. Kabantay mo ana mga kaigsunan. Kana na ang murag init ra kay ta, init kay ta, no, kay ni sulbong ni siga man. Pero pagkawa sa siga mga kaigsunan, wala nang gitawag og kainiton. So mo na ibantayan na, no? So kinahanglan nato ang gitawag og pagpadayon hangtod sa katapusan. Ikatulong nga punto, no? Na humana nato ang pagtuo
o confidence and trust, ikaduha. Ikatulo, kinining pagpailob. Matod pa sa ang word nga patience, mga kaisunan, gitawag na siya og macro tomos. Macro meaning long. Tomos, which means, which we get the word thermo, mga kaisunan, or thermometer, meaning heat. It literally means it takes a long time for you to get hot. Ang Revelation 14 verse 12, nag-ingon dito, here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Patience. Na ang itawag og pailob. Kaya nga naman, maboton niyang panahon, naman itong gisgutan na ito, murag layon ta. Or, pagsulay lang gani mga kaigsunan, severely tried, mausab. Delikado mga kaigalaan ng mga kaigsunan. So, usa sa mga punto, why should I be patient? So, nga naman, mga kaisunan, si James, matod pa, James isn't saying we have to be patient in all the time, but there are three special times when we need or when you need the extra dose of patience, mga kaisunan. Una, when circumstances are uncontrollable. Ibutang na to sa itong una-una, kinahanglan na to og pailob. James chapter 5 verse 7, be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman waiteth for the precious fruit of the earth, and hath long patience for it, until he received the earthly, or the early and the latter rain. So, kinahanglan na to ang pailob. Ikaduha, when people are unchangeable, take thy brethren, the prophets, 5 verse 10, James 5 verse 10, take my brethren, the prophets who have spoken in the name of the Lord for example of sufferings and afflictions and of patience. Daghan mga kaigalaan, no? Sa ilahosab nga mga kapanahonan, mga kaigsunan. Ikatulo, when problems are unexplainable. Sa dihang ang problema, mga kaigsunan, murag di na nato masabot, di na to ma-explain sa atong kaugalingon. Muna ito nga bantayan, ha? When problems are unexplainable. Sa mga example nini, James chapter 5 verse 11, nag-ingon dito, behold, we count them which injure you. Which injure. Ye have heard of the patience of Job, and have seen the end of the Lord, that the Lord is very pitiful and a tender, and of tender mercy. Atong basahon ng kananaang sirkumstansya nga naabot kang Job, mga higala. Pait kaayo. Kinsa may nakahinumdom sa kinabuhi ni Job. Sa diha nga nangamatay. Nangamatay ang iyang mga anak. Nangamatay iyang mga kahayupan. Iyang asawa. Mitunglo na niya. Bisan pangadto sa Dios. Tungluhan ng imong Dios. Job. Pero si Job, mga kaigsunan, nagbalatian. Why reklamo? Mingon Satanas nga, mayor na mo simba ni mo kay ayahay man. May ato nang sulayan. Nagitugutan siya sa Dios, mga kaigsunan. Sulayan niya si Job. Ang balatian, mga kaigsunan, ni Job, gikan lapa-lapa ngadtos alimpo. Grabe, mga kaigalaan. Pero naunsa man, may problema, wa kasabot si Job. Atong tanawon ba, murag di ni mo masabot nga no, nga naagian to ni Job. Nangamatay tanan, wa man ta, nagbatinodanon man si Job. Pero, unsa man siya, nagpabilin siyang faithful, mga kaisunan, nga to sa Diyos. So muna itong ibutang sa atong una-una, no? Nga kita, sahay, in circumstances, mo
kinini ang muabot nato say mausab no ngato ang kinini ang kinaiya mga kaigalaan. So kinahanglan nato ang gitawag og pailob, ha? Og ang last nga pillars of character building mga kaigalaan. The last but not the least, no, kinini ang gitawag og perseverance or gitawag og endurance, no? Kinahanglan nato ni. Ang verse 38 and 39 mo iklaro nga naghulagway diha mga kaisunan. Now the just shall live by faith. But if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. But we have not of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. So muna ay gikinahanglan mga kaisunan. So kinahanglan na to ang gitawag og lahutay. No, may gabi diha kang Ria Indap, may pag-views ato ang programa. Happy Sabbath, usab, no? Kang Brother John Remio. Now, din he, sumala pa mga kaisunan, no? Or the just shall live by faith. Ang Dios dili malipay once nga kita mo balik or kita mo atras mga kaigalaan sa ato ang pagpadayon sa pagpangalagad. No? Panangan, James chapter 1, verse 12, blessed is the man that endureth temptation, trials, mga kaisunan. For when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. Hinauta, mga kaigalaan, mga kaisunan. Mao ni unta ang mahimo nato nga kinaiya. Ha? Ug mahimong madawat nato tong gisgutan sa Revelation 14 verse or mahimong usata dito sa gisgutan sa Revelation 14 verse 12, no? Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Umala pa ni James, blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life.

lubta, no? Paabot. Hantod, kanusaman mo abot, no? Nga tong gipaabot. Oh, when the people are unchangeable, no? Doon na yung mga experience ni Anas, mga propeta, o sa itong mga patriarka, mga kaisunan, no? Like Noah. Iyahang pagwali, grabing gisulayan, mga kaisunan. Gihimo siya nga gibi-ibi, tungod kay lagi. Tukod kag arka nga wa man tuwa pag ni mos bungtod gipa tukod unya way wa makasuway uguan ang mga tao. Now panos kanus aman na mahitabo og unsa og mahitabo ba na nga muulan nga wa magay ta ka experience anang gitawag og ulan yamo kramanatong na experiencean.

0: Na mo ni nga to ang background mga kaigalan karon ang adlaw no samtang baskog ka pa alagad na mga kaigalan mga kaigsoonan nga ang lamang ang gikinahanglan sa Dios dili lamang kadtong mga tao nga moalagad lang sa sinugdanan o sige kaingon na nako ba mura ba og papel nga ang kainiton mga kaigalaan grabe no pero dali ra sad kaing naugdaw nawa no, kinahanglan nato ang gitawag og perseverance and endurance mga kaigalaan o mga kaigsoonan. Hinaot ko no nga nining nga kagabion mga kaigalaan kini moy makahatag nato og inspirasyon no ang upat ka mga pillars of character building. Una tawag og pagtuo faith of the just, then ikaduha confidence o tong trust mga kaigalaan. Kinahanglan sab nato ang pagsalig, then gikinahanglan nato ang patience o kining labo o labi na gayod kinini ang perseverance. Kay bisan og nakalahutay na tagpila ka mga buwan mga kaigalaan, pila ka mga katuigan sa tong pangalagad, once nga mubalik ta sa ato ang dating gawi mga kaigalaan, ang Dios dili malipay niya na my soul shall have no pleasure in him. Muna yung gisgutan, no? Hebrohanon 10:39. Hinaot ko, no? Nga kini mga kaigalaan, mga kaigsunan, mo'y makatag na itong inspirasyon. Nini nga kagabion, no? Tungod kay sayo man ta nagsugod mga kaigalaan, no? Ato sa nini nga tapuson o sayo-sayo mga kaigalaan o mga kaigsunan. Now, sa dili pa ta magtapos mga kaigalaan o mga kaigsunan, magampo na kita. Dalaygon og silimbaho ng mga Diyos nga naikaos kita saan sa mga langit. Salamat sa kaigayunan ng mga yatag sa mga lagan. Ikaw lamang mga panalangin sa imong mga pulong. Ikaw sa mga panalangin sa tagiyan ni mga istasyon o sa mga nagadumala nini. Panalangin ni mga katauhan nga nagapaminaw sa imong mga pulong. Imuha kining binhi silang kasing-kasing mutuboon niya sa pag-abos mga adlaw. Kining tanan og gisalig ito giyan, gilamang madawat sa ngalan ni Jesus ang manuluwas. Amen. Hangtod sa sunod, higayon mga kaigalaan o mga kaigsunan din sa itong programa, ang tingog sa reformasyon. In behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement, kininyong alagas kanginan, Brother Aldrin Romo, magayon kaninyo, mayong gabi o daghang salamat kaninyong tanan.
1: Nga inyong nabati may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon
2: ang tingog sa reformasyon
1: kini inyong alagad kanginan temporaryo yung manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
2: ang tingog sa reformasyon
1: kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement
2: ang tingog sa reformasyon
1: hangtod sa sunod di kayong nasasamang taknaw og istasyon daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
3: The Music of Salvation.
4: You were the word at the beginning.
3: Songs one of love, inspiration, and hope.
4: Spirit, lead me where my trust is without borders.
3: This is Gospel Hour on X.